Ngiyabona umsazi umlungisi lo Sandi lo ashaya ngamaphumulo. Nga all in order. Ngibambele kwaqiniso protection ngebandla lana siyibambile. Ngajabula amandla elingoma echalaha. Lethi hleka ngibone.

abantu futhi bemachunwini. Uyakhanya sabusuku dira umzwa sephakameni. Haw. Lo muntu nambulala abantu bemachunwini nambulalela. Cha baba simbulala ngu. Bese kulandwa ukuthi kwenze kanjani. Makulandwa ukuthi kwenze kanjani. Bese ethi haw. Utwabula wabantu bemachunwini lo muntu. Engani? Uyeni wazibulala wayedelela uNkulunkulu. Uyeni wazibulala. Ngelinye ilanga kwakhona indoda enye la olulakithi kwakwe yakamuweli isiboqo. Insizwa lensizwa ngempela. Kanti hayi kuNkulunkulu wonke lokho akulutho. Yayithi le ihlabele siyinsizwa zihashe. Zithi shembe shembe tilike zulwini. Awu. Bahamba umshumayeli wayekhona ngalesikhathi wathi mfana wa. Bathi akudlalelwe enhlenefa. Dlalelwa lapha. Umaxabani noshembe ungafuni ukuxabana noshembe. Hayi. Hatshi insizwa maye ihlabela. Kwathi ngelinye ilanga. Bhulwa amabele. Lase liba nomoyana bhulwa amabele. Wa khaya indlini lapha ekhaya ingoma yakhe washilo kwathi washembe shembe dilike zulwini awu wana tindi washo njalo lamshayizulu lamthatha lamphonsa lapha phezu kothango lwesibaya bahlo lamphonsa lapha phansi phe labuye kwesibila shaya kwesibila afike lamvuthisa ikhanda lonke la Oh, ihambe lensizwa ngokomoya. Iyapi manje ekuphakameni? Uma sekufikwa lekuphakameni. Ethi inkosi yasekuphakameni sinomuntu la othwa abula wabantu bemachunwini. Osihluphayo wayedila umzwa sekuphakameni, edila umzwa sekuphakameni. Sinomuntu la ushonjalo. Khulumani bantu basemachunwini. Uthi kwenze njani lo muntu enambulala? Nambulalela. Hayi. Ilayiwe lapho hayi cha. Akabulanga umuntu wazibulala yena masexoxwa wazibulala yena. Sekuthi ngelinye ilanga. Kwakomdadi le ngase Albert Force. Obukhulu bukaShembe njalo engikhuluma ngabo ukuthi ungadlaleli kuShembe. Engikhuluma ngakho lokho. Kodwa ungadlaleli kuShembe. Ungagangi

0: Hanno tanti. Angiti nawe. Angiti nami. Uma ngenzi washi. Ufali nsipu. Mwashi ngiti ngipi nsila. Bese mfaka manzala andelayo. Ngiti ngenzani. Sengifuna kwekhini. Nazo le zingane otatu wethu. Abazali, abazigeze, zibe clean. Kodwa akakhulume emsamo, ayicelele ingane yakhe. Ngicela sidle ekhaya mkhokheli. Bona umama ukhulume ngomthetho. Ngicela sidle ekhaya maNazaretha. Engikuthandayo, iklasi uthi ezophula inkosazana, uthi umthetho sibahlanganise, ithathe. Cela u-amen kuloo ndawo. Ozophula inkosazana abahlanganiswa ithathe. Akekho ofisa ukuxekelelwa ilebuli womunye umuntu ekhokhile. Nami ngifuna impahla elungisitolo. Ngifuna ilebuli ukuzixekulela. Angifuni ukuxekelelwa omunye umuntu. Uma benomzulu ekuseni bekhuluma ngomthetho. Uthi inkosazana uma ingakhumuli nansuku kaShembe iyazi ukuthi yagqoza ayithathaka ikhumule imvunulo kaShembe yonke u7 besithi emhlabeni kukhona into engcono kunobuNazaretha ayiyona intethelelo thatha nini amen akuyona intethelelo intethelelo umuntu ozalwe abazali abangawona amaNazaretha wabona uNkulunkulu waphenduka uNkulunkulu wasemgeze. Lolo khumlena nsuka uthi umthetho wesonto akahlale ngaphandle kwethempeli uyise. Uphi uDlamlenze? Ayi uDlamlenze. Athi uDlamlenze ngicela ube yinsipho geza ingane yami iphile esontweni noma khiphe inkobe yodwa. Akasafuneli ukuthongayo. Khiphe inkobe yodwa umthetho waleli bandla. Ayibizwa yona ngentethelelo. Umuntu ophuma endlini wayonethwa imvula wabuya semanzi. Akasiyintethelelo. Intethelelo abantu abaphendukile. Ngoba abazali babo kade bengakholwa, babona uShembe sebebadala, igama lisebenza kubo. Zintombi zentethelelo. Ngicabanga ukuthi amakhosazana ayezwa. Ukuthi ezophuka la ethempelini ayizongena izohlala ngaphandle sicela abazali bayo koke
1: yeah.
0: Bakhona bayiwashela la emva kwami ngiwaba awukhuluma isingisi isiZulu leso niyamazi umkhokheli utheni uma ngathi aguqa bayiwashelayo ngicela ungaguqa ompunga. Ompunga njani aguqa? Isizathu nasi. Siphume emhlanganweni. Kade siyothetha amacala okhokho bethu. Bafika ngale babona uShembe. Bathi inkosi asibonanga ufika emhlabeni sasingabantu. Sicela ukukhetha iy'ngane zethu. Size kuwe. Sizothetha amacala. EkaShembe court noma inkantolo ivulwa ngoJanuwari, ivulwa ngoJulayi, ivalwe ngoOktoba, iyozivula ngonyaka olandelayo. Uma silapha kwabheka bezayo sihlela abantu. Kuzo omunye umshumayeli uthi eyi uNkulunkulu isonto ulibeke kweleni zini. Mina bengithi inkolo yobuNazaretha ayilungile. Inkolo elungile ile kade ngikuyona yosindiso civilization ngithi inempucuzeko. inching and every

izinto zami zaphambana nami. Inkolo bengikuyona ithi ubani ozotolisa isizulu sami, umalo wakho sigcina. Elonand uyiciko lalala ekhaya. Uma kuthiwa umalo wakho sigcina, usho mama bebhuqa indoda engafuna ukugana besho njalo egalwe unkosikazi wedwa. Umalo wakho sigcina basho ukuthi unonkosikazi wedwa. Ithi ke lensizwa ngangithi ngi-right mina, kodwa ithe izinto zami ngaphelelwa ziyimoto. Unkosikazi wami ukakubo uhamba ney'ngane, ngathi ngilande iy'ngane zami afika kuba ngixosha uthi ngahlangana ney'nsizwa esitimeleni umfokakhoza ngamlalela mayikhuluma uthi ngafuna ngathi ukuphi lo shembo okhuluma ngaye uthi wathi usebuhleni uthi ngafika ebuhleni wathi ukhulunywa kanjani wathi uyanikela ubike usizi lwakho uthi ngabinikela ngathi ngicela unkulunkulu shembo angibuyisele unkosikazi wami ney'ngane zami nomsebenzi ney'moto zami uthi ngathi ebusuku uma ngilele kwaqhamuka amadoda esihlanu engingawazi athi ya sasekushiya emhlabeni wena sathi usalukhanda lesi sibongo sakithi. Wena uthathe inkolo engayazi okungeyona abantu abansundu okungeyona kamvelinqaka yithi sikuphuce lezi zinto. Khetha inkosi ube yiNazaretha bese uyagana uthi wonke la madoda athi nami angizange ngibe nawo umuzi emhlabeni wena ozobakhumuzi wami. Icala uthi lapho kuxokusezulwini khona asikwazi nokukhomba ukuthi kungakuphi, sihlele emahlathini ey'ntabeni ngoba emhlabeni asinazange siyakhinize. Uma-ke sesivala inkonzo nesihlabelela ubaba avale ngase ebuhleni, sengiyibuzela nje bobaba kuyawona u-23 akufanele umthetho wegceke lakini nelakithi uze ube na 30 years ungenawo umakoti. Umthetho wesintu nesonto uma-ke eyedwa laba bantu abafuna ukubuya emhlabeni bezozalwa kabusha bazozalwa ubani ngoba umakoti ukhethwe emndenini babili umakoti. Incwadi isho Opus B afunde incwadi yakhe ethi bahlababili. Le ncwadi ithi umakoti okuqala wakile wesibili umkhethelwa wabasekhakomama ugogo ozaluma wakho. Uma ungamthathi wena wasekhakomama lakho uthulungile oyedwa. Koke uma njengoba ukhula nje ma wami masusele nezinye lodo uzobe usayidla nje inyama. Mali nganqothuka lele lodwa luthi nyama levosi ngekulidle cha ngibhekiseke indalo bobaba ukuthi icala babili amamili umalingo uvuma ngekhanda babili malingo wakini omunye omunye ulethwe zidalwa zasekhaya omama ukuthi leli khaya abathi uma kugana umama bathi kalakheke emaphethelweni ingani mayizala indoda nalo mama funeka baphinde balethe umakoti yibona abazothi ulethe umakoti la uzomthatha nini wena wasekhaya omama omnikwa abakwasekhaya omama. Uyakhuluma mkhokeli awusho ukuthi uzomlelaphi namuzi umkhokhela uthini? Uthi inhlathisuthi yonke la ekhaya ucele ukuyinika insipho ihambe yogeza lezi angane ngemva kwakhe. Sicela u-amene enhlathisuthini, hhayi ngomlomo. Sifuna kwakhela isonto bagcwele bese kuthi thina thina esiqalayo esifuna ukuqala qala ukuhlabula sibhekaphi? Sibheke entanda. Khona bani entanda? Entanda khona bani?

isikhokheli sesiyivala inkonzo. Kodwa ngeke ngalisho leli gama. Ngoba obaba bayashintsha ebusweni. Uthi uNkulunkulu ngathi ingane zala ekhaya zingaqala ukugana zina 18 ngangala ukuthi lesi sigaba singaficwa yilesi ngoba uNazaretha uyakhula kodwa akwenzeki. Ngolwesine ngingaphakathi umdlulu usayodla bese ngifonela. Hey mkhawu baphuthu ngoza ngifica kunenkosazana ihleli yasemaRisburg athi umvangele naye inkosazana ilethe ukukhuluma. Ngithi khuluma inkosazana kwenze njani? Ithi ngino 5 years ngacelwa inhlanhla ukuthi ephethwe kuwesandanezo. Hawu mntanami hhayi akasondela umfundisi Shozi akufanele uhlukaniswe. Ngithi kwenze njani ntombi? Uthi walethe iy'nkomo eziyisithupha wabuye wayilanda. Ngithi yini wena owayisola? Uthi ngeze olimini. Uthi kimi uma ngijaha ukuthi ngifuna ukuzomgana ngingamhlukanisi nodade wami. Akuyona inhlobo. Ngithi wanakani lapho nkosazana? Kukhona ela efonini yama yoshaya umgidi kodwa uma ungahlangana nawo ngathi inhlathisuthi. Ithi nganaka ekuxoxeni kwesikhathi ukuthi hhayi lo muntu lo mayikhuluma akasho ukuthi mava akuyena osegoli akasho ukuthi isicalo somthandazo. Ithi nganaka masikhuluma ukuthi uthambile uyicelela inkosazana mawazi ukuthi yeke uma wazwela ukuthi eyakhe indlela ibheke ehlathini ayibhekile ebuhleni. Ngikukhulunyiswa ngithi ngoba kubizwe mina ngiyayazi inhlathuthi inhle isebenza kahle drive ibhasi sengesibili esithathu ngikhokhele inkosazana icela. Umfundisi uShozi ubuza ukuthi hayi inhlasi uthi ayiyona isishimane inkosazana esishimane. Akekho umuntu ongacelwa 5 years kule minyaka walanda inkomo eminyakeni wesibili ihlaleleni ingahlukanisi wonke lonyaka. Ngikhuluma ngento kade kukhulunywa ngayo ukuthi iyalihluphi isonto. Ubaba lezi ngane uyilungisele ukuthi zizomvuswa imizi zizozala iy'ngane. Washo njalo uBhombela eshadisa bokuqala ekuphakameni wathi inkosazana yiyona ezala iNazaretha yiyona eyozala umuntu ozokuxoxwa kuleli bandla yiyona ezala umfundisi. Angikhulumi ngomthetho oshintshe wabantu wathi sekuyagcotshwa. Ngikhulumela ukuthi izinsizwa zibuyele nalokho. Ngikhulumela ukuthi makhosazana nani ngifunde kakhulu nje nemafonini ngazi everything. Uma ngabuza nje lesihlahla ngithi sigugulisha ukuthi sineyimpande engake ningangitshela ngisani ke ukukhohliswa inhlathisuthi uyibone ukuthi uma ikhuluma isandla isimisa kanje. Angithi mkhokhe kubenzeke? Yebo kuthiwa ngithi thayimake nankosazama ukukhuluma nenhlathisuthi isandla silingisa inyoko kuphephethwane yini isithambise. Ushema kafuni nani? Ushema kafuni nathi? Ushema kafuni nebandla lakhe? Usikhethile, wasigeza, wasikhomba indlela yakhe. Sifuna ukufela kushembe thina bangcwele. Sifuna izulu lakhe silibone. Njengoba siphuma ebuhlendi besiyoncenga yena, siyofuna inhliziyo emhlophe kuye, besiyofuna umsa wakhe. Maningi amazwi, Nkosi wabusisa. Ingoma 236 uGumede sihole. Thank you.

0: 7, they won't be ghosts. Ziti ingane lenda uyo anayifundisa yabantu abafundisekile.
1: Amen.
0: Ushembe wena sona usifundiswa kodwa wefundisekile.
2: Amen.
0: Ngijabulile makuhle ingane zithi lento ungayithatha uyifake emfundweni.
1: Amen.
0: Uthi omunye wesikhulumi lana uthi zababuza ezinye izifundiswa ukuthi hawu madoda nifunde kangaka nikhethe kanjani? Bathi laba mabephendula asikhethanga ngoba bezingeke into embili bekhona into eyodwa bekhona unyazi lwezu. Vele ma ukhetha ukhetha phakathi kwento embili kodwa ma ingakho into enye kufanele uyikhethe uthatha into ekhona unyazi lwezulu ayibonge
2: inkosi.
0: Ilona unyazi lwezulu olukhona emhlabeni manazaretha ayibonge inkosi. Ayikho futhi into ezobuye siyithole. Uyathanda uthanda.
1: Amen.
0: Ngiyakudabukela wena nawe ozofuna ukuphatha futhi khona la ngaphakathi uthi awukwazi ukuya kubaba ungangitshelanga mina. Ithi nganuka ivele yosiwa Manazaretha umhlangano kaJulayi umhlangano ongcwele ngendlela esimangaliso. Angazi ukuthi inkosi yezulu isho kanjani anginiphathele inkonzo ngoba mina ngazi ukuthi mina ongengcwele kunani nonke ngicwele Manazaretha. Mina sengifikile onyazini lezi sengizophumula. Inkunzi emdwayito kade zazinwe babayaza befundisa. Ngangikhonjwa ngephama abafundisi babaleke bangena ezindlini. Waze wahlala phansi umngwengwe ngelila wathi bafundisi ozana ngungubanefa. Wabona nawe uyabesaba labantu bazombulala wahlala phansi wakhala. Ngizophumula nyanga lezulu la, nyazi lezulu ngizophumula ngisafuna ikhuluma. Ngifune ukuyikhonzela uNkulunkulu nje kuphela. Ukuthi siyahlupheka thina sibadala ngoba sasibazi ukungcwele baleli ibandla. Uyazi ake ngikhulume enye into. Kulele bandla wawungabanga umsindo.
1: Amen.
0: Umsindo nje wawungawubanga. Wawuthi uma ubona umuntu enjengalapho umdinga uthi kuze kusuke omunye umuntu angikhwebe.
1: Amen.
0: Kodwa manje uzuthola ukuthi indawo kaNkulunkulu sekuyindawo yomsindo nje.

0: ngiye ngize ngibe namahloni ngoba kukhiwa amanzi eduze kwala kuhlala khona inkosi. Madoda akithi maNazaretha, into enkulu kwangaka, uthole ngemsindo kuthe zwiwe ukuze kushaye uthwalufu. Kuleli bandla wawungathi ma ubona udade wenu ume naye ngoba uthi udade wenu. Wayengekho udade wenu kuleli bandla, wawutholala ma unodade wenu bakushaye.
1: Amen.
0: Kodwa manje iku-West Street. Angazi noma inkosi befuna ngisho lokho. UJulayi fanele ube ngcwele maNazaretha.
2: Amen.
0: UJulayi fanele ube ngcwele maNazaretha.
2: Amen.
0: Kuhanjwa kuze kuse. Angazi ngoba labantu bahamba kuze kuse ukuthi igebengu ezifika lapha zizoganga bayiboni ngani. Kade siselinda maNazaretha. Kade siyocela ukhiye. Kodwa iningi lethu belazi ukuthi ukhiye liyawulanda. Te ushembe mkhulu maNazaretha, ibonge inkosi.
2: Amen.
0: Ithi inkosi mayisivala inkonzo. Elinda ithi maNazaretha angazi noma kuyiqiniso yena ukhiye ukuthi siwulandile noma siyocela. MaNazaretha angazi noma kuyiqiniso ukuthi ukhiye siwulandile noma siyocela na. Ithi ma uzowucela ukhiye, uma ufuna ukuwuthola njengamanje, hamba ubuyisane nomuntu ongezwene naye khona uzohamba nawe ukhiye. Bangaki maNazaretha abalana bawuphethe ukhiye abawucele linda? Osawuphethe nje aphamsisana, mina ngisawuphethe ukhiye.
3: Nami ngishubayele ke ngizani noma ukhiye nguphetheni.
0: Ngoba angihambile ngiyowucela ukhiye, angizani noma nguphethe yini.
3: Asifane noJesu maNazaretha.
0: UJesu uthi masezohamba emhlabeni, uthathe isibuko usibhekisa kuye, uyazibuka, uthi ngoba sengunyathelile lo mhlaba ngeke ngisakwazi ukuhlala noNkulunkulu.
3: Asifunde incwadi khona uzowazi. Johane 17, umvangeli Johane 17 verse 5. Yebo fika ni. Bachulelizwa. Ayela.

0: ufunda ivesi lodwa.
1: Na kaloku baba ngidumisa wena. Ngokudumisa ebenginakho. Nginawe izwi lengakabikho.
0: Lencwadi

si ngikazimulise wena baba ngikazimule nganginayo ngikiwe izwe lingangazi mana zakade blaze sithathe isibuko sisibhekise ngakithi ukuthi ngesikhathi sifika la uthembe sikhazimulisa sasikhazimula kanjani kodwa emdlaka emva kwemoya ekhona simi kanjani manje engathi manazaretha lo July ungawujulayo ukuzibuka ukuthi ngishintshile yini njengoba kusuke isiphepho njena mina ngisale nje ngishintshile yini ngoba akusizi ukuhambisana nenkomo eziyodipha kanti zofika uphuma eceleni ungangena ediphini ngoba le nto ifufuse kancane siyibona zikhona iy'nkomo ehamba nezinye iy'nkomo ifike ingene ediphini lezi ziphuma eceleni awusiyo yini inkomo ephuma eceleni ekwangathi kulo July singathatha leyo nhliziyo kaJesu athi ngoba sengihambile kulo mhlaba kufanele ngazi ukuthi ngoba sengiyakokuxhumana noThixo kulinyathelile uthuli lo mhlaba mangizibheke mina ukuthi ngisenalo yini ilungelo lokuxhumana noThixo uma ubhekisisa inkosi enkulu kangaka yayinenkingana yayifakwa abantu bayo enkingeni maweza into engalungile nokubeza izwe bathi abantu awubheke uShembe wenzani la sihamba khona singoshembe emanazaretha uma wenza into engalungile bavele basha abantu bathi uShembe uyakwenza yini lokhu ithi inkosi yasephakameni mina nginamaphoyisa ami la ngaphandle ngoba noma ususina ingoma unyawo lakho sedlula ikhanda bathi dlala sehluleki ngoba nakashembe wahluleka ngabe simi kanjani ngabe simi kanjani bobaba ngabe sisaphethe ubaba ophilile obunomthetho ngabe siphuma ney'ngane zethu siziyalile yini ukuze kujulayi ngoba ayikho ingane ephuma ehlathini yonke ingane iphuma kunina noyise ingane efika la ifika nabazali bayo ukuthi mntanami njengoba sihamba nje siya emzini kankulunkulu ufike uziphathe kahle le nto eyenzeka lapha mina ngiyazi angiphathi-ke indaba yokufaka isigqoko sasingafaka isigqoko kuleli bandla basifaka isigqoko ukuthi uyokhuluma athi mese lapha sifunda sifake futhi ngithi le nhlangano yentsha leli bandla inabasho ayingene ithi shi emthethweni kankulunkulu ibaqoke la bantwana ukuze bangayenzi into enjena ngoba ngizogcina sekuthumela igama layo kanti umuntu omdlwembe nje hayibonge inkosi la ekuphakameni manazaretha wayengafika umuntu afikele ukuzodayisa njengayo esontweni sekuyindawo yokuhweba uthole uma behweba uthole befake imnazaretha uthi wena uyathenga uthenga ekholweni kanti uthenga umuntu okhamwe kude owatshelwe omunye ukuthi ohambe enazaretha uyohweba labo bantu abahweba abangasonti ibona abadala inkinga esontweni sengathi ngenzeka isiqiniseko ukuze sazi ukuthi sinomhlangano ongcwele wonke umuntu uma sekuthiwa sontweni ezesontweni ukhona ma ngengikwaziyo la manga ngenze uba manga kodwa ngifuna ukuwaxoxa ngoba

0: bilen.
1: Mm-hmm.
0: Ngamkhulela uqala.
1: Ya.
0: Yeah. Zahamba isikhathi zafika insuku. Yine date vele mhlaka 15 December ukuthi benzele ibithi yamasesibhedlela.
1: Mm-hmm.
0: Mangifika esibhedlela wathi udokotela amanzi lakuhleli khona umntwana ayashota.
1: Mm.
0: Akufanele ukuthi angabe bekhamanzi. Kusasa uyabuya uzosusela. Mangenzeki siyaphinza ngoba umntwana uzoba sengcupheni.
1: Ya.
0: Ngalinezinya zezulu. Imini yonke ngafisa sengathi abasangibhedelanga ngabe sebeyakwenza lokho okumele bakwenze. Ngoba izinsuku seyishayile.
1: Mm.
0: Kwasa kusasa ngahamba ngayakhona. Bafika bangifusela kwangenzeka lutho. Bangifaka emabhandeni, amabhande afeyila. Bathi sekusengcupheni bangibhukhele etheatre ngokushesha.
1: Mm.
0: Ngayithola inkosazane yami. Ngaphandle kokuthi kuphinde kubiwe ezinye iy'nkinga, uShembezi ngangile ngimbize ngisetheatre. UNyembezi lehlakala lehlakala ngilo ngithende Shembezi. Unamhlanje ukhona, walanywa omunye naye kwathiwa inhliziyo yakhe ayisashaya isatholakali ngo-2020. Naye kwayithole sukathiwa manje misanyonke into etheatre. Nangumuntu oyi-emergency, naye kwafika akuphindayo wathi inhliziyo yengane iney'nkinga. Kunamhlanje intombi zami uShembe memenezela umgida amasheshangena ziyasina.
1: Bakithi ayibongwe inkosi.
0: Amen.
1: Abashana baka malumeke lawo. Ngithi udadwethu lo momchuno ophumayo. Shuthi kuphela ngumalume lapho. Sinomalume okhuluma eradweni. Indaba yona leyo nje. Nathisasingazi. Ngangilala kweduze kwayo iTEDx. Kwakukhona iTEDx lapho ekhaya, kumba. Ngilala eduze kwayo. Ngingazi ukuthi ye ngikhulume kuyo. Lingileke 060-480-7164. Asimnikeze ithuba naye axoxe ngonkulunkulu wakhe. Molweni, sanibona ekuseni.
2: Yebo, umshumayelo wenkosi. Ninjani umshumayelo wenkosi?
1: Igama lenkosi lihle. Kunjani kuwena?
2: Nami igama lenkosi uShembe unyazi lwezulu lihle kakhulu.
1: Ngiyalikhilela
2: unyazi.
1: Amen. Mm-hmm.
2: Umshumayeli wenkosi, ngentshumayeli bekade ngangithi ngiyayikhuluma
1: usuthi. Yes, ngathi asiqhubeke kuleli sabatha. Ya, xoxa Mthembu, khuluma mfowethu.
2: Ubukhulu bukaNkulunkulu uShembe unyazi lezulu eyibonisa ubukhulu bakhe phezu kwempilo yami ngikhona kuJulay la ebuhleni. Okusho ukuthi ngigadile lapha esangweni.
1: Ya.
2: Kwaba khona umuntu ngomgwaqo oya eBhekunqolo wayekade akha idoda endaweni esekuthiwa ngakhiwa kuyo. Sengitshela la amanye amaphoyisa ngithi now, khona umuntu owakhayo laphana akasusi loya muntu. Ngithi mhlawumbe kuzohamba omunye wabo yomsusi. Hayi bese bethi hamba wena, bese ngiyahamba ngisusi. Mina ngithi manje sengiyaxhuga la uBhozo. Usuvele nje wavuvukala usubhlungu ngendlela kungathi manje ngiphukile ngendlela ibhlungu ngakhona ngayo ngingathi kwenziwa yini kuyivelela nje lento ngingathi qhanyiswa yini mengihamba ngithi ngisawususa lo muntu la ngithi ngiyaqala ungena umgwaqo eBhekunqola hamba kuyani ubaba ngispeed imoto ibheke esangweni mengithi ngizama ukujika ngihamba ngiqhugela ngigijima ngithi ngizama ukuthi ngiyobamemeza ukuthi abahambe bevula isango bengaphakathi hayi kutholakala ukuthi akukhunjela ukuthi ngifike khona. Emveni kwalapho kwabe sekuba ukusinda kwami lo Bhozo. Ngasengibona ukuthi uShembe bezophilisa mina nje obeqhamuka
1: kanje.
2: Mina sengithe ngizohamba nge-clinic ngizama indlela ukuthi kulapheke lo Bhozo ukuthi ngabe inkinga yini. UShembe asevele sengiphilisa nje kanjalo.
1: Yayibonga inkosi. Yabonga kakhulu. Ngiyicabanga lento eshiwo uMthembu. Yabona lento ukuthi into ibhlungu. Qhamuka into ikuthusi. Hey. Bese uyathuka bese ngiyalunga. Kuba ukuthi wena ubusaba ngoba bekubhlungu. Thodi nomunyathela unyathela ngokwesaba vele kuqhamuka into ezokwethusa hayi ugijima ebesiyelulama. Ayibonga inkosi. Hayi abantu banemisebenzi yabo emihle nje uShembe abenzela yona khona okuyo ngakubukayo nje ukuthi kuncane ngoba bekungaphethe wena yakathi inkosi inyanga izulu hheyi ngisho isitaba mnwana lesi uShembe uma kusindisa kusona inkulu loo nto wathi yazi yathi hheyi wena uyasazi sitapa mnwana yathi ngeke ulala uma uphethwe yileyana inkosi inyanga izulu usuka ithi inkosi unyazi lwezulu hheyi yayingenawo amahloni leya ndoda ewumkhulu ithi yalibona itafulana lalishayala emadolweni uthi yabo mna ngicashile nje uvele ngilibekela ebusweni ngithi ngiyisithu.

0: ngivuni ngibona ithi ngoba hayi mina nginamahloni ithi hey umkhulu waye wayishumela angithi phela yayisho kahle ithi hayi kukhona lento la kukhona lento la lento engikuyona lo ongibeke la ithi nawe nje ekhaya uma umuntu efika kuwe egula ethi shembe kuwukuthi noma ngicela ungibikele kunkulu uthi ma kufika kuwena ukuthi khuluma kuye igama eliwukuphile elithi kusuke sekufika ushembe khuluma isho leyo nto uyangibuza-ke umfana wami lo ubathi ngibona ublofana
1: Thembonani, igama labo uMisimusi Matola, abafuna i-driver's license, abaxhumana nobabani, baba uyanazomsiza, bathole i-driver's license, igama lesikole, abachunu, driving solutions.
2: Uzizwele nawe, futhi yebo iqiniso, ngemininingwane ethe xaxa, ungathinta amachunu driving solutions, kule nombolo ethi, 071-317-2196. Kanti bayatholakala ezindaweni eziningi ezakhelene neThiku.
0: Uthi-ke lo mfana wami lona kumina, webaba awusho. Manje ngoba wena umshumayeli, uma sihamba nawe kanje, ebese kuba khona into eyenzakalayo, edinga ukuthi sibize uShembe. Uma ucabanga, uShembe uzoshasha kuzwe ngoba uzoshasha sizwe ngoba sihamba nawe, wena umshumayeli. Eyi, ngathula ngathi mina. Lo mfana yini lento angibuza yona. Kodwa ngase ngivuma ngathi mina he. UShembe uyasizwa. Yabona nje basihamba nani nje la. UShembe uyasizwa futhi uyasibona. Wathi ngempela baba ngathi kwavele kwakhona into ethi awubenzele umzekelo. Ngase ngithi mina niyabona khona umthandazo engizowenza manje. Yabo nje basidriver la. Kuzoqhamuka inyoni ngala ka left. Manje izodlula ithi shwi. Shembe nyazilwezulu, uma sihamba nawe enkosi usibona ngempela lapho sikhona usizwa, ngicela ususa inyoni ngapha ezobiwela umgwaqo, njengoba imoto ihamba nje idlule ibe yispeed ithi. Ngalo mzuzu engisho ngawo, yavele yaqhamuka yathi vru. Sathi ingane, ha! Ungathi Shembe ngiyabonga, ngiyabonga nyazilwezulu ukuthi ungenze iy'ngane zikholwe zikwazi ukuthi uNkulunkulu ngempela. Wathi lo munye, ha bawa ngempela ngathi niyabona ukuze anikhombise uShembe ukuthi ngempela akubanga yiphutha bekungeve kuzoqondana ngicela inkosi ubuyise enye efana nayo ibuye yona kwesokudla idwebiye kwesokunxele same time yathi vru sathi ingane hayi fana baba ingeke ngathi yabona ke lokho engizonenzela kona okokugcina nci ngathi ke Shembe ngicela kungabe kusaba ke manjena inyoni noma isiphe esinye isilwane kungaba inkawu kungaba kodwa esinye siqhamuke naso manje baba siwele umgwaqo sithi ngase ngibeka isandla lapha esifubeni sase siyedlula yadlula inkawu wathi lo mfana wami hayi baba sazoyibona ezinye ngathi mina ngeke nisayibona ngoba loko bekwenzeka bengikucele kuShembe sesoze siyongena ekhaya singekho isilwane nizosibona. Ukufakazi bokuthi loku ebesikubona yingoba bengicelile kuShembe ukuthi sicela ukukubona ukuthi asikhombise ukuthi uhamba nathi. Zathi iy'ngane zami, hayi baba, sesiyazi fana ukuthi uShembe uhamba nathi zonke iy'nsu. Angazi ukuthi yini iy'ngane zithi uma yikhuluma nathi zithi hayi mfana ngiyakutshela fana. Hayi baba fana, hayi. Ingathi mina, awu, sengibonga nje ukuthi Shembe. Nkosi yamakhosi, ngicela into ungangiphoxi phambi kwey'ngane, yenzeke ngoba sekuyinto ezizoyiphatha unomphela impilo yazo yonke ukuthi ubaba wonke wathandaza wacela uShembe ukuthi asikhombise ukuthi la sikhona ukhona wasikhombisa njengokucela kwakhe uba angithathe noma bebathathu bese ngiya ubhoti igama likhulu Mfoka Mkhwanazi. Ayi senyakanyakeni bana. Ilukile 060-480-7164. Bengithe ngifisa ukuthi kungaze kuze kuyiwe eJudiya. singayanga ngobona bafowethu sihambise inkonzo ngeSabatha so ke ngoba ukhona

0: sizo ixoxa uthi konje singenza kanjani. Ngeza ukuthi ukhona nomshumayeli uMajola futhi okhona ngicabanga ukuthi umfowethu uMshumayeli lapha eAdams kodwa ngisazozwa bazongixoxela kahle kuzohamba ngihambe ngithola sengiyathanda ungazi uzuye enkonzweni ejele ngoba usutholakale usungale komthetho waphela uShembe uzoyenza indlela uma ungafuna ukuya kahle uzoyenza ukuthi uye sewuhamba senihamba nihudulana molo sawubona ekuseni
1: mina ndlekoba ngcwele
0: amen
1: amen Mshumayeli enkosi
0: yebo baba ninjani kodwa
1: siyancenga siyancenga Mshumayeli
0: yebo sikhuluma nobani la
1: ukhuluma nomfana kankosi uLindo Kuhle
0: yebo mhlonishwa wami
1: yebo lapha Mshumayeli enkosi ake ngiqale nje nganaye indaba ngoba la ekhaya kuthiwa sikhuluma sikuzwile sikhulume lesikubonile
0: yebo
1: ake ngiqale nje engakuzwa ngenye intshalisuphi sikomuntu uvuka nathi emazweni akithi ey'ntabeni zasefilide friend le nsizwa iwudokotela le nhlalisuphi
0: ya iwudokotela
1: ithi le nhlalisuphi lenye imini kwaye kwafika isikhathi la eyathi inukelisa omunye umama umntwana lo mntwana wavele wandlula emhlabeni waphenduka lo mntwana wabasengazathi ufuna ukuba kuhlaza ngokombala ithi le nhlalisuphi engathula ngathi kodwa Shembe lo mntwana uma ngabe phelele ezandleni zami ngiyoba nehlazo njengodokotela wakho ukuthi awu ngifika nokufika esibhedlela ngiqala nokwenza lo msebenzi umntwana ufike andlule emhlabeni ithi le nhlalisa uthi ngabe sengijika ngale ngaguga ngathandaza ngathi Shembe noma ngabe bezohamba emhlabeni ngiyacela ukuthi la angandluleli la kodwa noma esengandlulela ekhaya kodwa ngicela Nkosi umvuse ma uNkulunkulu ngempela ithi le nhlalisa uthi yathi uma ibuya umntwana wabe sevukile
0: ayibonga Nkosi
1: ukuthi sifakaza imisebenzi kaShembe.
0: Hayi ayibonga Nkosi
1: Mshumayeli enkosi ngize ngimike uShembe akwenzile
0: ya
1: ngomunye unyaka Mshumayeli ngiyafunda ngangenza i-diploma le diploma kwangingaphaseki kuyo ngafeyila Mshumayeli amahlandaza abamathathu isifunde sodwa zonke iy'fundo sengiyiphasile
0: mayi babo
1: uJehova wethu wayesentabazwe ngaleyo mini sengifika ngithi mina embengeni Shembe nyazilezulu ngicela ungikhithelele le dimoni elingafuni uphele idiploma yami okusho ukuthi ngafeyila lesi sifundo semester yokuqala evala la mhlawumbe ngabo June ngaphinde futhi ngayithatha bazoyivala cishela ekupheleni nonyaka waphela unyaka ngendifunde stop
0: hayibo
1: waqala nonyaka ozayo isemester enye ngayithatha lapha ngoFebruary aze ngazoyibeka lapha ngabo June sesizoyaka intabazi Mshumayeli sengifike ngiyaliceba leli dimoni ukuthi Shembe nyazilezulu ngicela ungichitheleli dimoni lingafuni ukuphela idiploma yami ngathi ngibuya khona Mshumayeli kwabe sengibena i-message kwi-email ethi idiploma yakho isiphelile into osuyilindile nje usulinde isitifiketi kodwa kulento le efana ne-report abathi academic record
0: yebo
1: lesi sifundo Mshumayeli sesiyavela ngingakazi
0: ngingakasiqedi
1: Mshumayeli
0: ayibonga Nkosi
1: awe yokubina kubantu benkosi
0: ya
1: ngenye imini ithi Nkosi uNyazezulu uJehova wethu osebuhleli wabaNazaretha ithi Nkosi bonke oShembe bakimi
0: amen
1: ngase ngidabaza mina njengomuntu wasemhlabeni ngoba lisikhona isikhathi la khona uShembe maye ekhuluma khona into bese uba nokungabaza
0: ya
1: kanti ufuna ukugcwalisela uNkulunkulu bakhe enhlizweni yakho uma usekakhangela wayeqala ukuyofaka isilo lesi sikhona esibayeni ngekhathi sengqoshu kodwa ngifuna ukugxila kakhulu engqoshu enqoshweni
0: yes
1: uma ngalelo langa wafike yaphathwa inkonzo ngangidlela emumva inkonzo yasekuseni ngokuthi uma sekuthunywa abantu sebeyobamba umoya sebelindele inkonzo

0: esemshumayelwe enkosi ngiyitshela ukuthi lo la eceleni mhlawumbe uyayibona lento kanti uShembe ufuna ukubonisa mina ukuthi ngempela bonke oShembe
1: bonke oShembe basonyazini.
0: Ah, mshumayelwe enkosi silandele indaba enkulu ba.
1: Amen baba, amphila kahle, uphile mfowethu.
0: Amen mshumayelwe.
1: Ingane yakwethu. Mhlamba ngithathe yethu bese ke ngivala lengosi. 7 minutes after 6. Molweni sanibona
2: ekuseni. Yebo njani?
1: Siyaphilela unyazi, kunjani kuwena?
2: Hayi siyaphilela.
1: Amen.
2: Ngaphakathi lo, hey, uShembe uNkulunkulu, mina nginentombi la esayipho uShembe kwakumsebenzi la kwakusibesigudluka la ekhaya kwahle. Eh sigudlukela kwenye indawo, ngase ngicela kubaba wayekhona lana senguqa sengithi kuyisiguqo. Ngicela ukuthi ingane yomfana usethi yena uze bani kuthi hayi ungathi uthi ucela ingane yomfana, thani ngicela abafana. Sengisho njengoba eshilo ke. Hayi akuphelanga nsuku wakhulela umakoti. Hayi ingane ihluphe ingakafiki na la ekhaya. Baze kusho ukuthi umfana kakholwa ke bahamba baze bawufika. Wathi umuntu ingane leyo ishintshiwe bekuwumfana, yayixhunywa amapayipi kwingane yayingeke iphile kube kwangeyona kaShembe. Ngendlela eyayiyona. Uthi lo muntu ikhona isesibhedlela ukuthi le ngane ishintshiwe amakhehla lapha ekhaya, umkhulu walapha ekhaya, nina umuzi lakani ubikile. Ufuna ukubika umuzi ukuthi akakaze agiye lapha esibayeni. Le ngane njengendlela iyona ayihlakaniphile isimangaliso. Ayiyaqedi nonyaka wesibili kodwa izenzo ezenzayo iyakhombisa ukuthi ngekaNkulunkulu. Ngisho ukuthi uShembe uNkulunkulu maNazaretha amahle. UNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Ngiyacela ke phinda ngiphela abafana engabacelayo ngoba uwangipha le ntombazane kwasho ukuthi thina esinamaphutha.
1: UShembe anenzele umusa niyithole insizwa.
2: Amen.
1: Amen, niyabonga kakhulu ke. Right, silana ke manje la isikhona. Uzothi mangisuka la kushamasi. Bese ngihamba ngiya kumeli uzonto. Angazi ukuthi namhlanje ufuna sixoxe ngama fraud nani nani. Uzongitshela ukuthi isukaphi indaba yakhona. Kodwa ke ayingiqale ngibingelele lapha kumfowethu. Umkhwanazi omkhulu niyaphila kodwa shamasi.
3: Siyabingelela mshumayeli, siyabingelela, siyaphila bale makhaya, siyabingelela.
1: Ngajabula nje ngibona isithombe sakho nomkhwanazi lo Lieutenant General wamaphoyisa, ngathi ne abakhwanazi lapha balimele izwa abakhwanazi lapha. Ayibonga inkosi. So mhlambe ke singakayi kude kakhulu, ngeke ngathinta lapha iphuzu ngesabathele indlulo kwangifikela nje, no ngiyathanda kodwa ukuthi mhlambe sike sixoxe ungeluleke ukuthi ngingenza kanjani ngoba ngihlala ngikhuluma indaba ukuthi ngiyafisa ukuthi ngiye lapha eWestville sibambe inkonzo khona kanjalo kanjalo. Ngase ngithi ngizoya ngikuthinte. Mhlawumbe ukukhumbuza umlaleli ekhaya ukuthi kungani ngithi mina ngifuna ukuthinta wena ngoba ungomunye wena uShembe ubakhiphile khona ejele. Ngeke ngihlale ngibuke lapha mangibuka kuthulele ni-TV ususiza abantu ukuthi hey uShembe lona wayibuka lento. Omunye ukuthi uShembe ukhiphe igebengu. Hayi, uShembe ukhipha abantu ababona ukuthi umoya wabo kusho ukuthi kwaba khona lapho kwaphambuka khona, kodwa usafuna ukusebenza ngabo. Nangi umfowethu uMkhwanazi kuthulele ni-TV, awusikhumbuzi ukuthi konje nihlangana kuphi noShembe?
3: Hey, shumalo thinta indaba enkulu. No, ikhaya wabe eNazareth nesikhule ngabo eNazareth, but ke ingane ke iyaphambuka. Ngiphiye pressure endawo sasihlala kuyona ke sikhule enanda. Inanda ke toxic njengendlela zakhona. Wagcina komuntu ephambuka engena enhlawane nebabi, sagcina senza ke izinto ezironge. Ngagwetshwa ngo ngaboshwe 1998 ngagwetshwa ngakhutshwa 95 years.
1: 95 years?
3: 95 years, yes.
1: Mana usuhlanganisile 95 years manje.
3: Angawuhlanganisi.
1: Iqhubeka futhi.
3: Ngagwetshwa ku 95 years ke uhamba no life sentence udilika jela. From 1999 ngahlala ke 18 years ngospend ejele. Lapha nje kwezibili ngihlala 18 years wonke.
1: Yebo.
3: Yes, inkolo nje yonke nje sithine bese sekhaleni ukuyibamba iziba khona nje nokuthi igapake kamajele wonke ngilawa khona ngithi yebo
1: kuze kufike kubhajadiswe
3: konke lokho nje. Yes, yes, yebo. Nazi insizwa ziyazi ngaphakathi asiyilahlile. So uShembe wayazi ke because ngasevu 18 years, but naye uShembe wawenza umsebenzi wakhe because ngingomunye wabantu bokuqala.

0: okwathi nemiphalamende lethumele iNCC ukuthi izo bheka ukuthi odileka jele iyiphi indlela abapresswa ngayo ukuze baphume. Kwakhethwa ifayela lami kuphela okwenziwa ngale example. Lahanje la ohlala ePitoli kwakhishwa umuntu osephalamende noyimember yeNCC wafike wezivile wangiprofile waqeda. Namanje kuDr Gomez ngiyafisa ukuphinda ngimbone ngelanga mangihlangana naye. Ufithe ngiyangazi ukuthi ukuhamba kwami ngikwenzayo ngiyazi ukuthi ke emva kwami ngiphethe ibase leCommercial Service naleli kwazi mhlawumbe ukuthi ngeke ngikwenzayo uma kukuhle. Nabo bayazi ukuthi sibani sethu lesiya nomsebenzi wethu. So ke noShembe ngapha nawe yena ke wayedlala indima yakhe ukuthi ke ukuya kwethu laphana.
1: Yes.
0: Kuye kube kumuntu ukuthi ngiyavuma nokuthi ngonile ngikwazi ukuthi ngilungiseke emaphuthe nami ngize ngikwazi ukuthi ngiphume ke ngikwazi ukuphila impilo.
1: Kodwa indaba ithi vuma kuphela kuqala enhlizweni ukuthi cha lokhu okwenzakalile kube yiphutha.
0: Kunjalo impela Mthumela ngoba abantu bengikhula nabo nje abasekho iningi lapho. Abasekho emhlabeni. Ngiye ngithi kubafethu mina ukuba kwethu laphana nasinabo. UNkulunkulu wesifake emkhumbini kaNoma. Ukuthi zonke lezi vungvunge zaba khona esikhatini sethu sikwazi ukusinda kuzona
1: kodwa
0: sikwazi ukubona amaphuthe ethu.
1: So le genge encane uyibona ukuthi yona isaphambuka isakuthatha ngathi nje hayi umdlalo ungathini kuyelule ngoba khona igenge encane esavuka ngoba izingane inokuthi zitshele ukuthi lento noma lempilo eziyiphilayo hayi thina siyazi thina ngoba sigugile asazi lutho.
0: Ngenhlahla enkulu nje ngoba umuntu sabuya ke bekhona nasenanda yabo ngoba inandi yaziwa yona ezenatoria CS ngathi yabo leke ngencane lehlupha yanibeza ngama west whatever nikubiza ngakho sinakho lokuthi kubona abahloniphe because bayazi noma mina ngihlangana nabe ngisho emakhoni befuna ukwenza ukuganga ngathi yabo babona mina bayakwazi ukubuyela ngezansi because ngiyakwazi ukuthi sometimes but futhi lezi zinto eniyiphathayo impilo yenu ihamba izobheka le nandla lapho iyogcina khona and okubuhlungu abanye bafa khona la ngaphandle abanye bafela ngaphakathi ejele because nali ejele kusho ukuthi muye ejele uzosinda ngaphakathi kuyenzeka kuvuka izifo kuyenzeka kwalepha nokwenza ngejele ubuso ubuya ngebhokisi. So ke nalokho nje umuntu uparticipate nama program aye correction service ehamba enza ama awareness but washo ukuthi ke nami ke yami ingane ithwele niyangidinga ngibe full time kuyona.
1: Yes. So ungathini kumuntu othi yena ayi lento kaShembe mina ngiyayizwa nje niyayixoxa kodwa ngibone ngathithi hayi ni vele nifake neyipayisi nje lento kaShembe hayi nje ngoba niyibeka ungathini kumsondeze eduzana kumcika amehlo ukuthi hey ibheke uyibhekisisa akekho umuntu owenza into nje
0: ngingathi uma ebona uThuleleni nambona manje akahlehla ambone sashayisile sa beyond repairs ukuthi wenjani uThuleleni
1: ayi
0: uma yena ekwazi ukubona ukuthi lokho kwenziwa uThuleleni njengamanje hlehla ukufuna ukumbona beyond le nyaka ngemuva ukuthi benjani uThuleleni uzobona uShembe ke la.
1: Besubona ukuthi uShembe unjani, maye kwazi ukushintsha umuntu from this to this.
0: Yes.
1: I haven't seen you isikhathi eside kade ngigcinile ukukubona. Ngize ngizokubona ebuhleni ngale yankathi. Ukuphi wacasha kwenze njani?
0: Hey angicashile ngikhona Mshumayeli. Ngisho ngisho ngathi eyami ingane ithweleni yabe ngayiphe uNkulunkulu iyangidinga kakhulu yabo iyangidinga ngoba impilo yangaphandle iya demand akufani nasejele uyaphakelwa jele.
1: Yes.
0: Kunesikhathi ukuthi la ngizodla shosho ngengilale ngadli. Yes la ngaphandle kudependa ukuthi ithukuthuku zakho uzokwazi ukuthi ke ubeke singa
1: phezulu bedafula. Sebenzisa ikhwepha na ukuthi uNkulunkulu lamandla kunike wona.
0: Yes.
1: Ikubambile lento manje. Ngoba ngike ngibuke nabantu osuke baletha benezifo ezinhlobo nhlobo, omunye athi hayi stageiwe le nto kaGulu lo muntu.
0: Hayi ma stageiwe kulungile emhlabeni sekumxaka naye yakithi yabo. Siyofika sibuze ke ukuthi ku stageiwe lokufuka kuphendle ngamanje. Nibanjwe ithweleni Mshumayeli. Ithweleni bikade yenza imisebenzi yawo nje le ebijwayelekile but ke kwase kuvela abafethi abagulayo umuntu oqala nje wazivela umnyango umfethu Ntando.
1: Ntando yes
0: wenenkinga ke yesifo.
1: That story was very big. Kwanyakaza ngisho imedia ngisho nasemazweni amanye ngabona benyakaza abantu.
0: Yes impela kunjalo uyena umuntu owavula isango labantu abagulayo. Base bevele beza ke njengemvula. Kanti uNkulunkulu usuhlele ngendlela yakhe. Ngase ke nami nje uNkulunkulu ngipha nje ukuthi ngiqonde ukuthi ngivele ngicreate iprogram ethi abantu bayagula. Isona slogan esinaso.
1: Khona umuye ngambone ebhalile ukuthi labe bechaza khona abantu wabeka umkhwanazi. Wathi uyabona ke la asinqeni ukuthi sivele silande umuntu onesifo esisabisayo ngoba sifuna ukuveza ukuthi abantu bayagula.
0: Impela abantu bayagula ngendlela yokuthi ke after uNtando ivelile walithola ukuthi usizo abantu babona ukuthi kaThuleleni asoze sa compromise impilo zabantu sifuna ama likes nama viewers angithe basiwezi lokho yabo asinasi isizungu
1: yeah
0: bavela ke emva kwalokho ke ngalokho ke thina bese bashutha silale isitori sabo sicela usizo luvele ukusizo kanti nje uNkulunkulu uzovela beke kodwa ukuthi uhuman plumber yabo ikhona kona layethe kwini ke kanti nasho ukuthi yambuka uthweleni ngithi yabo lokhu ibuka yes hey lokhu ibuka ibuka ngathi ngelanga ngithi ngiyabheka ngithole inbox yabo hayi babhaliwe bakandalo enhle apps and beyond yabo
1: okay
0: eh bayibingelele nje bancoma umsebenzi ngithi yabo baye bese befaka iprofile balapha ngamakhamba ngithi yabo dokotela o homeopathic practitioner yabo hayi ke nazi inamba yakhe bese ngimxhuma ke
1: mara umuntu onjani uyi homo
0: homeopathic practitioner
1: ufundele
0: udokotela ufundele ukulapha ngamakhamba ehlahla imvelo
1: awunabe
0: bayibiza ukuthi iprofession yabo homeopath practitioner
1: okay
0: abayazika izifundiso ngithi yabo ikhoze khona lena sema university yenziwa
1: alright
0: abafundela ihlahla lezi thina esiyibonayo njengoba sina sidle iapula bona bakwazi ukuthi bakunike iapula beligayile lihlahla li
1: oh so njengamthanda icoffee kanje icoffee ngithi liyatshalwa
0: yes kunjalo sebo
1: no chocolate food khona abantu abangazi ukuthi chocolate uyadliwa kodwa uyatshalwa kunenhlamvu yawo chocolate etshalwayo imanga sengiyithola ngizenzele nje isidadada sika chocolate into engapheli so busachaza ukuthi nasenza kanjani
0: ayi ngihambe ke ngiyobabona ayi bafike bangikhombiseke nami ngifende ngibe interested ngithuka ukuthi hey kunomsebenzi kanje yabo ayi bathi mfethu siyafisa ukuthi whatever lapho yakhona mangabe unomuntu ogulayo ungasaba ngithi yabo ungeza kuthina nanka amaphilisi ukwazi ukuthi umnike ayi siqaleke ngempela ngithi yabo bavela abantu ngiba refer kubona ngithi yabo baqaleke ngempela
1: afike nalo nesifo sakhe simphethe
0: ayi baqala abantu ngempela yabo lamakhamba asebenza yabo hayi ke uqala lapho kumshikashika ke because manje abantu sebebona ukuthi abantu bayasinda la bavele bezeka times Tenike manje abantu abagulayo. Sihambe ke nabo sihambe but bese kuba khona esizodwa isifo esihlala enhlizweni yami. Ngoba ngiyakhumbula lesathi sesegule nabo kusinde siyafika safe ngeflight ye 16. Saqa ukuthi ngoba kusase 16 sihambeni siyohlala phansi safika sahlala sadla. Ngase ngithi mina kubona. Ngicela ukupicka esizodwa mina isifo lezifo enilapha.
1: Yeah.
0: Esingithintayo enhlizweni yami lesi sogula kwabantu besimama kuthiwa ama fibroids nami bengasazi lesi sophisa abantu besimama bangayitholi ingane
1: onganqamuki
0: ngathi ngicela ukuthatha sona ngoba sengibonile abantu nami ngikhula bethuka kuthiwa ngamagama mayengayitholi ingane
1: kanti umuntu bephethwe yi-CFST
0: yes ukuchitheka imizi abantu ukukhala ngesilungu into bengayazi ngoba sengibonile amakhambeni ukuthi abasiza ngicela mina ukuthi ngime la although kokunye vele siyakulapha ngithi yabo but lokhu ikhona engizokuprioritize lokhu yabo so ngahamba nalokho ke njengoba uthi nje ngifice ebuhleni lengelanga
1: yingoba
0: bekufika nabantu abasasona
1: ngokugijima mpela ukuphuthuma ngaphakathi ukuthi hey zobuye sifonela kanti ngikufuna ngizobuye ukufonela
0: siphuma lapha ngaphakathi kubaba
1: yes
0: shuthe kuvala umhlangano sasifile sa display indawo lapha ngaphandle wasebuhleni nabo amakhambi abo because sebeyazi nabantu besontweni ukuthi bathenga amakhambi lawo endalo
1: okay
0: but into eyangishaya eyangishaya ukuthi ngize ngicela ukuzobona ubaba kwathi nesabatha kweza umkhonyana nomakoti wakhe beqhubana
1: yeah
0: bafika ngababona inyembezi igcwele amehlo yabona umkhonyana mangabe sezokhuluma ngesifo esiphethe umakoti kwenye isilisi nawo umakoti la because uyayihlonipha namakoti engakwazi ukuthi akhulume but ukhuluma umkhonyana but ukhuluma ngento esengiyazi echaza ukuthi mnewethu nginenkinga la nangu makoti sekuphele iminyaka engaka sekukube ekhaya
1: mhlambe
0: sezibona ngithi yilesi sipho sokopha yabo nginibuya abantu sibuya ngaphakathi esontweni ngathi sesinikele imbengeni safika ngisho kubaba kunhlanga simoka nomoya ayi ngithi bafithi ngicela banikeze medication lababanikeze prescription ngoba udokotela wesegula ngafolela ngathi ngicela ungilekelela kunanto abagula la wathi ayibanikeze iprescription ema fibroids ekuyo 5400 but ayikhipha mahhala athi angibanikeze bahamba ngakusasa bese kuza omunye umfethu osuke emgidini egqoke imvune nje yesikotshi ozongena nje kuTikTok ethu lenzwebo uzombona lo mfethu eze kumina naye ngqo afika athi mnewethu ngisemandeni makoti ama akabathola abantwana lesi sipho sama fibroids sengibonile ngempela bayasizakala abantu yabo
1: yes
0: le time newethu hayi khuleka athi nami sesibuya ngisho embengeni kubaba sawobika bese ngithi mina tshela bafethu yazi lento ibuhlungu ngoba njengoba sikhole sabantu sigcina amasiko ukuphuphuma kwesizwe suka
1: sekwandindleke
0: indleke ekhaya
1: ngiyabona
0: because manje
1: uzosenawo uzosazonikezela la udinga ukulungisa
0: uzosenawo uthi uNkulunkulu akekho ngoba uya embengeni uyabika ngithi yabo but siphuphume sisi ngalesi sifo sama fibroids ngathi ngithi hayi because ngicela usondele ngapha ngizohamba ngicela kubaba ukuthi nje sifike sizoveza amakhambi cha nje sibusise ukuthi nanga amakhambi esiphilisa ngabantu yabo
1: Unafika phambi kwenkosi straight.
0: Ngafika ngacela ngesabatha, wathi baba ngifike ngathi uzobona ngami uzofika nina ngathi asifike ngakusasa, safika ngakusasa. Futhi ngaba deal, ngaba delay mina yabo. Safika sekhona ngicazile ithimba lelo angazi labo bukhosi bake phela
1: basukuma phansi. Ngikumbula impela wabe khona abanye babe ngaphandle yeso.
0: Eh hayi baba ke bese umama thumela inkosazana ithi kodwa niyakhuluma sithi besize kanje sihamba nodona uDr. Khoza. Siphethe vele isuitcase lami lamakhambi hayi ihambe ingane kubaba.
1: Amakhambi anjani lawo?
0: Hey ngenhlanhla nje ngiwaphethe ngoba uthe othi ngimphathele umshumayelo zasonika umsakazi umlayelo yedwa wakho maye khona nama fibrotes mamela.
1: Okay.
0: Amakhamba kanje umshumayelo. Oh, amaphilisi nje la othi
1: uvule. Ayi amaphilisi kodwa ayisihlahla futhi.
0: Yes, yaphrosesa uyibona abakandelo nje enhle Herbs and Beyond nanka nje yabo. Okay. Lawa nje ipackage ama fibrous la.
1: Oh yes.
0: Ngithenje nje ngicela ukuthi ngiyiphathe ngoba vele inyanga abantu besimame.
1: Oh yes.
0: Uma kukhona la kulesho njengamanje onama fibrous. Kulesho yakho umshumayeli sizomnikeza nansi mahala ya 5500. Futhi uma kukuthi kanjani ngingakhuluma no dokotela ukuthi zonke inhlelo zakho silethe ku station manager ukuthi usho noshow stabletha nansi ipackage umlelo onama fibrous. Nanga sizohamba nayo 3 months mahala abantu lo Herbs and Beyond because prescription ifuneka ihambe.
1: Uqala nje uprove lento ukuthi nayi lento ikhona iyenzeka
0: ama fibrous ayalapheka abafithi yabo abadlali ba lapha nanke lama please nje ihlahla lezabazakha abay process yabo
1: so akukhoma ma poison lapha
0: hayi akho chemical akho lutho yabo akuma manje nje kunemshini kade nje beyivula bay order chana emisha sha lezo ezozenzela wona amaphilisi ethi nge hour angazi namaphilisi awu 5000 nge hour
1: mina ngisafuna uk understand ukuthi isuke ibangelwa yini yona lento because phela ukuze ukwazi ukuthi uthole ikhambi lesixazululo kufanele wazi ukuthi yini ebanga lento mhlawumbe ukudla sikudlayo mhlawumbe ukudla okuthile abantu besifazana ufanele bagweme
0: into esengifike ngayifunda kakhulu after ngisele bona abakandalo ukuthi ukudla sikudlayo noma ngabe yini kufanele wazi ukuthi iningi lakho sekwakhwe ngama chemicals iyingube esiyiqhokayo kufanele wazi ukuthi ezinye zinama chemicals amanzi esiwaphuzayo amanye kufanele wazi ukuthi
1: and ukuthi ufaka vele uvula impompa vele ukhiphe amanzi ane acid emhlophe la ahloshozayo
0: yonke into esiyisebenzisa kanisa manje upetrol esiwuhogelayo emotweni konke lokho nobahlale bekhala ngozen leya nje ukuthi kunenkinga kufanele sazi ukuthi neke
1: singakukhona inkinga
0: khona khona
1: ngeke isuke inkinga iziye phezulu emkhathini shiye thina laphandi
0: kunjalo ngoba lokugula kwabantu bamanga ngalendlela bekungekho previous ngalelina lesuke ikhona njengamanje ikhona lokho engenza ukuthi uthi ngisukume la ngimele abantu
1: kahle
0: le bakwazi ukuthi balithola usizo ngempela futhi balithola usizo yikho ukungibona ebuhleni ngiphuma ngigijima lapha nje ngaphakathi
1: nani yobika lendawo
0: yes
1: itheni inkosi
0: hey ushembe kuvele hey enze nje yabo into ongayilindele sifika lapha babuye ngapha yabo but ke a communicate that inkosi ngoba kokukhona lobukhosi babuye lapha ngaphakathi ke baba
1: yes
0: ibuye ithi inkosi nithi baba angibuzi ukuthi udokotela nazo ni certificate ayi udokotela zikhona certificate bese yabuzwa hlala ke phaya ngisho yabo ihambi kwazi iphinde ibuye bese uthi baba ucela ukuthi kube khona amaphilisi asiwashiyayo yabo uzocela ukuthi abize ikomiti hawo yayibuza ngenhliziyo ukuthi abi ikomiti liyapi ayi avulo hotel iphuthuke saswakhipha amaphilisi cabanga swakhipha nje mindi ake khozochazela ubaba la wasenzisa kanjani odlo ngaphandle phela bhaliwe ngithi yabo sikhiphe sikhiphe nawo gogo ngithi yabo amathamba abantu abadala o BP yabo usho kanjalo siyabo yafaka esiqephini bese nami ngikhona ngikuphethe ngikufaka esiqephini bese ingane iyahamba yabo yekubaba abuye ubaba ibuye ingane singaphethe ukuthi yabo uthi inkosi sibusisa yabo hayi
1: ubaba akasabuyisa sithi phela manje uyobuya
0: manje yabo ey ukhoza ke ngithi phela uyaqala na ukufuna esontweni yabo usaxa ukuthi yabo usoqhamuka ngithi mina hayi uthi asobe sibuye bobo bazobiza ikomiti yabo siphume uthi manje amaphilisi uzochazela kanjani sasebenza kanjani ngithi mina ushembu yazi ngithi yabo
1: ngikhonda shothi khona isibusisi afuna ukusifaka kuwo yabo
0: ku manje nje amaphilisi bawathatha amaphilisi ngaphakathi kuyena ke but ke hopeful ukuthi phela mhlambe manje ukuthi waabhaliwe ngaphandle ngithi yabo
1: mina nginento esikodwa yasi yashuthi amaphilisi but awawona amaphilisi kahle hle amaphilisi shothi ngathi mhlambe phela uma ukudlila azokuphilisa kodwa angazi ngathi
0: amakhambi
1: manje umuntu amakhambi futhi bazokhanda uyagula futhi yabona nje angathi mhlambe kusafuna udokotela kenze iresearch konje uzothi inhloboni yokusiza lokhu ngoba angazi ubuye udokotela
0: na ngihamba naye
1: Oh, uyendodela.
0: Uye lo ngeke umondo dokotela nangu nangu umkhathi.
1: So namhlanje nginodokotela, nginommeli futhi ubala ummeli. Kusho ukuthi lento yesikole engiqondile mina nje ngaphethe ngokungafuna ukulandela into zesikole. Dokotela, niyaphila kanje futhi?
2: Ngiyaphila mshumayeli.
1: Oh yes, ukhona umalume wami odokotela uSandile Nxumalo, udokotela wamazinyo. Banenhlobo shoti odokotela abane shape ethile abazalwa nayo. Ngoba futhi khona no Dr. Njilo ke wafika naye. They are same size, the facial structures up. Ngokusho ukuthi shoti sekungafuna kube enye research efanele yenziwe le ukuthi yini odokotela most of them bame ne structure esithi asifane. Oh yes, dokotela niyaphila kodwa futhi?
2: Hayi ngiyaphila mshumayeli.
1: Ngiyabonga. Wethu sengiza nanendaba le ayishoyo ubhuti la sengithola nanethuba ukuthi ke sike sixoxe nje sikubone kahle eduzana wazise unjani kodwa mfowethu kunyathela nje ebuhleni njengoba esho umfowethu uShamasi ukuthi kwako kokuqala ufike ebuhleni. How was the feeling?
2: Hayi lapha ebuhleni into engayisho nje ukuthi yabona uma usungene khona uyabona ukuthi le ndawo ingcwele yabona ngangisamangazwe nje ukuthi kumele ukhumule icajulo usangene egateini angithi uyayibona leyo ukuthi noma ungena nje kumele ucheckwe lapha ngishoshosho ukuthi icajulo kumele ubuyikhumule. Ngiyibuza ukuthi icajulo kambe ikhumulelwane uyayibona sengiyabuza ke kumkhwana zethu into uma ungayazi uyayibuza ukuthi wayikhunyule usangene egateini mhlawumbe ungakhumuli la esekuthiwa lana ke uyayibona kuyaye kube khona indawo nje la kuthiwa ke
1: manje
2: uyayibona uma ungena emasonto enamanye ngokuhlukana kwawo
1: uyayibona kodwa la sisaqala nje ezantsi
2: manje lana
1: uhambe ngonyaka
2: uzuhamba ngenyawo even usemotweni uyayibona uyayibuza wonke leyo mbuzo hayi waphendula kumkhanya azingachazelele nami sekusuke kukimi nje egazini manje ukuthi hayi noma nele mkhona azima uyosontweni ungithinde
1: ungithinde sekumnandi manje kuyo nami sengiyathanda
2: ekugcineni kwakhona njengoba sila emhlabeni noma ikuphi
1: uswazi kwamaphamba olwaphamba udokotela lwaphamba ummeli
2: manje kumnandi nje ngasho kanjani ukuthi u-experience izinto ey'hlukene at the same time ngokuchazelwa ukuthi yena-ke le ndawo ihole naw uyezwa uma usungena phakathi uthi hayi la ngampela ngampelakhona
1: into oyizwayo egazini
2: khona into oyizwayo egazini ngoba phela ngithi thina siya-aligna ne-nature yonke into eyenzeka lapho uyayibona ukuthi
1: natural le nto le iwukuthi
2: uyabona ihamba ihamba ibuyelela kuthiwa khona uyakhumbula ukuthi kudala seseyingane zasihamba ngenyawo phasi angithi thina masikhuluma nge-universe ukuthi uya-eda the time uhamba nyawo phansi uya-eda kanti ma uhamba ma ugqoke iy'cathulo sekungena la ma-chemical lawa umkhwana azakhuluma ngawo izifo ey'thile y'daleka kanjani
1: mhlawumbe edakatela ngobusukhona hhayi ngibuze yini edala ukuthi uma ngiqhuzukile manje dokotela ngingaqali ngizwe manje ukuthi ngiqhuzukile ebese ukuthi base ngifika lapho engekhona ekhaya esiyansonsotha le nto ishithi hheyi wendoda uqhuzukile yindaba okuphuza ukuriporta lapha phezulu
2: akusafani dala manje
1: okay.
2: Makukhulunywa ngelongative angeke ngikhumbule ngizokubuyisela kancane uthi ogogo babefa beno 100 and something
1: yes 100 plus
2: because of ukudla babekudla ngaleso sikhathi angeke bebeyitshalela benza yonke into ayithi uyayibona manje ukudla sekwa 45 kunama chemical yonke ufana noma ngathiwa ugliya kulesini lo isho ukuthi uquzukile think about yethu omunye umuntu angagwaza angeze ukuthi ugwaziwe kodwa masehleli uyabona ubona mase sekuphuma igazi I understand leyo nto okokusho ukuthi lokudla mase kungene emzimbeni wethu noma le ingube esiyiqoka yinama chemical eyidalo cancer nanana ukuthi uyabona zithi mayifika la zo neutralize umzimba ngendlela yawo uyay understand ngenxa yokuthi lezi zinto zingene kwi process manje yonke into zi processiwe bese umzimba angeke usafela
1: awusarespondi awusarespondi quick as supposed to be
2: umuntu ekushaya ngempama usezwa kahle kanti kudala usheshe uzwele
1: okuthi i-possibility yokuthi abantu bengezwa kanje kulezi zinsuku vele nokushawa basakusabi ngoba thina kuqala ushawa kanye nje
2: ubone ukuthi kona-ke
1: hayi ngeke oh yes so le nto ingahamba ize ibe ne-impact yasekuthenini iy'ngane zamanje zingasheshi ukuzwa uma kukhulunywa nazo ngoba ama senses azo aseyaphuza
2: asiyaphuza athathele ebudeni ngisho njalo uyayibona mhlambe uyayibona nje umshumayeli mhlambe ingane ithe ukuphuma esandleni uthi nje inqondo uthi ukuthi ithuli yakubuka wena ungakhali ukuhlanya ugcwale yonke indawo ukuvuka nomakhelwane
1: uswaza lisafana ey'nganeni ngoba zona seyithanda ukuphuza ukuzwela shithi fane siyifaka amaphilisi kadokotela khona izoshesha
2: siyiplamba
1: imthaso le nto ikwisystem yomuntu
2: ingena kwisystem yomuntu ingene emapayipini njengoba ngisuke uma ngibabekisela ngiyangithi uyayibona ukuthi yena-ke usinke endlini uthenga ungenanke ngokuxhunywe kahle amapayipi yonke into uhlala mhlawumbe emva kwesikhathi esingangonyaka usubona usinke usufuna ukuloku ubhabula amanzi wabuyisabheka ngithi uyayibona leyo usuyawu-understand nomzimba womuntu njalo the more wenza lezi zinto lezi ubhizi angeke size sikwazi ukuthi

0: Hayi udukile kugogo usefuna can imagine uduka nje la
1: ngifuna uzondo la emhlanga uphi ngathi mina igogo nami ngibhizi kodwa uthatha na inamba ngibize
0: yeah ngifuna acknowledge ngibonga ushilo ukuthi nje ngisizwe ubaba umshomo majola kade ngiyifuna phone number yakho yebo umshomo majola ngibonga kuloko
1: siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu wela ngiphume nami kanje ngithi ushembe unyazi lwezulu into yonke kubantu bonke ngekhadi zonke ngiphume nganga umkhongo wami lo ewayongikhongela kumakoti lo wesibili umfundisi uMadonde wayokhonga lapha eManyandini
2: ngizothi namshumayelo noma iswe yimi nesicawi
1: yes wawukhona wawukhona yes nomshumayelo omncane yes yes yes no yes yes nomfundisi umdlalo osewayikhona sidla inyama lapha ngoku sikhona isithombe lapha ekhaya sekhona bale khombisi nishele lapha ebenchini lapha neduze wenjani hey suka kude futhi ngakho ungafuni ukukulahla
2: hayi
1: ngiyabonga kakhulu right shambunyazi zulu into yonke kubantu bonke ngeyikhathi zonke
3: uhlobonda ikosikazi lapha ekhaya nesibindi iyayisiphuma esimegcekene sithi kwenze njani emzini kamadondo athi ngiyababuka ngewindi ngikababhenda he manaza tasimethele kushe Nisuka phi na? Yena sibindi wenkosikazi ufuna ukuyiqeda zonke indaba lapha eminyana. Hayi basebe khuluma bethi cha sifuna umfundisi uMadondo. Ngambona manje ufuna ukusho ukuthi akekho lapha ekhaya mase ngiphumela eminyana. Yebo wena mzana kwenze njani basebe guqa phona bonke ngamadolo phansi. Wase kuna cha ungaguqi akukhona isontweni. Bathwana cha baba njoba silasi hasuke ezweni elikude susuke eGoli kodwa bathina sabalema empondweni emthathi asikwazi la futhi yaqaluza yini madoda kwenze njani na sengizohlala phansi baba cha madondo sihluphelele kakhulu sesibuye eSwazini sibuye eSuthu sayenza hamba sayenza mbili sinenkinga yodwa siphethe usizo sinayo olwane usizi na lapha ngithi kwakhamba umuntu nje jaha shawa lo muntu sasithi bathi hayi manini manini nilepheni la lo muntu ngakuthina asimazi wayejahela nwe kadone ba sathi samthatha sothwalofu sasesijikela naye kwelinye ikhona safe samshaya sambulala lo muntu wafi impela sasafaka umunwe la cha ufile uthule impela Athina amadoda sambulala lo muntu afika emthathi imoto ahamba ongwadwa manje sizenza ukuthwala lapha ngaphesha kuyangcwadwa hawo kanti sibulala umuntu esihlala naye la asimazi ithi ke sifakile ke imoto esise lesihamba sasofika lapha sisuke ezweni likude kangaka sasothwala lofu kesibona sihlangana khona saba u11 saba u10 saba u9 saba u8 Hayibo niyabona ngisiyaphela thi. Base bedaba cha besisuke sihambe ngise kumuntu. Base behamba bela lapha na kosiphecele ngwane. Wafika wabuka buka umuntu bathi hawe uyagula ekhanda lakho. Bahamba baya kuphiki. Mase befika kobunye waseSwazi. Uthi hawe badabana. Nina nabo lalo umuntu abantu bakubo kwalo umuntu bamcula. Ithi ke lowa umuntu ethunene wanikezwa zonke ikhala uzonilanda nonke nizophela. Uthi sathi sibuye eSwazini lo wayesele samfike sefile. Sabala manje uthi sesele su6. Uthi sasokwenza njani wathi omunye hayi. Akanti wena ngishona eMzambiki kuzolunga. Uthi ke sahamba sagibela sakhona uthi sathi sifika nje lo wathi sesihlangabeze sangweni lo muntu ukhuluma into esingayizwa kodwa khona into lika wathi ningangeni lapha ekhaya ngoba nabulala umuntu hey masihlezi lana wabulala umuntu ngezinsuku zokugcina ngazi uzokwenza njani hey

thing. Kuyenzeka ukuthi emhlabeni uzwane nomuntu. Nizwane futhi nibambisane. Nithi nisabambisene kusakuhle kanjani uNkulunkulu avela athi sengithatha istand sokuthi ngiyamphuca. Ngiyamphuca. Mengikhuluma ngathi ngiyamphuca. Angifuni isifocus ekutheni ngimphuca ngesimo sokuthi uyahamba emhlabeni. Kodwa ngimphuca ukuthi ngiyamdedela kuwena akabone mhlambe abani. Lento into eyenzakala kuthina sonke. Uzithola ukuthi cha into bethu bihamba kahle. Kwajikaphi? Kwashintshaphi? Khona umune kumama ebengikhuluma naye during the course of the week, sixoxa nje lento lapha ngise saloon uthi yazi ngani yami ngina 57. Ngahlangana no baba nje owayesemdadlana ngeekhadi zami zo 40 wangiphilisa kamnandi engiphilisa kamnandi kodwa ngabona ukuthi mhlambe mina nginenkinga mina ngifuna sijule namhlanje wathi ngabona mhlambe mina nginenkinga ngase ngibuza mina ngathi yiphi le nkinga okhala ngayo mama wathi ay kenzeke ukuthi mhlambe ila makhehla akumina angenza ukuthi ngingakwazi ukuthi ngibe nomuntu esilisa osondeduze kwami ozoba mhlambe umkhwenyana wami ozoba mhlambe umuntu engathi siyabambisana naye lento leyo yasenza sibaningi ikona ukuthi omunye umuntu uvela etshe mhlambe ukuthi khona inkinga na kanti akana unankinga ikona nje ukuthi kunezinto emhlabeni uNkulunkulu namadlozi ethi avela suke nje athi nje sicha cha cha ngiyasaphaza la uthola ukuthi sesingathi uhlangana nomuntu alright kanti kunezinto yena zakhe angazilungisile engazilungisanga nje lezo zinto zakhe lezo affecte lento yenu nobabili kunzima kunzima ngoba baningi abantu besifazane kakhulukazi abahleli bengenawo abantu besilisa ababamsene nabo noma bengashadile nabo ngenxa yeyinkinga zokuthi le emuva kwizinto zethu zasekhaya asiqondile izomzansi 98.0 FM ngena manje umsakazweni sawubona imzansi magic abasazi imzansi breakfast show Nakho sengithi ngiyajika. Yes, Mzansi Breakfast Show ke ku 0604807164. Kunganza futhi ukuthi uNkulunkulu gave you a good person, wakunika umuntu right. Kwaba ukuthi yenkosi yami emhlabeni ke uNkulunkulu washeshwa umthatha. Ziningi izinto ezenzakalayo. Uthuthu sajabulile bese izinto sijike. Nawe uzibuza ukuthi kanti uNkulunkulu ngoneni kubani? Ngoneni kubani ukuthi bengithi ngisajabulile when I decide ukuthi cha angimthathe lo muntu. Ngifuna ke ukusami sicabangisise kahle lento ngoba ngisho ukuthi kungenzeka ukuthi wahamba emhlabeni. Kungenzeka futhi ukuthi uyaphila but uNkulunkulu wami hambise empilweni yakho. And njengamanje mhlambe khona onaye but akafiki kulo muntu lo. Afiki kulo muntu lona owenza iqiniso kuwena. Usuthi nje inkosi yamphela ngoba ngeke asabuya ayikho into engayenza kodwa nje umzima bokushiya umuntu kusamnandi

0: ke ngine ni perspective ngomuntu wesifazane ngile nhlobo ebicaba ngijule ngiyajula nje ngitsayi kushuthi ngeke ukukhona inkinga onayo angikaze nje ngifuna ukuthi ngithi mina inkinga ezilo mzansi sabona
1: ngajwayela impela inkinga uyaphila kodwa
0: ngiyaphila njani ibhuti wami
1: sisi wami ngi-right mfowethu
0: yebo
1: awungitshela wesili
0: yebo
1: ma ukhuleka uyamkhulekela mhlawumbe utruck uthi naye ngicela ashintshe umqondo ukuthi izo libe right
0: ngimkhulekele ukuthi kube njani ke manje yena
1: angithi yabothi kubizwa petrol kubiza yonke into kodwa ma ukhuleka bese uthi ngicela uNkulunkulu uTrump amenze ukuthi ashintshe umqondo ukuze izinto zehlele emhlabeni mhlawumbe ukhulekele mhlawumbe angayi kuTrump ukuthi angenje ephalamende ukhulekele abantu labaholi
0: ya
1: ngikhulekela nabaholi abasephalamende yabakhulekela
0: ngikwenzi lokho
1: indaba ungakwenzi
0: hayi bo angikwenzi
1: ka ukuthi
0: ufuna ukuthi mhlambe fanele ngikhuleke ngimkhulekele inkosi yami lo mhlambe usuke efikile empilweni yami ngimtshela ngikhulume noNkulunkulu ukuthi inkosi imenze ahlale
1: wesilingi ukuthi ngiya ephuzweni lokuthi kwesinye isikhathi uyabo slim njengoba ukhona umuntu uyisiphu sakho
0: yebo
1: kwesinye isikhathi uma ukhuleka khona abantu ongafuneka uyixaye ngabo uma ukhuleka ngoba vele abanandaba nokuba khona kwakho nawe yabo imikhuleko yethu uma sikhuleka sigcina sesikapaka sesifaka nezinto ezingenasidinga emkhulekweni yabo lona kodwa sibe sixoxe ngelilanga leyo asisizinto kanjani mina sli yabo sli khonto engiyibukayo angazi noma ngifika iqiniso noma mangaye
0: yebo
1: ngibone ngathi sli mfethu ayilokhu njani amadlozi Efatha
0: sphe now. Usho nje, usho ukuthi asilahlile.
1: Asilahlile sibe yazi ngisho yini. Uyabona yazi slim ngisho yini, ngisho ukuthi mfowethu. Uyazi ukuthi abantu sebesukuthaphu manje abasazi ngesikhathi lesi uNkulunkulu othola ukuthi ufanele afe ngaso. Abantu abaningi sli bafela imiqondo yabo yobuhlakani yokuphawula izinto ezinengqondo. Abanye bafela amabhizinisi ukuthi sebe right empilweni. Vele sili njobula emhlabeni uzolwela impilo yakho ukuthi ube right usize uma wakhe ekhaya.
0: Yebo.
1: Nombani ehlobo zakho. Manje uma usizofela ukuthi usebenza kahle, ufela ukuthi unemibono emihle uma kunama meetings. UNkulunkulu uyona into ayithandayo nje leyo ukuthi uPaul nje ezinengqondo wenzela abazali bakhe. Ufela ukuthi wakhe isitezi inemakhaya uvusa umuzi emakhaya. Uyabona ukuthi izinto abayisela abantu izinto ezingenasidingo okuchaza ukuthi futhi kahle engathi namadlozi manje la emhlabeni asesidubile awasekho
0: ngoba akhathele ithina
1: akhathele
0: namangethu
1: namanga ethu abonye la emhlabeni kahle sisise siyantanta asisagadwe muntu bese wawa nje kwethu mngani wami wababona lapha abantu besifazane abasibengele emshadweni mhlawumbe u-80% wabo ungena mhlawumbe uthole umuntu ufika ku-20 years inengane ezimbili uyozengela emshongeni emshadweni nomuntu azomthola esenengane zangaphandle mhlawumbe eziwu-3
0: eyi nkosi yami ya no
1: wakwayibona phi into enjalo wakwalibona sisili ize elinengane ezifunda o-grade 7 ezaziwuthandi
0: hey
1: uthi uyadlula sili ingane efunda u-grade 7 uyayizwa impela ikhuluma ngathi ikhulumile ngathi engakhuluma ngisho nawe ubaba ubabayo
0: into omdala
1: into angiphathi kuyintombazane ke nokwenza uyabona nje umhleli bobona bese bebusy namafoni basho bekhuluma labantu besifisi
0: hey ngikuzwa kahle mbuti wami ngiyabonga kusiyami
1: hey sili nje kwethu silahliwe kufanele sisenze imisebenzi kufanele kube khona into esizenzayo ukuze sibuyise amathoka asihlagathwe emuntu lezweni lento ezinhle ngezisasehlela manje
0: ngizwa kahle kakhulu bhuti wami ngathi unganosuku oluhle
1: ngiyabonga sibekwe
0: ngiyabonga kakhulu isikhathi njengamanje 17 minutes after 8 o'clock well get today we do have guest yethu ezongena nje in the next few minutes uIRK ngiyafisa ukuthi ngazi more about her njengoba nawe mhlawumbe imlale njengamanje uyafisa na ukwazi ukuthi ubano IRK usengena usekhona impela la ku studio kodwa before ngize ngimfake ngizoke ngidlalele umuntu umlaleli mesemva lapho ngidlala ingoma yakhe bese singena

0: Right, yeah, injani indaba. Kuvele ngiqhume ngihlale ngikubambe usemoyeni sabona.
1: Yeah, uhlala umkhize uthuthayo emagalo uqhamuka number 1.
0: Nobono, 1, siyabonga.
1: Ngithetha naye kwalokho.
0: Yeah, ngithetha lo nomfundi, umfundini. Umfundini kanje, mangikubiza ngomfundini la olimini lolwale. Ngisuke ngingadelela ngithi mfondini.
1: Cha ungadelela.
0: Oh, ngizwa lo andini egcineni. Uyabona andini ungathi uyadelela. Hey mfondini.
1: Hayi. Ulimolela lo lophisho wenciliba lapho ubukhona ebusuku.
0: Hawu madodana besiwele ubukhona mkhizi. Pho we mkhizi. Yini pho edala ukuthi mama umuntu ethi hey mkhizi la mkhizi endini? Hey lo mkhizi endini wenu? Ewe undini yini muza ngala? Muza kahle.
1: Awungenini kahle lo.
0: Awumuhle ngakuthina. Umkhile.
1: Awumuhle ngakuthina.
0: Umagaya nemagaya endini. Uyawumzibona hayi. Hayi yanguza mayi.
1: Awufunakali lo.
0: Amen. Siyabonga mkhile. Siyabonga. Unike nje umagaya endini.
1: Awumagaya endini nomkhile endini akufunakali.
0: Hayi undini wani undini. Hayi mfuna angifuni nje undini. Siyabonga mkhile. Siyabonga. Kumnandi ukuba nawe mkhize siyabonga Rache bumbuluke useliphakamisile iflag lapho umkhize embumbulo ekama ngehleza ukuthi hayi umpenpenpen sesingama ngekhanda phansi ukhona umuntu olalele lapha embumbulo ake ngibuke ukuthi ngisuke embumbulo ngekhakhasi lomoya kuphi la ngkhona manje usemoyeni sawubona.
2: Ubathu number 2 elanda clip watch 44 kwesikaceba abange baduphewa ikhansela lami lelo bese othi umakhelwane wabo uMusa Madikizela Duma abange baduba bakanjabula umthethanda wabo Christmas Flynn watch 44 ngaphakathi babacebo.

0: umthathandaba lo. Ngasuka. Yabila bethu. Hey, yakuzwa. Wena umusuzisho ngikulalela lapha enhlelweni. Ngokho ngcolo lapha ekseni nako sithombe. Ngisho uqala ihlalenge into yakwabo. Ayibeli umthathandaba lo. Ngathi umthathandaba pozo ungenzani?
1: Ginawa makhaya ginawa bikhona ginawa makhaya ginawa
0: ginawa bye bye umuntu onenkani yamuzi umuntu onoshiki yamuzi umuntu onoshiki ukuthi ngathi anedaba umthetha ndaba lo pho uzongenzani. Right, yeah, nomkhuhlane uke wathi ufuna ukuthatha indawo kuleli sonto esuka kulo. Hawu, nganqaba sawubona.
2: Sabakade bo, kunjani?
0: Hey, ngikhona bhuti, unjani wena?
2: Hey, siyaphila.
0: Ya, ubanile kathi yena, mina ngiyezwa.
2: Hayi, ngathi yena impela lo oshuthayo.
0: Hayi, akuyena lo oshuthayo, odayisayo lo, odayisayo.
2: Hayi, akathi ayisi.
0: Hayi ake. Oh, hayi. Wose Kenville lona. Hayi, ngiyamuzwa wose Kenville.
2: Webagaya.
0: Bude.
2: Uma ethi umuntu kuwena, angiwusebenzisi umuthi.
0: Yeah.
2: Angiwusebenzisi umuthi noma isiwasha ngisebenzisi. Angikholelwa kusona.
0: Yes.
2: Kodwa mayegula uyahamba ekudokotela. Noma mayelimele ngoku mosha hambe ekhethe.
0: Yes.
2: Mayengakholelwa emthini engawusebenzisa umuthi. Usukela eyala liphoko dokotela noma esibhedlela mayenenkinga. Waphela umuntu akakholelwa
0: kuwona. Yayibona lento ibuza inkinga ngoba nayo lo awusuke
2: yeah
0: but.
2: Ngakubimbini ngikusukelile yathi ngiphazamise ungayiphawuli le.
0: Yes.
2: Uyazi magaye ngisuke kuyaphila ngifike kuyakhona. Uyabona magaye izinto esikholelwa kuzona. Noma ake sithi magaye umprofeti wami wena magaye.
0: Yes.
2: Angeke bakhaye uzongilapha isibindi esishise ilama energy drink engiwaphuzayo, uyayibona?
0: Kunjalo bhoti, kunjalo.
2: Ehhe, ngesikhathi ngiphuza ama energy drink, uba nelondo emlonyeni, usho isibindi ngaphakathi, ngiphathwe yini lento le izinto.
0: Yes, yes, yes.
2: Uyayibona?
0: Yes, yes, yes.
2: Manje abantu bahlanganisa izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Awukwazi ukukhaya amagaya ukuthi ungathi wena uthi umuntu hayi awukholelwa emthini, awuyisebenzisi imithi. Kodwa futhi uphuzi udla ukudla okunama-chemical, udla izikero, uyakudinga ukuthi umzimba udetoxukile ngoba kwalo muntu okholelwa kuyena noma kwankulunkulu okholelwa kuyena ngokubeka ithemba kuyena, kodwa ithemba lakho phela nje ulibeka kuyena, lo mzimba phela uyadinga ukulahla.
0: Yebo, uyafuna nodetoxwa, yes, yes.
2: No, ngingayizivele imithi akangayizivele ukuthi uyiklini iyadingeka. Ngoba ngeke asunkulunkulu lapha ezokulapha lobutwa lobugcwele isini la ungabithoki, uyayibona?
0: Ngiyakuzwa.
2: Sengisola ukuthi kwesinye isikhathi labantu abamnyama sibuye senze izinto ngendlela e-wrong. Kushuthi phela uma kuthi wena awusebenzisi umuthi, musu ubuya kudokotela. Uma wehlelwe ingozi yemoto, musu ubuya kudokotela.
0: Kukusho ukuthi kuyinani le nto inokuyinyeza ngey'nto zethu bese sihambe sigagamela noma sithande ezabo kuhamba.
2: No, magaya lento into enkinga ngathi zabantu abamnyama asizazi ukuthi simithi, asizazi siyaphi, asizazi ukuthi sibhekeni. Wabona ngisho kukhuluya ngepolitiki la. Umuntu uyazi ukukhona umuntu, uyazi ukukhona magaya umuntu ongathi uma uphawula ngepolitiki la, uphawula umbono wakho.
0: Yes.
2: Uma ungahambi uyela ehlala ngakhona kakula ngisho ukubulala. Ngento engamholele engamningisha isenti.
0: Hey. Hayi, ukasulekile lo.
2: Ukasule ukuthi wena nje uPaulile nje, mhlawumbe wathinta iqembu lakhe, wakhuluma futhi into eyiqinisa iqembu lakhe eliyenzayo.
0: La
2: usudlula la ehlala ngakhona. Usehayela ngisho ukukulala, usho ukuthi usemini bongabantu. Bizama ukwakha yes, bizama ukwakha isithombe sokuthi magaye, sina abantu abamnyama sine problem. Asizazi ukuthi siyapi, asizazi sibheke. Usuzona le moyeni sibanga amaqembu ezepolitiki. Kothi izinto ezibalekile ngabe siya siyafokasa kuzona, sifokasa kuzona. Njengale ukuthi umuntu athi umuntu angiwusebenzisa umuthi, kodwa manje nenkinga uyawudinga umuthi. Kodwa kwakona ungazazi
0: lokho. Sebenzisa umuthi baba, siyabonga kakhulu Mkhatshwa. Mina ngikuzwile futhi ngiyazi ukhona nomlaleli othi mina ngiyamuzwa, yamuzwa ubhuti Thokozani. Siyabonga kakhulu ubhuti, uyezwa.
2: Ngiyabonga makhaya.
0: Thank you my brother. Noma bengambili ngisemazweni uzowazi ngiyakuthanda mntana womuntu usemthakazweni izilomzansi sawubona ekseni
3: makhaya we TV.
0: Imina lowo ubani lo engikhuluma naye?
3: Izodlala TV.
0: Hey, idlala ngempela neledo konke kanye neledo.
3: Konke kudlala.
0: Yes, ubani lona?
3: Uyaphila makhaya ubani uMselengisi? UMselengisi entuzuma.
0: Ubani uMselengisi?
3: Entuzuma umfundisi
0: umani uLengisi sibongo lesu Lengisi
3: eke sibongo impela
0: hawo wow Mr. Lengisi eh samnandi sibonga ushayeleke lesi
3: hey hayo
0: ushayeleke nazalo Mr. Lengisi ufuna ukuthina ekseni
3: eh ngifuna ukuthi akadlali magaya adlale ingoma
0: kunjani
3: ngiyazi ukuthi iya uma ngithi mkhulu magaya kushintsha izinto
0: ngomgqibelo iyadlala ingoma ah umadoda umbathi umgqibelo wakho awufani neminye uma ukwaluzwa yizwi loMzansi FM.
3: Ngoku futhi nje ngabe konakele kakhulu. Phela kuzwe eMzansi khona into esiyithole kumzulu eMzansi.
0: Acina
3: ukulalela kuphela.
0: Kune
3: into esiyitholayo ezisizayo.
0: Yebo.
3: Uyayikhumbula inhlangano yamadoda?
0: Yebo.
3: Angithi yayihlanganiswa izwi loMzansi.
0: Yes. Isitokofela samadoda ngiyakhumbula into enjalo ya.
3: Phezulu lapha kaNozansi, sika Nozansi.
0: Yebo, yebo.
3: Yebo, ngithi ke iqhoma lezomzansi soke siyakuzwa
0: nje fahla likhona 24/7. Amen. Hayi impela hayi khona uNkulunkulu mase ngakithi angaboni ukuthi ubani ozomelana
3: nathi. Ongamelana nathi.
0: Hayi simile.
3: Umuntu ongamelana nathi.
0: Simile. Danke mfundisi. Ngiyabonga
3: nje. Sizwe.
0: Ah, sele nje. Ngiyabonga mntakwethu. Oh, selengene. Yeah, bese ngibusiswa nawo somatekisi. Bawugeza umoya wami. Awubheke nje. Kunetekisi esuka lapha eNanda. Bathi bavule lapha izilomzansi. Umfokathwala. Hawu umfokathwala. Hey. Umfokathwala man, hawu inkunzi pana man, hawu inkunzi. Ingakho imoto yakho izoshaya isitobolo. Yazi language yasematekisini tu isitobolo. Kushuthi layisha ngapha, igcwale ngapha, ibuye ngala nangala ibuye igcwele. Nangala ithi ibuye igcwele. Weba udriver cha Lewo imoto yakhe ikhathaza ukuthi iyagcwala. Asuka. Kuyaba kakhulu bempukathwala. Ngovulela izwi loMzansi FM. Usemsakazweni izwi. Sawubona.
4: Ah, Vico makhaya. Inkomo isiyongilela. Ubama imili yakhahle.
0: Hawu madoda. Into kamama. Umandlo namani. Into enca.
4: Ha, ngaphandle kwamathandabuzi. Into yomntwana lena umawa.
0: Oh, into yomntwana lena. Ithe enca. Kunomathatholayo mani. Chini.
4: Kini zawutini Vico mse ukhona nje.
0: Ah, bangawazisa mani mawazela. Kwaze kwasa ngawazela.
4: Tiwa maka.
0: Angcwele ngawe khumusha, angikwazi ngamehlo, kodwa ngcwele ngawe mani.
4: Ah, futhi umdala nami, futhi umdala angikwazi ngamehlo, kodwa ndiyakwazi esithombeni. Ah, magaya mfethu ngcwele ngani nonke ke emsebenzini lo mdala.
0: Yes.
4: Kwaba niyawubusisa umoya wami.
0: Akube njalo, kehla nawe ngesabatha, uthuhlele ezweni.
4: Ngakhale kwamathandabuzo Vicomhle ngihlele ezweni futhi omdala futhi omdala hayi ndinawe njena ndinosapho lwami nje sizimamelele wena shoko ungomgqibelo emini sibhuti
0: enkosi kabawo mani enkosi ndiyabulela mani chini
4: enkosi ta
0: hayi enkosi hlo yeah azulula makhaya ah sase sashaya leso sikhathi laso ke sibheke ke ukuthi ke yini le efuna ukuxazululwa namhlanje abathumela abantu bathumela ifiso zabo abasuke befisa ukuthi ke baxazululelwe kuzona bese senze njalo ke thina
5: ukuchaza kanjena nje kuphicilo omkhulu kubi kanisizi

nansi indaba yanamhlanje umama lo ocela simsize ngoba la empilweni ngeke ukwazi konke ungeke nje kuthiwa wena usukwazi konke hayi cha impela ngaye ngicela ukukubona ngaye ngenza iappointment ya nawe ke sihlangane la emabhida ground sobabili nje ngizobona wena ma ngasuthi wena ukwazi konke yonke into ekhona emhlabeni uyayazi hayi wazo wamuhle fish uphume nini ethinini uphuma phi siye uze mase sibhuqa emakhaya sesikubhuqa sithi uphuma phi siye khona uphuma phi siye hey I don't have the language uyayazi leyo language sithi hey wamuhle fish ngaphume nini ethinini yabona sisuke lapho sikushaya sikushaya ngeindlela eziphansi kulungile ke nathi icazulula ke eyanamhlanje ethi icazulula magaye konakele umama lo oneminyaka ewu-51 umama udlulele ubaba laphaya ngeminyaka yo-2020 kushuthi ngalezi ayidumedume bekhumbula lezi ayidumedume zo COVID-19 kuyalekiyale abantu bedlula nje singazi kanjani nansi ke indaba ke la iqale khona ke uthe umedlula ubaba umama lo sikhuluma ngomama manje ona 51 years kushuthi ungumasi roughly nje kushuthi ubaba udlule lapha ko 45 or something ya ubele kuleyo mnyaka ke nakhe edlulele umkhwenyana wakhe ngaluza ginqiginqi wakhumbula abantu befa left right and center singazi ukuthi konakele phi uthi ke uNkulunkulu ke wayisememeza ke owami nami umkhwenyana wambizela ngakuye kushuthi wadlula emhlabeni ngamanyamazo uthi ke umama lo oseneminyaka ewu-51 uthi ke ndosi kusukela ngawo unyaka 2020 ngoba bengishadile nobaba futhi sasifungile sathi siyohlukaniswa ukufa uthi akubanga lula ndosi ukusala nabantwana noma bengebona abantwana ngokuthi sibe izingane ngempela kodwa ukusala nezingane ungazi ukuthi uzothini kuzona uyise ngasekho sizikubuka emehlweni ulibone ngathi icale lakho kuhamba kababa kodwa futhi ungazi ukuthi uzothe lakho kanjani ngoba iy'ngane usukusubona ukuthi sekushoda ukuthi zithi ma uphi ubaba uthi magaye ayikho into ebuhlungu njengokuba umfelo kwazi ayikho into ebuhlungu njengokuhanjelwa umkhwenyana la ubujwayele khona ukuvuka ngecall mhlampe uma esebenzile emazweni engasekho loyo call la mhlawumbe ubuthi ubuvuka ekuseni embhedeni nangeduze kwakho uyomenzela ihambasi uyomenzela okuyitiyana lapho ungasazi ukuthi iti izovuka ulenzele bani ngoba umkhwenyana akasekho uthi ke nansi ke la engicela ke nina nabalaleli magaye ke ningilekelele ngoba uthi hayi mangibheka iminyaka sibhekwe emhlanu manje ngamzilela umyeni wami ngahlala ngentombi ngenza sho ukuthi ayikho into engiyenzayo engibona kahle ukuthi ngeke ayithokozele lapha ekhona kusho in other words uthi umama la ngikwazile ukuyilonda at the age of 45 angithi uyabona ukuthi ke njengoba kuthiwa life begins at 40 nje at 45 ila usukusovutha phe ngempela inyama nayo idinga ngokwayo ngoba uyaphila phela umuntu uthi kodwa ke ngikwazile ndosi ukuhlala ngentombi uthi ngacindezela ndosi ngeza ukuthi kwezinye ikhathi inyama iyadlubulundela naye ifisa ukuthi makwenzeka intando yayo uthi kodwa nganqa aba uthi ngala ngathi cha hayi egameni lomyeni wami ngoba ngabopha nomyeni wami ukuthi mina ngiyokuyiphatha kahle noma ngabe ngasekhe emhlabeni uthi kodwa noma ngalikhiphanga kuyena ngomlomo kodwa enhlizweni yami kwakukhona lokho ukuthi onoma ngabe edlule emhlabeni kuyofanele umyeni wami ke ngimzilele nje ngimnikeze isidima sokuthi ube ngumyeni kumina uthi lakho ke la ngifuna ningisize khona ke ndosi angazi manje cha nami ngibone ngathi hayi sengamukela ukuthi ubaba akasekhe emhlabeni njobe ngasekho nje ubaba ayi sengithi ke nami noma ngabe mangiqala kwenzeka ke ebakhona lowo oyongisula inyimbisi
angazi noma sengigagamele noma uthi la ngididika khona ndosi angifuni ukwenza into eyihlazo la abantu bezuthi hawu kanti ngangilinda umshweni uyamashona yini wathi dlula nje emhlabeni mina sengithola enye indoda uthi kulesi sigaba ke engicela ningilele kusona nabalaleli magaya.

0: akho engibaziyo ukuthi bazongisiza ukuthi sona ke isikhathi sokumhlonipha ubaba kungabe sanele yini leminyaka emhlanje sengihlalile ma kuthiwa khona ke ngithenge yahamba edrobheni ngabanjwa sengihamba nomunye oyintshebana mhlambe akuyoba yini ihlazo kakhulu noma mhlambe hayi abalali bazothi hayi sekulungile endosi sengihlalile sekuright noma ngenze njani ndosi ngihlale kuze kube phakade kodwa ngiyezwa nami ukuthi hayi engathi amanxeba seyaphola ma ngisulela umlomo khumbuza ngabe sengonile yini angithi uyayizwa lento sizama nje ukuyihlengahlenga ukuthi uyizwe ngendlela ethambileyo kodwa uyangizwa umuntu omdala wena hawu wena uyizwe engakayiqali ke nje le ndaba wena uyizwe awubani yena wena awudali mamile fona ke 0604807164 silekelele nangumlaleli wethu umsakazi izilomzansi FM ngoba izime injena izinto ezenzakalayo siphila ngaphansi kwazo siyabona abantu bedlilelwa abakhwenyana ngithema ngilalela kudaba luka mama ona 51 ebuza ukuthi sengaqala yini badla mthetheleleni noma kwenza nimbone ngena etishazi ningabe senimbeka ingcapha ngempela ngase ngithi hayi bo ma lento ibuzo umuntu wesifazane pho sihlulwa yini ukuyibuyisela nangale kumuntu wesilisa yini singayijikijeli nangale sibuze nakuwena ndoda ukuthi wena ndoda kanti wena kumele wena ukulinda isikhathi esingakanani ma udlulele umama wala ekhaya yes jika lento yes zinda ibuzo umama le ndaba lomnyaka u51 ngase ngithi mina mamo phela ukufa kuyefana nawe ndoda kuyenzeka udlulele umama ekhaya wena ke ndoda wena kuwena ke silindele ukuthi wena hlala isikhathi esingakanani ngoba nina madoda ave ninjalo sometimes thina sina siyathanda ukuyibeka nokuzenza ngcoyana uzozwa sebethu abayayi umama ahlale iminyaka ewu-5 indoda hayi iyanga ezisithupha nihlezi nicegicegisa amabhawodi yini njalo ngalayo emadodeni ibhawodi ulifica seliyiluzi nje suqaqa nje ngalayo emadodeni ngala bese nibopha kakhulu kodwa ayingaxoxwa yimina ayixoxwe wena umlaleli ingakho sithi cazulula makaye right bashaya kabalaleli uzokhumbula ukuthi ke asibakhulumeli bayikhulumela bona siqale la siyabuya
1: bathimlisa mathimlisa
2: ngiqathaza kanjena nje kuqhicilo womkhothi kubi kangizenzi kumazombe zombe kule nyathu kebheke empilweni lekelelani bo xazulula magaye
0: Azulula Magaye akebe oqala usemsakazweni izilomzansi sawubona ekseni
3: Magaye unjani mfowethu
0: Ay singanene baba singezwa kunina ubani esikhuluma naye
3: Ukhuluma noMusa Thebe la eNewlands West Westridge ko 22
0: Oh baba
3: Magaye ubunzima ngoba ukuba kuthiwa usisi lo unkosikazi wami mina njengoba ngiyimuslim mina Magaye ibezongizilela 4.5 months
0: after kuyini lokhu lapha kuma Muslims kusiko lwabo ukuthi kwenziwa njalo
3: kusiko lakhona Magaye
0: oh yes
3: after 4.5 months why the 4.5 months kwenzela ukucheck ukuthi ayikho yini into engiyishiyile kuyena umama esiswini
0: esiswini
3: ehe ngomanye amazwi angimshiyanga ekhulele
0: nomntwana yebo
3: and emveni kwalokhu usekhululekile akekho ne-one imuslim elingamgxeka limgxekele ukuthi usethole omunye umuntu esilisa ngoba ukufa it's nature ukufa kufana nokudla ukudla Magaye ukuthi ulambile akekho umuntu ongakubuka kabi athi awu Magaye ulambile ukhazithini uyahlangana yini
0: udlelani yebo akekho umuntu ongabuza ukuthi udlelani
3: ehe mina-ke njengendoda kuhlukile kuthina kululanyane ngoba thina uma ehambile uma kuhambe umama mina nje in 7 days time ngiyamthatha umunye umama ngimfake endlini
0: hawu yini kwathamba kangaka kuwena ngoba bonke ubuhlungu buye enhlizweni kwase kuthi manje nina kwase

0: nani they can talk lot about ama dreams uyabona ngalana ke sintwini siyaphupha ke thina uyabona monga saphupha enyinto kodwa nje into engiyisabelayo la magaya
1: yes
0: ukuthi awele umama ahambise ama feelings akhe ufike lapha yana ama abe right kodwa bese kubheda yonke into asehlanganisile ikuphi okungcono ukulahlekelwa yinto oneshona ukuthi ngibamba umndeni wami ingane zami everything onginokuthi welele ngaphesheya uyofufila ama feelings akho ngoku kubalekile phakathi
1: bathi abanye imtimandi ingani phela uzomcela angithi bathi akaye lapha ethuneni ayokhuluma no partner wakho ukuthi hayi we sibanibani sithandwa sami wena besithandana emhlabeni ngoba ke uNkulunkulu sekubizile ngidedeleke nami ngikwazi ukuphila ngoba mina ngisephila ezweni lasemhlabeni bathi abanye asebenzise leso soka uyasikhahlela naso mntimane
0: bese leso soka leso senza ukuthi sengiphumule ngilele lapha yana ngakuthela ngenyongo ulapha ugade umuzika wakithi komntimane bese ngithi mina phuma uhamba uye kaNdwandwe nge nje isibonelo hamba wena uye kaNdwandwe weqele khona mina ngilele ngenze lento le iqiniso lithi noma ngahamba lapha mayecela lento ayifuna ukuyicela manje i out of order makhaya ngokwami ukubona
1: akufanele nje azafike lapha
0: yabona nje mayefuna kuyifikela lapho magaya mhlaba ngayifihla akabona ama feelings akho kwezi le ingane mazingakubonisa ukubona nje lokho wazona ingane ukuthi uyithatha ufane nazo phansi uyitshela ukuthi uzoya komunye ubaba wazona nje uyayilimaza nje mina ngendlela engibona ngayo uyazilimaza because zimthanda ubaba wazo engekho and whatever ezidingayo zisakhuluma ngobaba zenza yonke into ngobaba wena sozowodiluta manje uzowodiluta umndeni because mina magaya umndeni wami ubalekile ukuzula yonke into because noma ngabe kuthiwa nginani efuna ukuthi ngiwelele ngaphesheya uma ngisabambe umndeni wakamtimande mina ngi right because nami bakwenza okhokho bami ukuthi babambe lo mndeni wakamtimande uma sengifikile ngifuna ukunyathela lapho nami ukuze mase ngandela kweliphakade bangamukele kahle bangathi wena wajika wena wajikela izingane zethu okwathi mayahamba umalukazana wena wajikela izingane lapha nazamantimande angifuni into enjalo magaya
1: kusuthi ufuqonda sesiqoqa nje mntimande uthi wena la umama lo ona 51 years hayi akasale sehlala ngintombi nje for the rest of her life
0: cha impela ngisho njalo magaya ngithi akahlale ngintombi ama ukuthi uba nenhlanhla ukuthi ubaba uyasibona isidingo sokuthi angawelela ngaphesheya ubaba uyobuya
1: Mama nesimo besibhekene nomuntu wesilisa naye ubuzo shokufanayo ukuthi akahlale for the rest of his life
0: uyafana kimi magaya mase benomndeni nje yabona la ngibheke khona magaya mase benomndeni uyashintsha ukucabanga magaya ngoba usuku ungasekho selfish ucabangela wena usuku ucabangela into oyibumbile mina magaya into engiyibumbile nengiyiphethe ibaluleke ukudlula into engenawo nengisayifuna Ngiyiphethe ngizibamba impela ngoba ngifuna ukuthi ngilahleke lokukhona kokungekho ngoba ngazi la ngiyakhona ngiyofike ngiphatheke kanjani mhlawumbe ngiyalapha ngesigebengwini esofike sishaye sivale sihlakazwa yonke into ebunjwe kanzima uba bese khona ngiyabonga magaya
1: nami futhi ngiyabonga mntimande nomlaleli ngiyambona uyabonga ekhaya indaba ezimnandi lezi ke la sikhulisana khona ngikhuluma nomunye uza kwethu la ngizolikhodla nje igama lakhe ubuza indaba enkulu uza kwethu uthi kanti le yokuhlala ngintombi yasho naphi ubuza indaba enkulu uthi kanti ke lena le yokuhlala ngintombi makuthi umuntu uhleli ngintombi ngoba izimo enjena ngaphandle nje kokuthi umuntu adlule emhlabeni uzokhumbula ukuthi ke ikhathini lasemandulo obaba bebehamba beyosebenza emagoli koThekwini kokini koMpumalanga noma kuphi lawo ngacabanga behamba iminyaka engafile uyangithi ngithini engashonile phila nje edlamabele kodwa akwazi ukuhamba iminyaka emithathu ubaba singamazi ekhaya oduma ahlale ngeke uzuzwe ngisho ngeke uzuzwe uyabona uma ngithi ngisho yini le eyenza ukuthi abantu abadala bakwazi ukuminca akwazi umuntu ukuhlala ngentombi athi ngeke uyozabuya umyeni wami ngihlezi kanje sekushintsheni manje yini le sishintshile manje la umuntu angasawazi ukuhlala ngisho inyanga eyodwa athi hawu we inyanga phela nini hawu hawu angisamazi umuntu esilisa wezindaba kodwa oma bethu bebehlala iminyaka emithathu 3 years ubaba hamba esegoli engabuyi othi abuye ubaba umama usenjalo.

0: usahleli ngintombi engafile we namhlanje awu 2 weeks nje hayi wengamagaya ngathi angiyiboni lento yakho angaze ngazelele mina indonga la sawubona bodi
1: uyaphila
0: hayi sisabaphusa sisancenga mfowethu njani nina
1: usikhona uMhlangulela
0: hawo ngiyathokoza baMhlangulela hayi ma ngingena seyithe ukuqina nginyaza singishingi lambatha kulungile baMhlangulela nayi indaba kanti khona makuzilwa ke kuzilwa isikhathi singakanani khona makuhlalwa ngentombi umuntu sekozafe kukunjani kanti isithini la
1: wamagaya mina ngingele ngithi ukhona isikhathi esibekelwe ngqo kuleso sizwe kodwa ngicabanga ukuthi izinto ezinjalo ziye zenzeke abengithi njengoba yena ashonelwe umyeni wakhe
0: yes
1: kunemicimbi eyenziwayo yababa emva kokushona uma ngicabanga ukuthi uma esegcine imisebenzi yababa yilapho-ke sengingakhulumeka ukuthi kukhona nokwenzekayo kodwa futhi bese aqaphele lokhu kwangempela ngoba wemakhaya ekhona into okuyenze ihluphekise iy'ngane zakho impilo yazo zonke zibe zisaya emasontweni zibe zisaya ey'nyangeni ithi impilo ngiyakucindezela ngoba kunento esithi masiyenze njengoba yena eganile usemendweni uma ubheka-ke izinto zasemendweni ama-requirement omendo ukuthi yini nani kukhona ezinye izinto ofika uvimbeke kuzona ukuthi nezinto ngifanele nokuzenza ngoba uma ngenza lokhu kuphambana nalo nale requirement yalo mendo engikuwona
0: mhlawumbe babuhlaulele awuyibuki yini ngokuthi mhlawumbe kuyenzeka imigomo singayibekeli sisaphila so uholele kuthini noma ngabe usudlulile mina engisele ngingazi ukuthi iyiphi into ekuthokozisayo ngoba sasingayibekanga vele imigomo sisenganeno
1: umagaya ngithemba ukuthi njengoba unalo igceke ekhaya
0: yes
1: khona le gceke lakwini noma sowuphuma inciwa lapha uma uphuma inciwa umuzi kababa lo angithi
0: kunjalo
1: njengoba uthi umuzi kababa ingoba intando ezokwenzeka la ekhaya ekababa kuyona akuyona lakho
0: kunjalo
1: angithi yabo
0: yes
1: yingakho-ke manje kunezinto ekufuneka ume ekutheni usikompilo lala ekhaya luthini luyangivumela yini ukuthi mina nginqambuze ngaphandle noma luthi usiko lempilo usikompilo lala ekhaya iy'ngane zami ziyokhuliswa umfowethu manje magaya wena njengoba ulapho magaya angithi khona lento eke kuthiwa omagaya esingcole umsamo
0: yebo
1: akekho kodwa umuntu okafike achithe izibi lapho emsamo noma athele umsamo ngodaka wena magaya osuke ungcolile owumsamo wala ekhaya awuziyoba umsamo ngoba sowahamba emhlabeni into yenza la uhamba khona iyokuchaphakela emsamo iqathanga lapho emsamo manje wena-ke njengoba uthi-ke magaye uyaphuma uya ngaphandle owesifazane umsamo wale khaya uwenze siphi isimo sokubeka ekulungeleni ukuthi wena usahambisani nonqubo yala ekhaya usuhamba nenqubo yakho ngoba le akuyona yala ekhaya eyakho le ofika nayo akusho ukuthi imizwa unayo kodwa ikhona indlela ehlelelwe la ekhaya ukuthi imizwa iyothokoza ndlelani la ekhaya
0: ithini le nto ithi sengiyoba wala ekhaya noma ngizwi lo muntu eseningimatanisa naye hayi igazi lami alivumi ngoba nako manje mina ngifanele ngihambisane nomsamo manje sengizothandana nomuntu engibona kahle-ke nje lona-ke akuyona ngisho i-type yale ndoda engangithandana nayo lona futhi lo muntu akanahayi ngoba na kuthiwa ngihambisa indlela yala ekhaya
1: angithi-ke magaya yingakho uma kuye kuthiwa khona le nto ekuthiwa ukuvothuzeka noma ukuthuthuka kwempilo kodwa kuloko kwathi so isibongo samagaya sikaze sithuthuke sahlala siwumagaya
0: kunjalo
1: angithi-ke manje kuyingakho-ke kufanele uma ey'ntweni zala ekhaya ngoba kunezinto ezingenza ikusize ngalutho ezalethela ukuthi wena didiseka kuze sikwazi ukukuthola sikulipha magaya angeke uthathe esinye isibongo uzosifaka ekhaya lo msamo uwonile uziphedisela kwa

0: into zakho ngale kokuthi ke ujabulisa imizi.
1: Kushuthi a uthi wena ke sesigoqa nje bamhlangulela uthi umama aqhubeke nje ahlale ngentombi kukuze nje kuvame umusa.
0: Angenzi umcundo zethu akahlale ngentombi kodwa okufanelekile ufanele kube nomuntu wasemndenini ozokhulisa izingane zala ekhaya ngoshi ngendlela efanele ngoba angithi yabona emagaya mangishila mina ngizongena ngithole ukuthi ngangisa ngomkakho ngizongena kumkakho ngizala izingane ongasekho.
1: Yes.
0: Leyo ngane mina nje ngingumhlangulelo iyohlala yakamagaya kodwa kunezinto ekufuna kuzulwe zona ezizokhina leyonto kodwa le ngane yeyakamagaya. Okukhomba ukuthi kuneyingqinamba ohlangabezana nazo ngokuphumela kwesinye isibopho.
1: Kungona ade khona la ekhaya.
0: Impela njobe la ekhaya nje uyena wowa la ekhaya ukudla azophila ngako kwa la ekhaya.
1: Mhlambe kodwa umuntu
0: uyabuka ukuthi ahamba kamagaya.
1: Umuntu uyabuka kodwa nawe enhlangulela khona imizwa obonayo ukuthi awu kushuthi la ekhaya uhamba ibreadwinner ngoba nalabo abaselwe uyabona into abantu abangayinakile bayiphuzela benza yonke into kanti lo dluli lobe umkhwenyana umuntu obeqondile eclean kuyi gentleman umuntu wesifazane lana athithiseki yini ukuthi yathi impilo yami iyaphambili nani ngihlehlisa manje manje angihambe ngiyotha naye nomuntu osaphuza iqatha osa hayi ngeke
0: ayi magaya angithi lento njengoba isuke yenziwa kusuka umuntu ezongena ngala ezongena.
1: Yes.
0: Akubi into yabantu ababili kube into yomndeni kangangokuthi ngisho umndeni uba nenhlelo zokuthi uma kungekho spaya lapha lo muntu oyongena kungekho spaya umndeni wenze njani ukuze kube nespaya kulwamu akwazi ukuthi azimele umphiliseni.
1: Kushuthi ngizolungiswa manje sengilungiselela lo makoti noma abe bengisidakwa ngiyiphuzela omankayinga lapha emakhaya ngidlela imboza bese sengiyashape manje sengiyamoldwa ukuthi angilungeleke manje sengizongena kulomama.
0: Yebo kulungiswa ibuyeni umagaya nami magaya ngemvume nje ukubona indoda ithanasa kwethu yakwesinye isibongo.
1: Hayi khona kunzima yona phela uthola insizwe siyiphulula umkhaba lapha emzini wapho wenu ukhona.
0: Uyafika amakhaya nayo imoto yami emile egcekeni iy'ngane zamfowenu siphilize ziwasha imoto yami.
1: Eyi bamhlakulela wenaalazi uyakwazi ukuthunuka inxeba njalo ubuse ufakusawoti esilondeni wena bamhlakulela bani ayi amen phila baba siyabonga ekuseni. Thank you very much. Right ke masikhuluma ngomsakazo womnandi izwi loMzansi FM yilo lolo lalele njengamanje ushibile kanomphiliseni ngwakacela isibongo sawubona.

0: ngokomoya ophelele kwaNkuluNkulunkulu ezoqondisa isimo senqondo yomuntu nenhliziyo. Uyangizwa makhaya?
1: Ngikulalele, ngikulalele baba,
0: manje makhaya ithi into before le ndaba siyibunyuwe. Idinga ukuthi siqale singene ecathweni kamama, bese siqoke na uyithatha uyibeke lesimabheke naso wena. Yabo ujule kahle kahle. Ungavele nje ukhulume ngoba uyakhuluma yabo. Manje lento uma ngiyibuka magaya. Ngokwama isili iqiniso ukuthi ungathi umama esezile iminyaka eyi-4 and a half. Kodwa mina la mathu bangusole namhlanje angasathe izabo sengithola intombi ethekwele edrobheni yabo idlulala na ngowesilisa. Ile nto-ke uthotha abantu abaningi baze beshiye izinto zamasiko ngoba zingaphezu kwempilo edalwe uNkulunkulu emhlabeni, zihambisana nemithetho kakhulukazi.
1: Kusho ukuthi zithensi kakhulu, ziqine kakhulu izinto ezamasiko, kusho njalo.
0: Eziqine kakhulu bheka la magaya, isibonele magaya abantu amnyama bavele iy'ngane engalotsholiyo, iy'ngane engazalwanga umshado emtwini, amalobolo abelungu ngapha bona baloboli babavele imali yabo bebhenkele ukuthi benze indlela imindeni yabo i-organize namanga magaya.
1: Iqinisile, iqinisile.
0: Amandla imindeni yabo i-organize. Thina ngapha manje uma uthi uyabuka iy'ngane zonke izikole sesithathu awulotsholiwe, akalotsholiwe, akalotsholiwe, ubheda yonke into gcola amaphala abelungu yabo ihlelekile ngoba uma uthi uyabuka vele uJesu Kristu wayevele wafika ibhayibheli lakho labamhlophe, kepha uma uthi uyabuka okunye kwakho nakho kwakwesintu kukhona. Kukhona okuhle kodwa uma uthiwabuka thina ngapha esathi lesigalo siwumuntu omnyama, eyi ngathi kahle kahle ingqondo yethu nakho ukuthi buyiqine njengosemente sinakho lokho vele.
1: Ingqondo zethu zikhona ukuqina kanti sasithi senza imithetho noma amasiko kanti siyibulala thina.
0: Siyayibulala thina, buka magama manje kuze kwezi wena sesithathu singalobolele sesithathu
1: izikwele. Uthole ukuthi uma wami uMacele yimina ngowacele ngizala ingane naye yakacele.
0: Izikwele manje esifile sawathi wamnyama esabelunga manje yaseyaqhubeka namakhalati yayibona intika namabhuzu.
1: Isijabane nje ongasazi.
0: Thina sifile ngakho bona bayaqhubeka bayasileka magaya. Uyakonakele magaya, uyabo umuntu omnyama kahle kahle ngathi uthi ngathole ubani ma. Noma yena sasemkhona zokwazi ukukhuluma nawe mhlawumbe ngathi babonisa kangcono bemuzi yabo angathi ngiyabonga mkhaya.
1: Amen. Siyabonga bhoti Dunk. Right, indaba isele kuthina abasho njalo abalaleli bathi sasithi siyalungisa kanti asiboni sesiyona. Ingakho singashadi nje, ingakho singaganwa nje ngoba imithetho yethu iqine kakhulu. Xazulula magaya, sawubona ekuseni.
2: Siyaphila njalo makhaya.
1: Sikhona bhoti singezwa kuwena.
2: Hayi, ukhuluma nomsomi.
1: Mndayi.
2: Ya ngithi mina ngokubona kwami bafowethu kungcono umama ukuthi akhulume ukuthi utshele ingane ukuthi akazukubuya not ukuthi kube khona indoda ekuzothiwa nathi ibona ngalethi itshobe lapho ungathilwa namagaya naye imizi kababa wakuyakhelela sekuyaba kuthiwa njalo ntambama ngo-7 ekunendoda engaziyo elokhu ikhokhoba njalo iyongena emzini kababa wakho uyayibona loo nto leyo ayifuneka njalo nangokwami ngithi akusebenze le ndaba ukuthi abahambe bengaphandle bebhukhe uma bebhukha kodwa aye emzini waleyo ndoda ayivakashele kukhulunywa ukuthi utshele iy'ngane ukuthi okungcono angizukubuya namhlanje kunokuthi athathe indoda azoyifaka ngapha ngoba yithi indoda komunye umuzi ezovusa umuzi kababa wakho kufanele umuzi kababa wakho uvuse iy'ngane zakini lezo ey'khulile kufanele igane uma igane ayivuse umuzi nokuthi uthi kufika indoda kwenye indawo izovusa umuzi kababa
1: wakho noma uvuse umfowenu ozalweni
2: okungcono akube kanjalo mama uthi kuyenzeka ma uthi akwenzeki futhi asikho futhi isidingo sokuthi kuthiwa uzovuswa indoda engaziwe ezophulula umkama njengoba adunjeke la egcekeni likababa wakho akukaze kwenzeka kanjalo akaphumi umama ashawa umoya ayobona umuntu wakhe abuyabuyayini
1: engathi unesikhwele wena usenesikhwele sikababa wakho ngisho ubaba wakho engasekho kunani kanti ngoba uzogada nina lo baba
2: hayi ezogada umuzi kababa Eh, angikwazi kanjalo. Hayi asibonga mama.
1: Amen, siyabonga baba. Awuthi afuni umuzi kababa ugadwe. Ungamani ungagadwa. Ha, mfuni awufuni nje umuzi kababa. Angifuni. Awu, madodisi kwele. Kulengile, xazelela ndosi. Usemoyeni sabona.
3: Eh. Bakubeki.
1: Baba the rock.
3: Lapha. Yebo bakubeki. Wokhuluma kabi. Bawukhuluma ngalolu daba lolu labafelokazi.
1: Yebo, yebo.
3: Kodwa ke kuphi lona kodwa liyadinga ukuxazululwa ngiqonde kanjani. Ehhe. Nothi ukuthi ngiqonde ukuthi ukhuluma kabi sengisho ukuthi luphi.
1: Yeye lulubucayi.
3: Lubucayi impela udaba labafelokazi. Kodwa ke ngayisonto edlule ngathi kuwena babobheke

umathotha. Eh uthangso uthi mina ngihlalele endlini kodwa ngiyazi ukuthi uThixo khona eh sinabo ke abantu abanjalo eh lolo hlobo nje lwabantu othola ukuthi umuntu wenayi akakhuthele kakhulu ukuya esontweni eh futhi akanazo nezivatho futhi ana inkonzo abizwa ngayo kodwa uNkulunkulu uyamazi ukuthi ukhona. Mina ngisonti ngihlalele endlini kodwa ngiyamazi ukuthi ukhona awumathatha bona ke leli qembu lalibizwa kuthiwa ke undabuzekwayo undabuzekwayo lashisa ikhotha kakhulu kule yaminyaka eyadlulayo abantu babehlanya ngalolu hlobo lwalomculo lezinsizwa ezahlanganisa into emnandi kangaka.

0: Ah, baba to say late.
1: Banga lono zoxosha mina kodwa ngikhona ke.
0: Eh siyakubucuzeka masukana.
1: A cage.
0: A cage. Aba mathikit. Mathikit up.
1: Uyalaza udaba.
0: Yeah. Contact.
1: Hayi.
0: Ithikitha sandle nima izibukele zonke zakithi. Anyway, uyaphila ma?
1: Hayi ngiyaphila wena
0: nje. Ngiyajabula ukubona ngisakwazi.
1: Mina ngibabaza ukuphakama kuwe.
0: UNkulunkulu usho njalo phela uthi make fica uphansi uyakuphakamisa. Amandla kaNkulunkulu wonke lawo. Lokho kuphakama nje ukubonayo siyakubonga uNkulunkulu ngoba bengubani mina obengayiphakamela.
1: Nkulunkulu.
0: Sifake noqhakaza
1: yini? Kade ngiyogijima. Ade so
0: gijima. Hayibo.
1: Yes.
0: Ini le beni gijima?
1: Into yini? Women.
0: Hawu kodwa mfethu usayifunda phansi. Usayifunda phansi usubuya kuyona?
1: Cha, women in sports at the Smenyo Masipala.
2: Yamakhaya wezilomzansi zitedeleyani bafana wami ziphonyane ngengoma kwamakhaya makhaya asambe ikomanda le yamavikela mbuso izilomzansi le 98.0 FM
3: uhleli nobhekicele kuyizilomzansi
4: uhleli nobhekicele kuyizilomzansi
3: kupholiwe
4: kupholiwe
3: akutatazelwa izilomzansi umsakazo wakho othandayo ku 98.0

yakwanqayizivele uyifaka ukhalo ube muhle nawe ube nesithunzi noma uhleli nabantu ungabilula siyahamba siyakompucuzeko nje awungathi nje wena ungonakele into nje usu hawo ekhanda sekuhlaya khona sekushaya ngebhodlela ekhanda kodwa kuxabene umuntu ushaye wena yonke nje leyo nto nje into engafuneki leyo nto into encane lokubhekana nawe nje wena nje hayi ngifuni nawe hamba kangqayizivele makukuthi ke khona la ngafikile khona ngoba ziningi izinto njengoba ngishilo khona nanekhombo yokugeza le abathi ukususa amathunzi ukususa isinyama yokuqaqa izinto ikhona nayo ikhombo lapha kwangqayizivele kuningi kakhulu into ofika uyithole mina ngingabala kodwa ngeke ngikwazi ukuyiqeda ngalesikhathi sinikwe sona okuzosiza kuwena ukuthi thatha nayo inombolo uvele ubafonele ngqo kube wena oyibuzelayo ke manje ukuthi makhaya niyafika yini entweni ethile niyakwazi ukuyilapha 1 no 2 no 3 uzobuza kanjani ke uzothatha nayo inombolo uyifonele iyona ezobe sichazela ke inombolo kozoyithinta yile angikhathali usesteng usothokathi usepine town usethekwini inombolo iyodwa zwi ithi 073 85 3 86 7 bese ithi 332 073 53 67 33 2 iyona nombolo ke ozobafonela kuyona abakwangqayizivele health and beauty 073 53 67 33 2

ngoba nje ku TikTok uzombona ugcila nango zilive zilive nase phake kukhaya lobi mthwesi ku Facebook wam ku TikTok we stage is lo mzansi zilive ngalixesha ngena khona uzosibonela nawe ngalixesha ale sambe sengobe ngicila xa sibuya sobe siqhubeleke sivo mhlambi ke yayiphi lento othi wena uyizise kubathandi bomculo womasikandi namhlanje

0: Opa, kuningi ke akuphethe namhlanje ukuze kusiza. Dokotela, masikwamkele ohlelweni ekumnandi ekhaya ekwizilo mzansi FM. Sikuhlala kuyintokozo ukuba nawe yapha ohlelweni ba. Ngoba abantu abayaphila.
1: Hawu, ngiyabingelela umsakazi nabalaleli emakhaya. Ngiyayibongela kakhulu. Yebo kunjalo. Abantu abaningi abeke bezwa nje sikhuluma basondela ngakithi. Bavamile ukuthi bancome ukuthi hayi bawuza umehluko.
0: Yeah.
1: Abanye basuke sebephose nethawula impela ethi umuntu hayi bese ngithi ngiyahamba bese ngibona nokuthi umngcwabo wami unini
0: hey madodzi
1: yeah
0: ay inkinga yini dokotela namhlanje ke sibheke ke ekhumbula ke ukuxa elidlulileyo besibheka indaba ezithinta Saudi itiye waze wayasho wathi khona ke la matshe ayi ndakuva uyithethe le nto le ayi nkosi yami Ake singena dokotela.
1: Ey, indaba yasawodi namatshe angazi ukuthi iyadlondlobala ngoba igilima ngakwabaningi. Ngiyisho ke kulabo abaye bangezwe ngisho ngithi hayi angiyena udokotela ngoba ngudokotela nje lo esithi uhlala edeskini ofundela ubudokotela.
0: Yeah.
1: Esiye sithi a professional medical doctor. Udokotela bamibuyisipho esivela kuJehova uNkulunkulu umdali wezwe nomhlaba uMvelinqangi. uNkulunkulu wakhokho bethu. Ngifuza, ngafuza ubaba ngizalayo. Njengoba igama nje lithi Miracle Healing Products.
0: Yeah.
1: Igama lami lelo mina ngusimangaliso. Ukuba simangaliso kwami kunomlanjwana ke ngeke ngikhulume ngakho namhlanje. Kodwa ngikuthandayo ukuthi lezi imanga zenzeka into eningisiwe ngiyiphethe nezinto engisho ngomlomo wami ezinhle. Ngithande ukuthi ngigcile kakhulu kulempilo engaphandle ngoba singakhuluma ngempilo ngaphakathi emzimbeni kanti indaba isuka ngaphandle ngivamile nje futhi ukuthi ngikhulume ngale topic abantu abaningi bazosho ukuthi angisakhulumi kakhulu ngo diabetes BP nani nani lokho ke nje kusobala ukuthi lokho se asibhekani nakho enye ke into umsusa weyinkinga abantu nje obelele ezibhedlela ngikona lokho kokuthi vele siphila ngemali abantu bafundile bahlele emakhaya banama jazz umsebenzi ayikho abanye banama business avaliwa ngeni muntu angisho ukuthi ngizothwalisa abantu kodwa ngizovula inhlanhla zabantu wonke umuntu unenhlanhla yakhazalwa nayo abanye uthola ukuthi umendo nkosikazi akafika ekhaya noma uyafika ahambe noma yena abathola abakhwenyana noma ngamthola umkhwenyana baningike abantu sebesizakela ngeke ngathandi ukuthi ngilande kakhulu kodwa umsakazi nje ngifisa ukuveza kafuphi abantu mabefuna ukuthi inhlanhla nje kakhulukazi imali nokuvikeleka empilweni ngoba vela ekho umuntu ongenasi sitha sakhe usawuti namatshe bangahlukani nawe netiti eliyaligeza negazi umuntu abukeke kahle so ngizocela ke namhlanje ngisagcile khona lapho kusawuti namatshe nalitiye lele esithi uthi abantu ake bayithathe lezi zinto kuvuleke namathuba emsebenzi namabhizinisi avuleke kodwa ngeke ngithande ukuthi ngithi mina inkonzo eyofakaza abantu bayikhuluma ngesizwe bakhona yini esebeke basizakala kuyona lezi kuzona lezi zinkinga sikhuluma ngazo namhlanje umsakazi
2: Dr. Meya ngibingelele ngokukhulu ukuzithoba sisi siyaphila thina sazi wena dokotela ngithi angidlulise okukhulu ukubonga la sisi nokumangala engikuthola kulo Saudi engusebenzisayo wakho sisi hayi uSaudi wakho sisi uyasebenza kungeyona wodwa angivele ngithi nje ama-product akho ayasebenza ngendlela leyo yona futhi asebenza kahle ngale ndlela ukuthi kiyasho ukuthi vele adayiswa umuntu omuhle njengawe sisi nawe asebenza kahle njengakuhle bakho so into engithusayo la dokotela hey selungaqala ukusebenza ngiyaqala mina ukuthi ngihole umholo walenyanga kisanemali engaphezulu komholo ephaketini hayi lo Saudi uyasebenza dokotela uyasebenza lo Saudi khona emalini hayi kuvumile dokotela jealous down siyabonga doctor
3: siyabona dokotela uyaphila nganyami ngiyaphila nanga ngiphelelwe nayiti inkosi yami kodwa ke sengikhumene nontombazane ukuthi akayomzamela.

0: Ngivukile kakhulu mfethu. Ndiyazi ke into bona ke mhlambi kuzoba ngathi ingxaki endim. Mfethu abaxhuma kanjani abantu abafisa ukuthi ke bakwazi ukuthola umculo wakho nabahleli bemicimbi?
1: Ngizophinda ngicela kakhulu impela kubahleli bemicimbi ukuthi ngiyacela ekutheni ukuthi kusuka namhlanje nabo bonke abantu ezweni ekutheni ukuthi kusuka namhlanje baze kutheni ukuthi ukhona uGxila umfoko adlamini wasembumbulu. Zikhona inamba lapha ngeke ngize ngiyisheshise. Ithi 078 96 14 387. Iyawathapha leyo namba, iyafoneleka. Ngisacela ukuyiphinda, ithi 078 96 14 387. Uthola mina impela lapho engicela ukuthena ukuthi abantu ngiyafisa abantu bahloba ngifonela impela.
0: Ngikuzwa kahle kakhulu mfowethu. Hayi ke kushuthi kuva ke.
1: Yebo, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
0: Sikhumbe ngoma yakho ethi All in Order.
1: Ethi All in Order.
0: Awuthini abo All in
1: Order? Hey, la ngangitshela.
0: All in Order Swazi pa.
1: Hey, ngangitshela ingane ukuthi ayifunde ngoba nami njengoba ngenza All in Order, like lishaya imvula kufanele hambe uyoshaya ipoint, kunento eshawa lapha ekuthiwa ama point. Inethi imvula. Ngabe kuthi ufundile, ngabe awuloki ulokunethwa imvula, ngabe uhlale office.
0: Mfethu, siyabonga.
1: Kisho njalo ngoma ngiyabonga kakhulu, ngisacela nje i-support enkulu kakhulu.
0: Thank you mfethu.

0: bese ubeke kwelinye izinga kanti uzovele weqe ube kwizinga elingaphezulu kwalelo. So ngaso sonke isikhathi lokhu kusho ukuthi ma kube ne-challenge kumcimbi omkhulu njengalo, kusho ukuthi umcimbi usukukhulile kunomcimbi owesikhathi esidlulile. Thina sithe ma sihlela sahlela sathi ukudlula nje kancane, kanti uzodlula kakhulu wona ngokwezinga. Okusho ukuthi nje kwethu asibonge nje kakhulu ukuthi-ke iy'nsizo ey'fana nabogwazela zaba nalo leli iphupho, zaliphupha maqeda zalibhala phansi, zase zithi-ke sezicedile ukulibhala phansi, ake silenze sibothi lizokwazi nokwenzeka. Nangempela lenze kakwethu-ke, ngiyakhumbula ukuthi kwaku-2011 la saqala khona ukuthi sibe ingxenye yempucuzeko kuze kube inamanje, ibuya ngisho phakathi estadium eMabhida la yaqala khona, yazalwa khona kodwa yazalwa eCarrick Fountain kwethu. Nokwaba iminyakana nje yabancane sithe siyabona iCarrick Fountain ngeke sekuzoqhuma iy'mbambo zayo, kwathiwa yayiphume manje isiyinkulu kakhulu. Engisho ukuthi kwethu kukuyishayela izandla ey'nkulu isizwe ogwazela ngomsebenzi esiyawenza, ngoba uma sikade kuleli zinga kulona abanye abantu laba kwethu esingababeka eqhulwini abadlala indebe enkulu ukuthi uma sikade kuleli zinga kulona. Noma ngabe kuthiwa umuntu umculi akafuni kangakanani ukuya kweminye imicimbi ngenxa yey'nkinga, kodwa impucuzeko iwumcimbi lawo umculi kamasikandi esifisa ukuthi athole ithuba lokuyovela khona. Kukutshela-ke lokuthi-ke umcimbi omkhulu nobaluleke kangakanani kumaciko, ngoba awukho ngempucuzeko ngokwegama lawo nangokwekhampani ekuyiwona ewuholdayo lo mcimbi, kodwa ungabaculi uqobo lwabo, ngoba yila bekwazi ukuthi bezizwe amandla abo ukuthi asemama kuphi. Mayine album ethi umuntu yila isikakwazi ukuyibona khona ukuthi yemukelwa kangakanani. Uma ngabe kuwukuthi umculo osafika, yila ifika ayibone khona ukuthi lento engiyenzayo ikhona noma ayikhona. Yinto-ke futhi ke siyishalela le ume njalo nje egwazela kwethu. Bese mshawu uvalo ngithi kushawa indishi, awu bangibamba ngebhathi ngingakakulungela ukushaya indishi madoda. Amadoda
1: tela ntuma indoda funa uhlale uhlomile hlongwane.
0: Hayi kodwa ke vele ngifithi inkonyane kwethu nje cha ikhona bengogadla kuzwakala.
1: No, la ngifisa ukudlula khona bomgcineka ile ndaba ya last week owasukuma wayisho estage laphana kubekwa umfowethu Sicebi lapha eMsinga uthi ugcizelelana namanje ukuthi kuvele amakhono abo, at the same time bakubona ukuthi umsebenzi lo bondla imindeni yabo, uthi umcimbi nomcimbi la ebesebhukhwe khona ninesicelo ukuthi asele sebeqhubeka labafana laba ebekhona abakhona bayosebenza khona iy'ngane zasicebi zilale zidlile kusasa. So ngizobuya nje izothi qhinti lapha engomeni yakhe then sibe sesiyabuya siyiqale siyixoxe le ndaba le sesizofisa nokwazi-ke ukuthi-ke amathikithi atholakala kanjani abantu yiphi into abangayilindela i-line up ime kanjani bomgcineke ukhona. Le ngoba bomgcineka wayibhala umfolona ongathi weyazi le nto eyi bambe kanjalo bhuti siyabuya manje.

0: ufumanise baxe ngapha akwazi ukuhlonisa kabini aphinde bekhona ngapha kodwa wathi ndicela undicela lobloba uthi bandiyeza ndiyabuya na kanjani Bulisela masikubulise sikwamkele ohlelweni kumnandi ekhaya kwizwi lomzansi FM
1: angibengelela mfoka mthwezi engibelela abalaleli kwizwi lomzansi
0: Umkhumbule ke ulobilo brand ambassador kwaphila mzimba ubulisela ndiyambona ulive epagini lakwaphila mzimba ipage lakwaphila mzimba okay uyosichazela yena uyazi bulisela ndikunika ithuba lakho dadi ningahle ixesha lakho
1: mfoka mthwezi umuntu othi yena ufuna ukungena kwipage lakwaphila mzimba njengamanje akavela angene kuTikTok kwakhe afika sesha ngene lapha kusesha usethe nje kuphila mzimba health product izovele profile kwaphila mzimba ubese ya follower uzokwazi ukuthi usithole live lapha kwipage lakwaphila mzimba si live njengamanje
0: Facebook
1: na Facebook yeah na Facebook nje usethe kuphila mzimba health product uzovele profile nakhona uya follower ukuze ukwazi ukubona yonke into oyakaphila mzimba
0: ethi kuphila umbone njengangobhulo sicela ukuthi chen ngathi ngophila mzimba hayi man kuphilwa nyane Kaungene sibo.
1: Mfoka mthwezi ke masikhuluma ngophila mzimba sikhuluma ke ngesikhungo esiphezulu kakhulu eselapha ngamakhambi esinto kanye nezwasho. Lapha kaphila mzimba ke siyavula nje zonke insuku sihlale sivulile zonke insuku. Kumuntu osuke ufuna ukuthenga ama product akaphila mzimba ufika zonke nje insuku. Sivula ekseni ngo 8 sivale ngo 5 ntambama. Sibese ke sibe nezinsuku ezithile ke ikhethekile zokusebenza okulwesine nomgqibelo lezo izinsuku izinsuku zembuzo kubantu abasuke befisa ukuba nembuzo ethile kaphila mzimba ethinta izinto zesinto siyasicela ukuthi bafike ngolwesine noma ngomgqibelo masikhuluma ke ngembuzo ngase ube nayo masithi imbuzo ethinta izinto zesinto ngaba imicimbi ofisa ukuyenza ekhaya ofisa ukuthola ulwazi lokuthi uzoyiqala kanjani uyiphethe kanjani ngaba abantu abadinga ukungena enkambeni zamagobo ngoba ofisa ukuthola ulwazi ngakho konke abantu abazalwa bembetha abafisa ukwembulwa ngaba umuntu onamaphupho ofisa ukuchazelwa ngamaphupho wakuthi aqonde ukuthini noma umuntu onesi obhekene nje nenkinga ethile ugula okuthile emzimbeni wakhe kepha afisa ukuyelapha ekade ezame ngalithola usizo manje usefisa ukuthola ukuthi uzoqala kanjani mangabe ezama ukulapha le nkinga abhekene nayo aphethe kanjani labo bani siyasicela ukuthi bafike ngolwesine noma ngomgqibelo bese kuthi ke mangabe umuntu othi wena ufisa ukuhlola kaphela mzimba ukuhlola ukuba usukulwa ngesonto sokulwa ngesonto nje usuku lokuhlola abantu abase befisa ukuhlola kodwa ke naye lo nembuzo asimvaleli ngaphandle ngesonto ngoba kunabantu abasebenzayo ulwesine abasebenza umgqibelo bese bethola usuku lwa ngesonto naye ke lo osuke safisa futhi ukuba nembuzo ngesonto siya ezimnika ithuba naye angafika ngesonto ekwazi ukuthi ke azozibuzela ngalokho asuke efisa ukubuza empilweni yakhe lapha ke kaphila mzimba sinama product ke abaleke kakhulu asiza abantu kakhulu abantu abasuke benogula okuthile noma benezimo ezithile abafisa ukuzilungisa emoyeni wabo ama product aphila mzimba ka ama product anamandla kakhulu siyasithanda ukuthi abantu abaningi balithola ulwazi ngama product aphila mzimba ukuze bezokwazi ukuthi nabo besizakale kwenkinga basuke bebhekene nazo kakhulukazi nje kubantu abasuke benogula okuthile okusemzimbeni kubona siyacela kakhulu labo bantu bekwazi ukuthi bephuthume befike kaphila mzimba bafike bachaze ngokugula abasuke bebhekene nabo ukuze basizakale lapha ke kaphila mzimba sine combo ebaleke kakhulu okuyikhombo yesifo sokuwa kulabo bantu abasuke benenkinga ke yesifo sokuwa noma sithi sifo sokudlikiza noma sithi ama feet baningi bazi kanjalo sithi ke kaphila mzimba mangabona leso sifo siyelapheka leso sifo kaphila mzimba ikhona ke ikhombo esikunikeza yona sikuyalela indlela ozoyisebenzisa ngayo okuyikhombo ke enamandla kakhulu noma ngabona isikhathi esingakanani ke wangenwa yilesi sifo kodwa sithi ke phuthuma kaphila mzimba ukwazi ukuthi ke nawe usizakale kube umuntu one stroke washawa stroke isifo sohlangothi nakhona futhi lowo muntu sinaye ikhombo yakhe kaphila mzimba ekwazi ukuthi ke imsize kakhulu okuyikhombo ke futhi naye ibaluleke kakhulu siyamyalela kumuntu indlela azoyisebenzisa ngayo ukuze naye asizakale avuke aphile njengabantu bonke sizoba nekhombo kameqo okuyikhombo ke baluleke kakhulu kubantu abasuke benenkinga yokuthi ke baphathwa zinyawo ziyashisa zibhlungu ziyahlaba ziyaxebuka sezize zabane silonda ziyadumba sithi ke phuthuma kaphila mzimba mawuna leyo nkinga kameqo ikhona ikhombo kameqo kaphila mzimba kuyikhombo ke namandla kakhulu iqukethe ke imbiza engiyochatha iqukethe imbiza ephuzwayo noma ngabe unesikhathi singakanani wangena umeqo kaphila mzimba siyaqinisekisa ukuthi ke uzokwelapheka kuleyo nkinga osuke ubhekene nayo sibe ne mbiza yotshwala kubantu abafuna ukuphuma otshwaleni abathe bekhathele.

0: Tola ama vitamining lapho sike sichaza ngama products akaphila mzimba sichaza ngokuthi akusiza kanjani and ama prize uzokwazi ukuwathola lapha ku Facebook na ku TikTok ama prize nje product ne product siyachaza ukuthi yani isebenza kanjani bese sikunikeza futhi ke i prize yakho na khumbule ukuthi mangabe umuntu osuke ekude siyawusebenzisa uphepho ukuphosela iphasela lakho lihambele yofika kuwena lokho nje osukudinga empilweni yakho noma ngabe ukude kangakanani asikhathali sabakwaphila mzimba siyawenza ukuthi ke ifike leyo product kuwena nawo sizakale ngaso sonke isikhathi ngendlela osokufuna nga kanti ke mafisi kuyayifikela kaphila mzimba sitholakala lapha eThekwini silapha nje emarket mulapha emarket eparts kweBridge kune rank yamabhasi lapha thina sisebhilidini elinojwayelane elibhekene nerenki yamabhasi mangabe ke ufika lapha eduze nojwayelane kunamastebhisi ensimbi ufike nje ukhuphuke ngamastebhisi ensimbi mawuqeda ukhupha ngamastebhisi ensimbi ungena kumnyango wokuqala mnyango wokuqala nje unebhodi libhaliwe phezu komnyango phila mzimba health product uyobe usufikile kaphila mzimba noma mangabe ke urequest avele nje mhlambe uhamba ngemoto yakho vele nje ushaya lapha u-155 Julius Nyerere 155 Julius Nyerere izokuthatha yokubeka kaphila mzimba uzohamba nje uyifikela kamnandi kabi inombolo yakhe kaphila mzimba u
1: 066 006 007 007 50 5043 43
0: sicela ukuyiphinde nombolo 066 007 5043 asibonge kakhulu mfaka mthwesi sibonge kwizwe lomzansi
1: Nkosi kakhulu bhuti siyabonga kakhulu omfowethu ingoma phambili ingeva emva ubhuti sicela uqhamuke abakaphila mzimba abakaphila mzimba siza kakhulukazi kwingxaka abantu abasuke bebhekene nazo ulobilobo ke ibrand ambassador kaphila mzimba sobe sixoxe mna nawe ngayo leyo ndaba le okwangoku ingoma phambili ingeva emva ukhona umfundisi baba umdluli

0: eyiningi.
1: Yeah.
0: Kanti ilapho kwabo kuyikhola kuzosizakala khona.
1: Yeah.
0: Ngiyacela ke mlaleli ukuthi uma uzazi ukuthi ufunani ngempilo yakho.
1: Yes.
0: Uma ufuna ukuthi ngiqhathe nabantu.
1: Yeah.
0: Uma ufuna ukuthi ngigcine sengikwazisha abangani bakho la beze beyibusi. Wena wavela waba nenhlanhla wahamba imoto enhle kanje. Wavela waba nenhlanhla wathola makoti okuhlonipha kanje ozovusa umazakini. Wenza ngani?
1: Yeah.
0: Woza kasikhwini nobhoko. Sazama ke bebuhlungu futhi kakhulu futhi kumina. Ukugula komuntu.
1: Yeah.
0: Maseze hamba emhlabeni.
1: Yes.
0: Kalo muntu ugula nje ebekade edla ama ARV.
1: Yes.
0: Lo muntu ugula nje waphika nabangane bethi bona babamba ingane.
1: Yeah.
0: Yazi mntazana?
1: Yes.
0: Wayethanda ingane, ethanda

0: Dilakukan.
1: Japi lansatero ngisimile ene engiyathanda impilo yakho liyangibusisa kakhulu. Yazi yazi ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Ingoma zakho o.
0: Yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.

0: Hayi, ngibonga kakhulu mfowethu. Hayi, ngiyabonga. Hayi, ngiyabona ngempela mfowethu, manje umehluko. Hayi, ngiyabona impela umehluko, ngoba ayade phela wenze nokuze kuqashwane impela ekhaya, ukuthi kwenze njani. Mina-ke nje ngathi ngivakashela ngapha elokozane ngaphandle, ngiyafika ekhaya, hayi umsebenzi hayi uvele ungenzeki. Hayi manje, hayi nabo, hayi bayajabula. Ngiyabonga mfowethu.
1: Hayi mkhulu, hayi ke uhamba wedwa mkhulu. Ngeke ngagadla mkhulu, ngathi ngendlela engigadla ngayo sokufanele kube nomuntu ozongiluza. Hayi, into engibongele phela uma sengigadla kanje. Hayi, sengiyagadlisisa ngampela manje, ngathi sengidinga ukubongelwa manje.
2: Sawubona baba Mbonambi, ngithi angibonge nje ngendlela amaphilisi angisebenzele ngakhona. Ngithenge amaphilisi ngiphethwe iqolo nenyawo, kodwa-ke ukudlula lapho kungisize kukho konke, ngoba manje benginenkinga yama-alsa. Nginele ukusebenzisa la maphilisi, sengiyakwazi ukudla ubhontshisi, ngiyakwazi ukudla iklabishi, izinto bengayilokuthi nhlobo. Ngithi angibonge kakhulu, amaphilisi angisizile kakhulu. Nalokhu bengingakucabanga ukuthi kuzolapheka, kodwa hhayi, ngisizakele baba, ngiyabonga kakhulu.
3: Ya, injalo-ke lapho-ke indaba. Uma ngabe ugejekile lapho ukuthi bambe lapho inombolo, nansi-ke u-073 454 3939. Igama lakhe ngubana ku-Clan Jones, All For You. Izilomzansi 98 FM karekelama igama msajaro the great. Isibongo Justin Case udekhethe noyithize umbonami. Umshana kamaqandathu siwe nakhunzi bejamela khona le phansi emshazi kwengcolosi lapho ngidla khona manje. Kunjani kodwa kahle? Mhlawumbe ubheke ngasekhaya, uphephe emgwaqeni. Uxakile umoya la ngaphandle.

0: Hayi nami ngiyayazi le. Hayi le ngiyayazi. 0604807164. Someone sabana?
1: Hola hola hola mshwarazi.
0: Mfowethu kunjani?
1: Ngishama bro friend.
0: Hayi akufani mfethu ngimnandi mfowethu.
1: Hawu la intana ke uwandatembe lo mla kamasha izwe. Sawu DJ Odumo.
0: Ah mfowethu.
1: Awuyazi umsukulu yamlenzana. Uyazi no number 1. Babi sebo ke baso bona seza ngani.
0: Yisho njani ngoba into sibe
1: eh? Ah. Ayisiyaskada. Edo siyapha ndayi PK Zive.
0: Ngilungile mfethu. Good luck siyabonga ne. Dagi Brazo. Right 0604807164 0604807164 speaking ngala.
2: Hola mchwara, hola mchwara. Abanga ukuthi ukhuluma nge TKZ lapho. Umachingching lo.
0: Ithini TKZ? Sobona sabona?
3: Umdu TKZ.
0: Umdu TKZ. Umdu wakuba
3: ku Thanda le wife.
0: Oh, okay. All right. Lungile. Mdu TKZ. Ku TKZ kwakhona wengekho umdu eh? Hayi ngeke. Okay. Lungile. Asibheke ngala. Aw.
4: Eh ngicabanga ukuthi mina yilo kule ngoba ethala kasha. Ngacile bani bethala kasha. Hala kasha ngathi yona le mbi. Kwamjwala khona sisemba le la.
0: Thank you. Aw, okay.
5: Wona ula mtwara ha ubala lo lo ithikezile ithikezile isihloko sengoma sithi babize bonke bazobona senzana umavulo la into uzoba dako.
0: Bra, thank you brazo.
6: Siya police masewe ukuthi TKZ babize bonke bazobona ukuthi senzani. TKZ family impothu banganze baze bangeqele umbuso kaZondi lo finish and clear. Bye.
0: Thank you siyabonga. Right, lona ke TKZ akabe ngisasho ukuthi kuyobani igama. Eh kulungile ke siyabonga kakhulu asibekene ngala.
7: I'm wrong. But it's a one for a classic TKZ. Umshabe.
0: Thank you Mzobe TKZ.
8: Sombonana izwini lomzansi. Hayi nathi siyaphila izwini lomzansi njalo empilweni nathi siyaphila. Hayi mina nje ngumfo kamaphalowa mina. Ngithi hayi lengoma oyekhuluma ngayo lapho ezwini lomzansi ingoma ye TKZ yef. Ye TKZ lethi. Hayi le ingoma ye TKZ lethi hayi. Sikade lethi KZ nje icwalekile liyakudala lethi afela fela le ngoma kathi KZ mina ngizwa kuyiyo mangilale lensimbi ukukhala kwayo kuthi KZ le bedlala nakekho ngayazi kuthi KZ TKZ le ngoma kathi ngayilalela ngiyayizwa nami ngizwa kuyithi KZ ngingazi-ke noma ngizwa ngani kahle ngiphileke ezenomzansi hhayi nasiyaa lo ngumncobo la into nisekhonobya
0: Thank you, my follow-up.

0: Hayi nami ngiyayazi le 0604807640604807164 sibhekekela ngalayo. Sebenza ubona?
1: Jara umama Grace bahlabathini nami ngithi TKZ.
0: TKZ.
1: Yebo kodwa ukhona namandoza la kule.
0: Lungile takise boga kakhulu ba Margaret right 0604807164 0604807164 eniyangithusa eh Semane sawubona Hi Semane sawubona Lungile ngiphume ngala asibuye singene ngala nanga umunye isibhalelo uthi ke TKZ uyabona ke senzani kusho lapha ke uphila Mkhize siyabonga kakhulu lapha ke Enulens asibungene ngala Semane sawubona
2: Ola mtaru
0: Mfowethu kunjani
2: Hayi kulayitra tatimjaruz.
0: Hayi akufani mfowethu. Ha wish hayi khona mfowethu.
2: Ukhuluma nebhalo le makha konkandlala mtaru.
0: Brazo.
2: TKZ nje lena uzani sabeze bezobonta isenzani la izindlu mzansi.
0: Uyalaza udaba.
2: Sho mtaru.
0: Thank you mfowethu.
3: Hey mabizo. Mabizo. Ngilalela mabizo. Ngilalela awuseyalo maje. Hey mama manje kulalela. Ngilalela. Ngilalela. Ngilalela ingoma zakho hayi. Ngikhona umdlalo ukulalela nje. Ayisho lutho ukulalela.
0: Awu.
3: Usekhuluma kusekwini.

Qhathanisa generation yama 80s, qhathanisa generation yama 90s as well as ama 2000. Generation yama 2000 nomisizukulwane sama 2000 kunezinto nje othola ukuthi abasayisabi aziselona ihlazo kubona. Kuyizinto nje othola ukuthi kubona sekuyinto enormal. Sekunormal ukuthi uma uhlangana nama 2000 mhlawumbe uyiphumela noma uhlangana nawe emgaqweni mhlawumbe ayiphumela esikoleni sekuyinto enormal ukuthi ungahlangana nawe ibambanele ngesandla awana nkinga ukuthi umdala umncane awana nkinga ingane zesikole nje ziyayihambela noma kanjani zenza noma kanjani into kade abantu bama 80s nabama 90s uthole ukuthi mhlawumbe kakhulukazi abama 80s uthole ukuthi bekuyinto eyihlazi impela ukuthi ungahlangana nomuntu omdala mhlambe uhamba nomfana even ukubambana nje ngesandla bekuyinto eyinkinga kakhulu ukangikuphathike impela ukuhamba naye kubonakala ukuthi khona into eniyenzayo bekuyinto impela nje eyihlazo nesabekayo ubuka kwi social media umungena kwi social media uchecka indlela abantu asebekhomenta ngayo sekukalula nje sekuyinto lula kakhulu ukuthi umuntu kwi social media avela sebenzisa igama lenhlamba kunamagama othola ukuthi phambilini bekunzima ngempela ukuthi ulisebenzise kodwa kwi social media uthola ukuthi abantu bayalisebenzisa noma kanjani nje kunamagama amaningi abawasebenzisayo kakhulukazi mhlamba abantu mebebhala noma benza ama video einkundleni zokuxhumana sekunamagama nje abawuthola ukuthi bayawasebenzisa ungena mhlawumbe nasestolo ungena ebhasini sekuyinto ejwayelekile uthola ukuthi ungangena nje mhlawumbe estolo noma ungena ebhasini noma ungene mhlambe eclinic uthola ukuthi umuntu omdala umile but kukhona mhlawumbe umuntu obona ukuthi hayi umuntu osamusha uthola ukuthi hayi uhleli phansi ngeke azakwazi ukuthi asukumele umuntu omdala. Umbuzo esiwubuzayo namhlanje yini wena othola ukuthi ayikashintshi kuwena usayisaba nje sayihlazo kuze kube namhlanje noma ngabe isikhathi uyabona impela ukuthi sesishintshile sekuyenzeka uthole ukuthi umuntu omdala noma umuntu omncane unokuphikisana nje ngamagama nomuntu omdala futhi icaca ukuthi hayi gcina yena lo muntu omncane yini wena le othola ukuthi usathuma ngabe uyibuka nani kuze kube manje uthola ukuthi hayi impela awukwazi ukuthi ungayenza mhlawumbe ngabe sesilangalaleni mhlawumbe ngabe ukuphikisana nomuntu omdala mhlawumbe ngabe ukubona umuntu omdala emile mhlawumbe kwenza ividiyo mhlawumbe indlela yokugqoka iziphi lezi zinto lezi wena othi cha kuze kube manje ngisho ngakuthiwa isikhathi ngiyasibona impela sesishintshile but mina ukuthi hayi akavumi noma seziningi nawe izinto obonayo ukuthi hayi le bengiyisaba kuqala but manje hayi sekuyayifanela angisayisaba kuselona ihlazo sengiyakwazi ukufaka isketi mhlambe singenhla kwamadolo ngihamba impela ngiyeThekwini kodwa ayi bekunzima kuqala sengiyakwazi ukufaka ibhlukwe ngihambe ngiyeThekwini but iqala bekunzima ngoba sengibonile impela ukuthi hayi nabantu abadala bayawagqoka amabhlukwe bahambe ngawo sengiyakwazi ukuthi impela ngingafaki lutho ekhanda ngoba sengibonile ukuthi hawo eThekwini impela uyahlangana nomuntu mhlawumbe ola kuma 50s eyisenzela inwele zakhe engenayo inkinga so ngibuze subuzayo namhlanje yini wena le kuze kube manje othi hayi cha mina impela cha ngisamile akushintsheki asumelele ivoice note ku 0638208448 nomushayele ku 0604807164 0604807164 siyafisa nje ukuzwa lezi zinto lezi impela othi wena usabambelele kuzona noma sekunezinto vele nawe osuthi hayi vele ngoba seziyenziwa futhi sekuyinto ejwayelekile hayi nami sengaze ngajwayela nje ukuthi hawu mangibona lokhu hayi nami ngenza njengabo awusenankinga 0604807164 Semen sabana?

0: Yebo, sawubona njani?
1: Siyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila nawe.
1: Mhm, sikhuluma nobani?
0: Ukhuluma noDabula.
1: Yes, Dabula.
0: Yebo, Dabula yasibana la inanda.
1: Mhm.
0: Ayikile.
1: Yeah.
0: Yana bhuti, ngiyakubona. Unento engavumunyisi.
1: Yeah.
0: Ngazi noma indlela engikhulele kuyona into enakulakisho emakhaya.
1: Mm-hmm.
0: Yabona nje uma ngikhuluma nobaba omdala kunami noma ngawumama.
1: Yeah.
0: Angikwazi ukuma ngikhuluma naye ngibe ngihamba. Ngiqhubeka ngihamba. Kodwa ngisakhuluma. Angikwazi lokho. Akuvumi. Kodwa isikhathi esiningi ngibone la eThekwini benzazalo ingane futhi ukukhuluma nomuntu omdala iyahamba nje ayazi nokwazi ukuthi ikhuluma nobaba. Manje leyo nto ayishintsheli mina.
1: So uma kwenzeka nje uthole ukuthi ukhona ingqoqo nayo impela nomuntu omdala uyama nje akhulume lo akukhulumayo azaqede ngaphandle kokuthi mhlawumbe usuku uhambe.
0: Uzali impela njengoba ubeka.
1: Ah siyabonga engathi baningi abantu abangakufunda lokho ukuthi makhulunywe nomuntu omdala impela umlindo ulalele ungaphendula ulalele nje nanokuthi uthini.
0: Yazi namhlanje futhi ngibona omunye umfana ongangumfana wami njengala khona la endaweni.
1: Mhm.
0: Ngiqhamuka uyabhema uyingane impela sengithi mina uyimfana. Woseyabhema impela awusakwazi ukufihla ugwayi. Usuyidayi wena ozalini. Nidayi indlela nithi ngiqhamukele mina vele. Udebe umkhulu wena ozalini. Dawe hayi ukuthi usethekweni pa. Yabo umuzo uyangibona ngoba ufihluke ngemuva kwakho ugwayi wona.
1: Mhm.
0: Uyakhuluma uyaphuma kodwa ekhaya impana kwamaphumulo lento eyizayo. Hayi, ngona bazi abeni, ngishintshile khona hayi kakhulu ama 2000 hayi. Hayi ngazisaba ukufaka mina ngiseduze kwemanzi ethu la esikoleni.
1: Mhm.
0: Uyothi ma uhamba njengalana ibe nezimpalo la zingane ezisala ezincane izingane ezino 15 ezinye intombi no 16 kanjalo.
1: Yeah.
0: Zimile. Uyabona ukuthi kuyathandwana ngendlela ezivana. Yize ngasho nje lesonto lithekile kwenye ngapho ingane yazi ngiyafisa ke nibone kuqhamuka umzali wakho nje nizalayo hhayi umfana wahleka waba namahloni intombazane yangigqolozela kwaba ngathi uyangithuka ngenhliziyo hhayi okay niyabonga lumnandi ohlelo lakho iy'nkulumo zakho ye-right
1: siyabonga kakhulu Dabula siyabonga kakhulu thank you right Right, 0604807964
2: 0604-07-164, 12 minutes after 7. Yabo ngibheke ku 45 to 50 manje kodwa ngisawulingi ngisawulahle ugwayi angibhemi phambi komuntu omdala mina nhlobo mina mzali wami mina azaza ngibone mina ngibhema ubezwa kuthiwa ngiyakubhema hhayi ukuthi kuthiwa ungibone ngibhema ukubamba intombi intombazane ngesandla angikazi mina eze ngibambe intombi ngesandla hambe sibambene angikwazi ngigaba mina yabo kahle kahle nje yile nto ukuthi ngihambe ngisitrola sihambe sibukisa sihambe sikole angiyenzi ezo zinto mina ngoba angibhilibhili kuyona ngezaloni ngokuqamula umuntu wesifazane phambi kwabantu erenki we ngingase ngifile angifunze ukuqamba amanga sengama libangibize ngesilimo ngizona nje futhi ngiyoze ngifakesho ukuthi ngiyilesi silimo esimini esi-right
1: Danke kulungile siyabonga right 0604807964 0604807164 13 minutes after 7 mhla ka 22 again again August unyaka ka 2026 well basically nje sibheka ikakhulukazi ngeizinto othola ukuthi ke wena kuze kube manje impela noma ikhathi impela seyishintsha kunezinto esejwayelekile nje ezenziwa ama 2000 noma ezenziwa ile generation yesimanje izipho wena lezi othi cha impela namanje wena usamile kuzona azishintsheki usalubambelele nje kuzona

0: Politics generation is manje kunezinto eziningi othola ukuthi isiyazenza ayina nkinga nazo mhlawumbe usahila abantu othola ukuthi nawe unako lokuthi ay nami ngihambela nje nomama wakwami sihambela somewhere siyakwazi ukuthi sibambanele ngezandla asinenkinga ngoba very strong ukubabona sebekwenza nathi sekwaba into nje ejwayelekile esesiyenza asumeleleke nane voice note yakho 0638208448 asingeneke amanye ama VN
1: Razwab mshwaye baro makwaza msakazwami night of road hayi msakazwami kunini uhamba nomuntu wefazane emgwaqweni nigaxene lokubambana ngesandla hayi ngenze ngwezi namanje ukukhulu mdala la ngiqhamuka umuntu omdala ngiqhamuka abantu nje angikwazi ukubamba umuntu ofakaza ngibambe ngesandla ngibambe ngihambe naye emgwaqweni ukucabulana nomuntu ofaza emgwaqweni cha msakazi wami yeye ngizwe kwenza namashi ngizwe ngiyifi impela ukhamuka abantu nje hayi lo nomuntu omdala akuneyingane cha phambi kweyingane uqala umuntu ofazane nomgaxa hayi ngisakusaba impela yengweza hayi phela yimi lapho umsakazi wami
0: dangi siyabonga right asibheke yomaleni kakhulu ke nama voice notes asibheke ke nangala
2: ezweni lomzansi msakazi wami ohloniphekile bengelele nje nabalaleli bonke hey ngeke into eyihlazo ngeke ngempela nje ngisho namanje nje angiziboni ngingathi uma ngihamba nomakoti wami noma wengane yami makuqhamuka umuntu omdala sekufanele sihagane siqabulane yonke le nto angiziboni nje ngenza lo manyala cause umuntu omdala kumele umuntu omdala nje kude ngihlangane naye kuphi ngihlangane naye kanongoma ngihlangane naye eshow ngihlangane naye kamaphumuzi uma ngihlangane naye kuphi mina ngikhule emzumbe nje kwandelo inhlonipho nje ngitshele ukuthi into yokuthi ufuna kwazi uhlonipha ngisho umhlaba uhlonipha ngisho indawo enyathele kuyona hhayi kanje le nto eyenziwa lezi ngane
0: danki kulungele siyabonga right sizongena ke kwingoma yakhe sizongena ke kwingoma kaLeo Guardio le ngoma ke ethi Mbokodo masibuya ngalapho soqhubeka sibheke ke ukuphalwa kwakho kuzona ke inkulu zokuxhumana nakhona ke kuFacebook laphana ke ungangithola sesheke siyabonga Mthwara nakwinombolo ka WhatsApp 0638208448 kanye na ku 0604807164 so wazi ukuthi ke ungishale 17 minutes after 7 mhla ka 22 August unyaka ka 2026 Mbokodo Leo Guardio hamsana ke

0: Nagwara kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lakhe ke Leo Gwadio amsana ngeno Chabia ingoma ethi ke Mbokotho. Sikuyinyanga ke abantu besifazane 26 minutes after 7 mhla ka 22 kuyena ke August unyaka ka 2026 0604807164 sibheka ke kakhulukazi ke isihloko esikhuluma ngaso namhlanje kakhulukazi ke lezi zinto lezi wena kuze kube manje usayibuka nje njengehlazo awuzenzi ngisho ngabe kuthiwa ke isikhathi sesishintshile uyabona ema ukuthi umuntu wesifazane uyabona impela ukuthi hayi bayafaka amabhluke nje bahambe baye eThekwini umuntu ono 40 umunye uthole ukuthi impela usebheke lapha ko 50 kodwa ke usayifakela ibhluke lakhe yaphuma impela abambe itekisi ahambe aye eThekwini wena ngabe usamile lapho ukuthi hayi wena luthi ibhluke umunye wababona besilisa impela ukuthi hayi kade ngizwa abanye impela beveza ukuthi hayi noma sebekhulile impela kwemakuzuka ugwayi nje ukuthi awubhemele phambi komuntu omdala ngisho hayi yena eseyumdala esamdala uqobo lwakhe lutho iziphi lezi zinto lezi impela ke ezingakaphumi kuwena odi namanje uma ngabe impela ubuka nje ukuthi hayi cha mina lokhu impela asoze kusayihlazo kusakusaba 0604807164 0604807164 Semenza ubona
1: Anjwa
0: Hayi kunjani?
1: Asikhona. Hayi ngilalela la abalaleli utholise ngoba nakho lo oqala ukuthe usho lo nawo ulandela sezosho. Abantu ngathi manje abanawo independent mind. Okay, ake ngibuyele lo line wa lesihloko sakho la mdrama. Mina into engasoze noma sengimdala ke ngaka. Yabona nje ukuba umuntu omdala ngiyamhlonipha. Labantu hayi ukuthi ngisho lo ngoba nakho khona umuntu othe kwamanje ngengizwe uthole ukuthi emsakazweni ehlambalazwa umuntu omdala uthole ukuthi ngobaba lo usho umongameli njalo kanjalo uyabo uthole ukuthi ingane lento shoka esho kanjalo kungabe indaba zalutho kodwa manje uthole umuntu wazi ukuthi yena uyabahlonipha abantu abadala akufunakala yabo nje mina nesilo ngisoze ngathi ngisibize noma kanjani noma sisincane ngomzimba ngenyaka kunami ngiyasazi sisomhlonishwa ngoba ngiyazi abantu abaqalekisiwe abangaqapheli lokho yabona ukuhlonipha abantu abadala ehe njonga betha nje ngikhuza lokuthi phela hayi ukuthi umuntu ngoba nakho uthe nawo uzofona futhi naye futhi uzosho same thing usho lalo phela sesizwile lonto
0: aya akaqhamwe ngeke uthi ndimeke lungile asingagili kakhulu kubalaleli mhlambe wena ikona ku blog wena obona ukuthi mhlambe namanje kuze kube manje wena usa kubuka njengehlaza ukwinzi
1: njoba dengisha njenge ngichazina ngani mhlambe ubongezwa ngithe mina engilokuzana engisakubambena manje ukuhlonipha abantu abadala kunami nabantu abanezikhundla yabo even noma kumholi engazwani nendlela enza ngayo ngithi ubaba kusibanibani
0: yeah
1: yize ngazi ubisigebengu lo mholi yabo kodwa ngoba nginxa ukuthi umdala kunami ngeminyaka ngeke ngithi lo baba lo uyabona lo ngiyabonga wemjwa
0: kulungile siyabonga kakhulu ne thank you right 0604807164 0604807164 yeah inhlonipho kubantu abadala kulungile siyakuzwa asibone ukuthi ubani omunye khona semenza ubona
2: Sawubona sakazi ngiyaphila mina.
0: Siyaphila sikhuluma nobani?
2: Ukhuluma nomhlobo wa Hadebe la kaChu.
0: Yes.
2: Ayi mina baba akukho nokugoda ukushintshile.
0: Mhm.
2: Ngisayisaba nje into ezihlazo ngimdala impela ngithulile. Yabo nje ngithi ukora phansi lesingakhulu ukora phansi nokora thu ngakhulu ukora thu.
0: Mhm.
2: Isikhathi sishintshile ngazi ukuthi sona futhi. Ngithi mina ushuthi umuntu inkingi kuyena.
0: Yeah.
2: Uma baba usene unembeza, mina ngiye ngithi ushuthi isidumbu esihamba ngey'nyama. Ngoba into oyitshelwe kini ukuthi ihlazo lento. Iqhubekele ukuthi hayi isikhathi sishintshile. Yisiphi le sikhathi esishintshile?
0: Yeah.
2: Yabo leyo.
0: So nje izolo. Yeah.
2: Kubona konke mina. Ngibonge kakhulu abazali abangikhulisa. Ubaba wathi ibhluku aligqokwe. Nanamhlanje angikaze ngiligqoke.
0: Yeah.
2: Ubaba washo kanye, wangibiza kanye, engitshela lento. kuze kube manje akaze ngimgqoke. Ngangifule ngisho senginamapijama. Ngithi ngiyawagqoka ngoba ngiyalala. Hayi khona. Angihlula. Ngibuye ngikhumule ebusuku. Ngale kwalokho uma ngilalile ngizobona ngibone ngiphakathi kwabantu abaningi besilisa bodwa ngingagqukeki ukuthi nginini. Ngawayeka.
0: So nje
2: into ishintsha kumuntu umsakazi.
0: Yeah.
2: Asikho isikhathi esishintshile. Ithini esilahla isikhathi. Isikhathi senjalo nje. Iy'ntaba ozazi zime lapha zisame kuleyo ndawo.
0: So le nje ukuthi abantu babuye bahambisana nesikhathi omunye usephuma impela enganqwazile engafakeli ukuthi uthole kodwa usekhulile nenwele esiqala ukuba mhlophe awalutho nje wena ukwazi uzuqale.
2: Ngeba ngisho nje baba ngithi uMusa athi mukhule kaNkuluNkulunkulu ucela unembeza kuqala. Ayithi into eshintshayo kumuntu. Ingqondo yakhe yohlezi nekule nto okhule ngayo.
0: Yeah.
2: Yeah, ngiyabonga msakazi.
0: Kulungile, siyabonga kakhulu ne.
2: Yeah.
0: Thank you.
3: Hey, isima phambili bhuti. Uyabona ukuhlonipha, isima phambili. Nothetha nomuntu omdala, ewe tata, ewe mama, ewe bhuti, ewe sis, ewe aunt. Hey, asekho loo nto le kwezingane zabo. Ngena endlini uthwele isigqoko. Yeah. Tebhisile, ibhulukhwe isezantsi. Hey inzima lento, inzima kakhulu. Hayi. Inzima.
0: Thank you siyabonga. Alright, 0604807164 0604807164. Asibheke nangala ku WhatsApp sibone ukuthi ke khamba kanjani.
4: Hayi ngikubingelele mpoka mjora, sikhura. Bingelela umgcobo ethe kuphela imputhu. Ukuthi ngile emgwaqweni makwenzeka kunomsindo haza oba ungajuke. Hayi mina namanje ibhasini sasukuphi. Makwenzekile ngagibela ibhasi. Izolo nje ngisuke eThekwini. Hayi ngisuke eThekwini, ngisuke eClermont ngeThekwini. Ngikungena umuntu ngame eTexini eKwantamini. Ngagcina sengihleli kule nto le. Sonto le ngaphakathi eKwantamini. Mina into engizoyisho namsakazi nabalaleli. Umuntu kukuye. Kukuye umuntu. Mina namanje. Even noma ngene ekhaya noma ngena kabani angingeni nesigqoko ekhaya ngisangena ke nje egcekeni ngingafiki endlini isigqoko nje angisifaki inhlobo nhlobo umuntu engihlangana naye mina wonke umuntu omdala ngiyambuka ukuthi holo ufake imbuze ngobhuti noma okay sesingene zababa ubaba bonke mina abantu bawutshela akekho umuntu nje ngihlangana nje nomkakhule ngegama kwenzeka okunyeke mina namanje ngiyakwenza mangingene kula mangisekhaya nje noma ngiphakele umuntu ngisathuka yabona nje mina mdwala ukudla umlenze wenkungu ngisakusaba namanje ngoba into engahlakaniphidi yobaba ekhaya ngiyawudla manje ma ukuthi ngingedwa ngithenga inyama ngedwa kuwa nakhona futhi ngithi ngikudla ubungilahle nembeza ukuthi ungathi ngesiterobi enjolokuthi-ke kukuthi kukuthina kodwa umuntu kukuye lonke kokuthi ingane ingasuki.

sizathu unokuthula wakamwandla endwedwe endaweni yasewewe into yokuloku nje ngazalwa uma ngifundisa yona engingashintshi ngibona nje futhi engazuthi ngizosala nje kuyona okuthanda ukuya esontweni ebese ngizoba nokuthobeka ke kumuntu omdala umuntu omdala nje noma ngabe ngiyamazi noma ngabe angimazi angikwazi ukumphendula nomi kanjani nalokhu kokugqoka ke futhi ngivele mizizo sengazuthi angigqokile babe ngigqoka into emfishane ngiyangibuka impela ubona umuntu emdala egqoka into efishane ngithi ngiyahala engibona ukuthi babe ngithi ngiyayigqoka mina ngibona ukuthi akuhlangani yilokho nje.

Alright, asivaleke kulungileke kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Ya sibekela phana ke kuzona ke zemidlalo nawe andizo wakamthembu. Khumbule ukuthi uzoba khona ke nazo ke zemidlalo. Before siya kuzemidlalo ke asibheka ama message akho ke osithumelele kona wona ukukhulukazi ke sibheka nje isihloko salamhlanje izinto ke esibhekayo lezi wena ke kuze kube namhlanje ngisho akuthi izinto ke seyishintshe kangakanani isikhathi sesishintshile. Kuwena nje azika kushintshi mawukuthi usahlonipha into nje osayenza impela sibheka lezi zinto lezi othola ukuthi ke wena impela ukhule nje wazi ukuthi cha into ukuthi iyihlazo namanje impela hayi noma bekuthiwa impela ususeThekwini noma bekuthiwa impela usuyabona ukuthi hayi abanye bayakwenza.

0: Lokhu nalokhu nalokhu kodwa wena usamile nje sekutheni cha mina lokhu angikwenzi ngiyabona ke bakhona nabasibhalile lapha ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp lona ukuthi ke siyabonga mtshwara mina ke nje ukubambana nomuntu wesilisa ngesandla ukhombisa ukuthi ke niyathandana cha angisoze nginamahloni namanje kusho lapha ke uthandiwe lapha ke enanda impela leyo ukubambana nomuntu wesilisa impela ayisamhlula lona ukuthi ke iyo mina ke nje inhlamba emsakaza hayi ngiyayisaba shem angiphatheki kabi mayikhulungeke umuntu omdala kuvele ke kuhlasimuleke umzimba impela especially etaxini mfowethu hey wazwasho ukuthi usibani bani uthi ke uvele ke nje ayisho kuthuleke okay uthi ke yokunzima kulungile siyabonga kakhulu asibheke ke namanye ama voice notes bona ukuthi ke kuhamba kanjani ukhumbule ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 ungakwazi ukuthi ke usithumelele ke i voice note yakho noma usibhalele ke yona ke lo nombolo ka WhatsApp
1: umalume owaziwa ngusipho
0: khona ngathi le ingene wrong le ngiyayisola
2: mtshwara yaphila ukhuluma nathabile ngoba sele intuzuma hayi uyabona nje wesiya mina nje namanje kusangihlula ukungabingeleli yabona into yokuthi uma ungena kubantu ungabengeleli iyangihlula impela kwala noma umuntu uma uthi uyabengelela ungena etaxini uthi uyabengelela abantu bathule bangavumi ngithi hayi ke kushuthi nje kufanele ngifunde ukungabingeleli kodwa kuyangihlula ukungabingeleli hayi ke yaba le yingane zesikole nabafana hayi ungathi ena ziyabukisa ke ngoba kubalula nje ayikwazi ngisho nanokuthi mhlasimpe maqhamuka umuntu omdala nazimile zenza lento eziyenzayo azinamsebenzi kushuthi mhlasimpe umuntu uhloniphe ekhaya kubo kuphela ngoba ngicabanga ukuthi umuntu uma ngabe ephambi kwabazali bakhe ngeke ayenze lento nase kwi-transport emabhasini izinto ezizikhulumayo uvele ube namahloni wena ohleli osuka usebhasini kungathi ziyahla ziyanyuka ziyagijima ezinye ziyashayana khona la lezi ethanda ukuba ndadla naye imikhuba ezikhulumayo hayi wesiya hayi uyabona nje thina esakhula esazala kule yaminyaka ngempela khona izinto oyibona ukuthi ziyamahlazo uyabona nje mina nanamhlanje angigqoki nje into engaphezu kwamadolo izinto zami zisemadolweni kuyaphansi angifaki nje into esemadolweni kuyanyuka cha ngani ngoba fanele uzihloniphe sifundise ukuthi zihloniphe wena uhloniphe abantu uhloniphe bonke abantu osuka phakathi kwabo lento ekhona manje angazi noma kulahleke khona la kulahleke khona wesiya ngiyabonga uThabile ngoba sentuzuma
0: Dr. Thabile ngoba siyabonga kakhulu lona ukuthi ke mina ngina 56 years kodwa ke kunabantu ke engingabhemi phambi kwabo kuze kube ke manje right kulungile siyabonga kakhulu asibheke ke amanye ama voice notes bona ukuthi ke khamba kanjani
3: Ngibingelele mntwana gcina ndimande emzinyathi hayi mina hayi ugwayi jangaze ngulokothe namanje notshwala ngokunjalo kufana noma umcimbi emzini omuntu noma umngcwabo noma kuthiwa kuphumile utshwala buningi mhlawu uthiwa idrink ukuthi hayi kuthiwa ukuthi ayikho idrink noma iyashoda angididekezi nje ngasotshwaleni kufana noma kuthiwa ngibona mhlawumbe umuntu omdala iphethe kabi ma siyangandawonye nje akuyona inkinga ngumphathisa ngiyamphathisa nje ngingabheke inzuzo angilingisi nje amaphala lawa uthole ukuthi umuntu akuphathise sekuyaba usefuna ukukhokhelwa hhayi ngikho nje lapho mina angashintshi nje kusenjalo ngiyabonga
0: dangigcina ndima gcina laphana ke emzinyathi right 0604807164 0604807164 yona ke nombolo ungakwazi ukuthi ke ushayele kuyona leyo uzokwazi ukuthi ke usithole nakanjani ke laphana ke kuyona ke WhatsApp 0638208448 0638208448
4: ngibingelele ke Mr. Mtshwara ngibingelele nabo bonke abalaleli bomsakazo izwi lomzansi ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMbongolwane esifundeni sasoyaya ngokuhlala ngela eSavannah Park ngokuzalwa ngela eStenga eGrantville cha Mr. Mtshwara nabalaleli ngu Moses.

0: igaba lakhe ke TJ Bongsa kwa kumsakazi zidomzansi FM ingoma emnane kakhulu ke leyo zwayo hamsana ke nayo lapha ke uAndile wakambili ingoma ke ethi isimo kare ke phambi kwale ngoma ingoma ka Black Coffee ethi ke Drive ezingeke zengoma esikuthulele zona khona la ku 98.0 FM sibuye lapha ke kana ke pump it or dump it before siye ku pump it or dump it asibeke ama voice note akho ke bese siyavala siqala ngale kuma voice note
1: Ubungelo lemsakazi mahlala iphunga lo ngalomnyama wabendwa wabendwa basezulwini wabendwa basemhlabeni ngabamjikajika amenze into abayithandayo hayi intsha namhlanje na kusukela nje kuma freeborn kuza kuma 2K hayi angazi mina ukuthi ngabathini uyazi nje ngoba besebenza nje Awazi ukutshela umzali wakho ukuthi uhola malini. Futhi noma ungambuza wena mzali ukuthi uhola malini, akafuni ukutshela. Kodwa ekugcineni lo muntu lo ufuna umsizi. Uzomsiza kanjani umuntu ongazi ukuthi umi kangakanani ngasemnothweni wemali? Mina ngangithi uma ngithole umsebenzi, ubaba ngeke azangibuza ukuthi kuthiwe uzohola imali mina ngizomhlangabeza qala ngithi baba kuthiwe ngizohola imali yokuthi ngesonto kumbe ngenyanga hayi ngane zanamhlanje mina ngazi ngempela ukuthi kwakhala enyonini ayifuni nje nhlobo kodwa ayifuni ukwenzelwa yonke into uma ungasazenzeli futhi zinenzondo engasukumi phansi ziyomzonda umzali koze kube sengathi umthakathi kuzo
0: All right. Hey, hey, hold. Right, let's pay again.
2: Mr. Mchwara, ngiyakubingelela. Uthembele hlezi lakazi lo, ngise 36 e hostel. Kawe Mchwara. Ukuhlonipha umuntu uphuma nakhe ekhaya. Ubona abanye abantu sebethanda ukuthi athi umuntu isikhathi esishintshile akunasikhathi esishintshile umuntu umumuzwe esho njalo usuke ethethelela ingoba usukazi ukuthi into ayenzile ingoba uthathe umthetho wasekhaya wawuphosa phansi kombhede wayese enza lokhu okuzojabulisa abangani bakhe yabo ekhaya makuthiwa kunenkomishi kababa ikababa leyo nkomishi makuthiwa kunesipuni sikababa esikasipuni sikababa leso Angathi ngoba uthi akekho umuntu omdala uthathe leso sipuni usisebenzise uthathe leso sitsha noma leyo nkomisho ukusebenzisa kusuke sekuphula umthetho so uma sesiphula umthetho ngenxa yokuthi siyiphethe sigijima sithi awuphele isikhathi sishintshile uthembele ihlevila kaze 3 section hostel
0: Dake thembele ihlevila kaze sibonga kakhulu laphana ke hostel right asibheke ke nakhona ngala
3: hayi lolu daba okhuluma ngalo mfowethu lozima ngixolisa ukungabingeleli ngibengelele ezweni lomzansi nakuwe umsakazi wethu esimthandayo yilo nje lolo dabo oluyiqiniso okhuluma ngalo hayi mina ngisashawa amahloni namanje maqhamuka umuntu omdala nje ngisangimiye kumuntu osifazana ahambe phambili ngibuye ngimfice ngisedlulile kulowo muntu lo mdala mesohlangana naye kodwa isengiye ngibuke ingane zamanje awuzenza noma yini phambi kwabantu abadala ima kuze kudlule wena uzokhethe ukuthi ujike wena kube wena ohlonipha ingane encane ngendlela engisana nembeza ngayo ayiluzima lona ukuthi sokwenza kanjani ayikunzima usimiso lokukhuluma nawe kancalana
0: Danke Smiso siyabonga kakhulu kodwa kumsakazo wakho hamba phambili ezilomzansi FM ya ngicabanga ukuthi ngiyangezwa la ukuphawula ukuthi impela ziningi izinto othulithike abantu abakashintshi kuzona

0: ukuthi ke basahleli ngicabanga ukuthi ezinye zezinto lezi ezibalekile nanokuthi kubalekile ukuthi sibuye siveze kakhulukazi kubantwana abasakhulu ukuthi kunezinto othola ukuthi na indlela esikhule ngayo ukuze bakwazi ukuthi ekugcineni kosuku nabo kube khona into abayifundayo kuthina nababona ukuthi mhlambe ingabasebenzela kubalekile lezi zinto ukuthi mhlambe siyishare siyikhulume ngoba uthola ukuthi ezinye mhlambe indlela othola ukuthi bakhula ngayo abazi ukuthi lento le yayihlazo abazi ukuthi how ukungami noma ukuthi ungabusuya kumele umuntu omdala noma usukumele umuntu omdala ebhasini noma isestimeleni into le kade impela iyenziwa akungona ukuthi manje kubusuzothwena ngoba umncane bese uthi hayi nami ngikhokhile kuyilungelo lami mhlawumbe ezingeze izinto lezo uthola ukuthi kubona seyifika vele sekuyinto yamanje so ngiyacabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu ukuthi sigcine izinto ezifanalezi sikwazi ukuthi ke siyisherishe kakhulukazi nabo siyabona kanjani ke nawe ke iPump It or Dump It khumbule ukuthi ke kuPump It or Dump It sisuke sidlala ke ingoma entsha and then wena ke uzosazisa ukuthi ke le ngoma lesiphethe namhlanje ke uyayithanda uma uyithanda uthi Pump It mongayithandi uzothi ke Dump It sobuya ke sikwazisa ukuthi ke yona yiphi ingoma ikakhulukazi ke siyiphethe ke kulona ke usuku lwanamhlanje hlala nento ezilo mzansi FM emvakale ngoma sobe sithi Pump It or Dump It
1: kupholiwe kupholiwe akutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho uthandayo ku 98.0

Vala kanjalo impela, vala kanjalo umlomo. Ngithe wo. Isikhathi kamanje ke 33 minutes lishale hora lesishagalelunye noma singathi nje 27 minutes before 10 kungumgqibelo namhlanje. Ya. Kade ngihambile ngile ngiqale Friday ngabuye ngayo Newcastle ngabuye ngayo ko Great Town sengilakho namanje. Bakhona ke sibabonile. Ngiyazi ukuthi bakhona abahleli nathi nje la ku TikTok nangu Siphamandla Thabethe nje uthi hey imphazimi yaphila kodwa Mr. baningi abanye basajoyina kumnandi ngendlela eyisimanga. Yabona ke lesikhathi isikhathi sokuthi sibheke yona ke iTop 20 top 20 ukuthi ihamba kanjani ngoba ngiyabona la ukuthi zikhona ingoma ezintsha eziqhamukile impela la kanti futhi ngibonile ukuthi emva kokuba kudlule insizwe laphana usicebi ngiyabona kukhona ingoba eseyishoshela ngempela obonayo ukuthi bakhona abantu ababonile thabe ke behambe beyodownloada lezi ingoma ngiyafuna ukuthi sigijime siye kunombolo 20 wanamhlanje.

0: Sivula ke ngonumber 20 kwi top 20 ethu namhlanje. Isikhathi njengamanje 22 minutes before 10 kusihlwa kwizwi lomzansi 98.0 FM. Singena ngempela ngengoma le mnandi ethi liyachance abafana. Kuye bengathi xatshena mase bekhuluma bonke. Vele ulimi uma ungaluzwa uvele nje ukuthi hey ungathi ungabathulisa abantu. Hey le nto eniyikhuluma la ngiyizwa mina. Number 20 ke Dr. Russell ethi ke liyachance abafana umsakazo olalele izwi lomzansi sifuna ukuhamba siyobheka unombolo 19 khona la ukuthi kuhamba kanjani ingoma zakho lezi okuye ukuthi nawe kubonakala ukuthi ingoma ngempela oye waba nomudla noma wafisa ukuthi ngathi ngabe ubanazo ya sakhijima manje number 19 mahostela 97 yimo maqonda
1: Imu makonda na, imu makonda.

Suka ngiyekeni mina yimi maqonda noma uthi ngidlisile letha la futhi nami ngidlise ngangakhuluma nenyanga nje edumile la edume kakhulu iwi politiki kodwa futhi manje ingqoxo lethi kwafika ikhapuli yasendiya dafika athi sizocela ukudlisana ethe ethi ngicela ukuthi wenze udliselo uphinde unikeze nami futhi ngiphinde ngidle ngoba asifuni ukuhlukana abantu bahambe bethi hawu kusho ukuthi umdlisile akekho umuntu ongavuma lento kanti umuntu uma usamthanda vele ubonakala njengomuntu odlisiwe bayazi abantu abake basothandweni uvuma yonke nonsense le ubone ngelinye ilanga ukuthi kodwa ngangingenwe yini kusiyami isikhathi njengamanje imzuzu 17 ngaphambi kokuba kushaye ihora leshumi yabonake abanye ke bathi mabedlisiwe ke bese beba nolaka into ngasiyibone ubone ukuthi hey madoda Nangu umuntu phela engasafuni ngisho ukuthi nje uncike eduze kwesihlahla sethu ujola naso lesi sihlahla wasuncika kahle kangaka kodwa kulungile ke sigijima siqhubeke nayo iTop 20 yethu ngiyafuna ukuthi sigijima siyobheka unombolo 18 esibonga kakhulu laba ba TikTok njengamanje nangukuleke uTime Phazima ngiyambona uPalisa uyayihlekela ke nje uPalisa othapsile ngobese bakhona umgazi bakhona baningi khona insizwe kamaphumulo uSipha Justice uthi kunjalo nje kunjalo Mphazima siyekeni bakithi masilisiwe masingakaboni nje ningasitsheli ukuthi silisiwe ngoba akufanele phela mangabe udlisiwe bese kuba khona umuntu okuvusayo ngoba umvusa kanjani umuntu ngeke uzumsize ngalutho vele udlile umuntu isikhathi nje manje u 16 minutes ngaphambi bakushaye ihora leshumi asigijime siyobheka ingoma elandelayo siqede ingoma ethu maqondana iyashaya uyizwile nginalo nje ithemba ukuthi ngahle ikhuphuke ngesonto elizayo ithi kushoshela isondele phezulu njoba kulo namhlanje ihleli kunombolo 19 siyahamba manje siya kunombolo 18 luqale sakudlala featuring Khamaphanga G Jealous basho njalo bathi liqale sakudlala Yabo baningana abantu abathi hey ngangazi ukuthi ngizogcina sengikuthanda kanje kanti wena how are you

okhethe mina zilandelana kanjalo ku top 20 yethu namhlanje into engajwayelekile neze kodwa ke siyaqhubeka kasibheke ukuthi abanye baphi ngiyibona ziyagqisha insizwa zigqisha ngempela insizwa hayi zisho ukuthi hayi sikhona ezinye zeingoma lezi othola ukuthi noma ngabe umuntu uyi 2000 noma ngabe uyini ubona ukuthi hayi le ingenisile ngempela uyabona ke sigijimeke siyobheka nombolo 16 Number 16, Shinchu Wenza.

Oh suka eziyabhala kuthi insizwa manje zibhala ngempela insizwa ayisalokhu nje zishigamela lodwa zilokhu zimile sengaze liqophoke libe nembobo uyabona babhala umlayezo uzwe ngempela ukuthi ya kucatshangiwe la kwajulwa kwabhalwa into ethinta abantu abaningi he so ngathi iphupho ukuthi amabhafalo madoda akaba khona khona la hey kunzima kunzima kunzima kunzima i top 20 la kwezi lomzansi 98.0 kanti uyakwazi ukuthi uthole app uyingenele nge-app nawe ulalele njengamanje nje basigijima nje siyobheka unombolo bani hayi bo kanti yindaba manje hey siyagijima ngempela namhlanje le ngoma ngabe sengiyifunile ngayithola nje le unombolo number 12 Drake yeah uDrake okunumber lo 12 ngimtholile ke manje sihamba naye ke uDJ Genesis Tiffy.

sitting at number 10 is the Feast of Oz and Gomemnandi and Delis Manga. PLG Chanti no King Master Age Hamba Nabanya Baningi Bekshaila Leongoma. Isikhathi njengamanje 28 minutes to 11 ebusuku siyakhichima ngempela siyahamba asimile ngoba bheka nje leyo ngoma lesikuphathelwa nibe unombolo 10 sesingenile ke ngaphansi impela kwa 10 manje sikhichima ke manje nayo i-top 10 sisuka ku top 20 siyahamba siyobheka ukuthi ke iyona iphi ingoma eyonombolo 9 lapha kwi top 10 ngoba uyabona sesidlalile lezi ezinye eziningi eziku top 20 kodwa ke nayi yona eyonombolo 9.

Feza ethu maqondana emsakazweni ezilo mzansi. Yeah. Kuyazenzakalela silawulwa indalo. Saqala sakudlala kodwa manje washo ke omunye la ku TikTok yabona washo ukuthi ha naye waqala sakudlala wasethi hey ungamangala ukuthi sigupi njengamanje kodwa wona indaba isukuyiqale ngesikhathi kuthiwa angazi ubani okwabanjwe eklasini ethi ubhala incwadi ethi ubhalela umuntu athi uMessi hey lethani lale ncwadi isukaphi hayi phuma kulaki ubethe sidluliselo woza la woza uzoyifunda wena. Abe suya phambili fike umuntu inhliziyo enhle nemhlophe engufisela yona. Lapho sazoshaywa.

0: ngiyakucela kanje.
1: Lenze music bethi vuma featuring uSicebe. Sengiyazi ngithini kuwe. Yese ngize ngasho nokuthi kunamakhumbi ekhaya awuzwa. Yabona ke nje ngabanje imzuzu nje empeleni wamunye nko ihora leshumi nomuvo. Msangazo ulalele izwi loMzansi 98.0 FM ngathi igama ngulakwa kaNkosi. Uye umfokamnyezana umuntu ungangana noma sentene nesandlanelo umphazi makalanga into bani ziyamthubela kwalesehluhluwe. Uyagijima manje uyobheka nangufeza uthe ngithola omunye. Hey madoda.

Calvin Fowler ethi everybody wanna be in love. Wonke umuntu uyathanda ngempela ukuthi abe sothandweni. Nawe nje obulokhu ulalele nje ngiyazi ukuthi uyathanda ukuthi nje kusagejeka kancana ukamthola umuntu okuthandayo. Othanda wena njengoba umthanda nawe. Yebo. Into serious lento engikhuluma ngayo ukuthi thola umuntu okuthanda njengoba umthanda. Hayibo, akwandele imuntu. Kulungile kasigijima sekunombolo 2, siyobheka ukuthi unombolo 2 iphi ingoma ama hemhem uthatho hatsi kanye nosijava. Sanazo izilo mzansi sikuphathele i top 20 igama ulakhe inkosi.

Oga, what an hambe na manje nkani. Hey! Woo! Hey, gobanina. Oba, sakichima sa upeka ke. Imtanda.

Hey umuntu eyithethelela. Isidikiselo safika ngoba nakho kuthi indoda isabuye ekhaya. Hey kantwana, how are you udlala ngathi la? Yabona ukuqeda ukuzimthenda hlabisa mila ngempela isidikiselo saleli bhodo ngiyagijima manje ngiyolanda ichwane lebhaca. Oh suka. Hey ngiyakutshela wena siyawela manje sibheke phesha kwenciba ngempela sibheke kwabhaca. Lithi ke yabuswa kwabhaca.

Beni sengihambe ngempela. Hayi ngihambile khululekani. Hey, badoda.

0: Hey, aba bangoku. Amoko siyamthatha uhlana ngathi business. Uphande laba makulale kuzwe kwabo. Wena uhlala phapha.
1: Hayi kuzakale. Kodwa uthe ukuphi? Usha kuphi?
0: Ndi reflex staff enqabeni bhuti.
1: Okay, ubesewa kakhulu ukuthi kulakhumbule mkhulu siyabona.
0: Inkosi ndiyevulela bhuti wami. Limnandi lohlelo lakho Nkosi yami. Kwawelizwi lo mzansi nje ndona ngokuthi phese yani sasuki kwamapha kuthi.
1: Ah siyabonga mthemba God bless.
0: Inkosi bhuti.
1: Sure.

ekwona kumsakazi wakho thena kakhulu izwi lomzansi. Kumpula ke insuku ke zingamashumi amabili ke nantathu 23 kuncwaba ku 2026 kwizikulungwane ezimbili namashumi amabili nesithupha. Sithi izwi lokusa. Ngabe ngenze iphutha uma ngabongila pha kubaba unkosi amadoda. Hawu babu lakhe inkosi siyabonga tata lethu obuthethe namandla ngeleli simangalisa kana ubethatha kuyena lapha usukune la izolo ke umjwaha sekuthina ke njengamna njengamanje osukune lushasha uyazi ke la kulolu hlelo ke kuningi okutholayo ngoba nje soqala ngabo nje ubaba Mavundla nomagebo omkhulu ubona umsazi wakhe izolomzansi siminika lokho kudingayo sikuphakela sithidla bamba entshisa ela ukuzibotha kampela ubheke uphi ke umuntu ompisholo nomuntsundu kani khona nempunga yesintu sokhuluma indaba enkulu nayo ekhona umsazi wakhe izolomzansi 98.0 FM sokhuluma ezibalekile ngalonke ixesha mphulaphula lapho ngasekhaya abatheleleka ngiyakujela wena sabahle sanje aya emsakazweni izilomzansi angikhohlisike lapho ngasekhaya uzozwela nawe sikuphathele nje emgodlagodweni wethu nje ngaphela ke ozokwazi ukuthi lapho ngasekhaya ukudle kudleke ngoba inhloso yileyo kamfa phungane insizwansile ohlelweni izwi lokusa. Ake senze kanjena sibone into zethu kezihamba kanjani kona umsazi wakhe izolomzansi 98.0 FM ake siyibone lento khumbula sikuyona inyanga yenzala abantu ake senze kanje ngomzwakhe embule ejimbokodo.

0: yabo qhawe yabo qhawe ngangakutshela le nto
1: ya yeah.
0: Mina qhawe impilo yami ibanje ukungabi nayo ukuvelela kwesikhathi yabo nje ngikhuluma nawe nje la sisendle washo lana yangibuka nje osisaba ngake la osisaba u7 ngihleli la angimtholi umuntu osabakutshaya naye la esini angilekelele ngiyengikwazi ukuthatha umuntu womuntu uqhawe ngithi ngicela ngilekelele ngoba ekugcineni nala ngihlala khona ngaba nenkinga yexabano nobaba womuntu ngenxa yokuthiwa wabona ngidayisele inkosikazi ngithungi ngidayisele kuyomuntu omuntu ngidayisele inkosikazi wathini
1: ngiyakuzwa mkhulu
0: yayibona nto leyo wabona ngidayisele inkosikazi wathinto kunzima ukuthatha umuntu womuntu ngithi akangilekele ngoba ekugcineni yethuasehambaaaa Ngizama ukuveza ukuthi kahle kahle ngiyokubona impilo yami ibambezelekile ibambezele ukuthi akekho umuntu ongangilekelela ngoba yini lento yokubukeka sport uma ukhuluma kubonakala ukuthi awunalutho yayibolona
1: ya
0: isikhathi samanje nabantu abamnyama umuntu sinihlonipha uma sibona ukuthi ingaphandle lakhe liyathembisa besijwayela le nto ekhulumayo yona vari yas esilimaza kakhulu leyo akodwa asidluleke kulokho
1: ya msithikezwakala mfowethu
0: asikuyeke lokho ake size kulokhu ukulaphela bese siyayivala angithi ambona umuntu usasa wena ezikhawa nakuwena kunegazi kunokunenyama kunawo yonke inganeti nakuwena kufunekani ukuze uphile kuwena sikhawe kufuneka ukuthi ube nethemba nenkolelo wena siqu sakho udingeka into eziwu-2 udingeka ithemba udingeka inkolelo ithemba liqhamuka from egazini nasenyameni lakho nenkolelo yakho iyakusiza ukuthi ithemba lakho lisebenze libe khona kodwa futhi inyama yakho le ekuwena idinga ini idinga ukuze ku-fresh idinga amanzi a-fresh konke lokhu kuyasebenzisana lokuze ku-fresh namanzi a-fresh kufune kuwaphuza ayamdinga futhi udokotela wesintu nodokotela muphi liwasesibhedlela yibo le zinto ziyasebenzisana
1: yes mngani
0: ya ya sengithole ukuthi ke into esike siyenze thina sisike uthole ukuthi size iqu zethu bese sinegilethezi silahle ezinye izinto eba yabo udokotela wesintu nodokotela wasesibhedlela yabo liyiziso
1: ya hlambda impicture yami ngemvumo nje yakho mfowethu ngoba sine artist elikhona la efana ngabe siliyangena inamandla inkulumo yakho siqhube emvakwalo mfowethu ungadini
0: okay siyaxoxa nje ngiyabonga mfowethu
1: okay mntama ngiyafisa siqhube Mr. T le udaba lakho mfowethu ngiyafisa umkhulu kulungele ke asenze kanje njengamanje so lapha kusinikinike suka madoda lungela senze kanje.

0: noma esechapha umsakaze ngezinhlamba ngenxa yokuthi ngalesikhathi afuna ngasa kwenzeka khohle ukuthi kunolayini kuyalandelwana la akekho umuntu ozonika ithuba egqele omunye umuntu. Ngifisa nje uwakha ama artist ngaleyo ndlela njengoba bosemdala ukuthi iyiphi into omele babe nayo ngaphakathi bebonke.
1: Engingakuchaza mina njengoba ngilanga lesikhathi.
0: Yebo ba.
1: Ngisuka enkonzweni 23.
0: Yeah.
1: Kwaphoqa ukuthi angishiye u-23 ungaphelile ngoba ngidonswa isikhathi somsakazo. Into ebaluleke kakhulu ukubekezela la emculweni, into ephilisa umuntu ukubekezela nokulandela imigomo yomsakazo, ngoba ngeke kavele umuntu akufake noma ngasiphi isikhathi. Kunesikhathi evumele ukuthi ungena ngesikhathi esithize, ukubekezela nje kakhulu okuyikhona okwakhe into eyaphambili. Uma uhluleka ukubekezela unenhliziyo encane ngeke uye phambili.
0: Ya, nenhlonipho baba, uyazi
1: nenhlonipho.
0: Yeah, bengikuthole kuwe baba, ungubaba kumina. Kodwa uthi noma uyidinga into oyidingayo uyajengisa ukuthi cha nawe uyacela kuloko, awusebenzisi ukuthi umdala ubaba, inhlonipho uyayiveza nasenganeni. Hey, hey,
1: hey. Yebo, angathi nje umsakazo omuhle
0: baba.
1: Mina ngiqophe ivunulo.
0: Yeah, oh okay.
1: Ngiqophe ivunulo mami abantu uma befuna ivunulo kune language yami yemvunulo esikhuluma ngayo nabantu.
0: Yebo baba.
1: Uma ngabe nginama order, kukhona ama order engiwenza afuna abekezele umuntu liyeza lelakhe.
0: Eyi, washaya baba. Yes,
1: ngiya enter futhi ngikhona ezintweni ey'ningolizalo, ngiya enter komalanga afani kogagasini koshakile bekuningi nje engikwenzayo. Kodwa konke lokho ngikuthola ngokubekezela.
0: Inamandla baba,
1: impumelelo uyithola ngokubekezela nenhlonipho nokuyithoba
0: baba. Imlaleli hleli nosinikinike emsakazweni zilomzansi ubaba uGwabini. Njengamanje sikhuluma naye indaba enkulu ke ngomsebenzi wakhe othi lapha yena ke sengimtholile. Baba, njengoba ngizwa la ukuthi niyasebenzisana ke nabantu abaningi la kule ngoma yakho, usebenzisana nentokazi la, uveza okuhle kakhulu futhi mengithi ngiyakulalela kahle ukuthi kubalekile ngempela ukusebenzisana. Mhlambe kumuntu olalele njengamanje oculayo, ucula umculo kaMaskandi njalo njalo, hip hop, afro pop, gospel, mhlambe ungathini kuyena ukubaleka kokusebenzisana ukuthi sebenzisana nabanye abaculi, fisharisha umculo nawe eyibanaka ukuthi ube nomuntu omfaka engomeni yakho kubhekwe phambili. Uthini kulapho baba?
1: Ngathi mina mhlambe ngaba ngikho ndawo ukuba nina ngisebenzisane nabantu. Umfana engisebenzisana naye kakhulu uyena ongidonswe ngengalo wangibeka la ngikhona, wenza uzuzwa wahedeba lowo yihlabani.
0: Ngiyakuzwa.
1: Ngabeka umoya phansi wangidonswa. Uyena osebenzisana naye kakhulu ey'ntweneni, uyena producer wami. Ey'ngomeni zami ngifitsharishile, kulokhu sengimtholile ngifitsharisha uJoyimbe wana, bese kuba khona nenye ethi ngicela uyibambe eDaliya Ring ifoni.
0: Ya.
1: Ngifitsharishe lapho uGugu Ntombela. Khona ngifitsharishe yena-ke uNzuzo yihlabani.
0: Yeah.
1: Yabona nje kuyasiza ngoba kufana nomthandazo. Uma uthandaza wedwa, sometimes usuwene kakhulu emndenini wakho noma uNkulunkulu, umthandazo wakho ungasheshe uzwakale. Kodwa uma sikuthandazisa sibaningi, uNkulunkulu usale sekudabukela. Sekudabukela nalabantu abebekulekelela emthandazweni.
0: Eish, eyi babo wami. Ngiyakuzwa mina thini, ngiyakuzwa. Yimadoda. Ya, etabe bawasele maphethelweni embenge yethu noma inkulumo ngoqo yethu umkhulu. Yazi ukuthi empilweni kuba ke impilo yayazi downswing upswing njalo njalo. So mhlambe eminyakeni mhlambe emthili uzikalela iminyaka emingaki ukuthi ngempela kulomculo wena uzobusula laphaya. Uzikalela iminyaka emingaki?
1: Ngiyakhona ngoba sengikhulile.
0: Yeah.
1: sengijahile ukuthi into yami ngathi ngayenza shesha.
0: Ngiyakuzwa
1: baba. Ya, babona nje impela eminyakeni emibili.